0: 70 pesos o 8 centavos.
1: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen. Good air service. Your first stop in first class at tire service. Hanggang panapos sa mga balita sa Tire Queen. Good air service. Ang mga pulong sa kaalam.
0: Ang mga pulong nga puno sa kaalam, susama ka bililhon sa Bulawan o sa mga mahalong bato sa mga alahas.
1: Mukad to ang nagbagang balita. Kanumuntang, ganyan na bati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, Yasaligan, sa mga Bulanon, DYRD. Huwag sa nga sa Mr. Rachel James o kang Gilbert Tulop. Ang ito ang attention duty, mag-sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
0: O ginisigli Orgolyo, ang friend mo forever.
1: Labing labas o kompletong balita, din is DYRD, mayong buntag.
2: DYRD, Gisaligan.
1: 4 minutos pasado alas 8.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Happy Fiesta!
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: Available at Slim Pension House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian.
7: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
8: Mare, kumusta? Kamalipayon ba nimo?
9: Uy pare, ikaw man day na. Malipayon gid ko pare kay nadawatan nako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
8: Unsa man ang dividendo, Mare?
9: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
8: Mao ba mare? Papila ko anabi?
9: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
8: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
9: Pwede kay kang makahulam pre oy, kaya duna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interest. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
8: Mao ba mare? Kanindot good.
9: Nindot jud gayo pre, og naapagid sila'y KD Savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
8: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
9: Sige pre, way sa payan.
10: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
11: Ilong Ranger?
12: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
11: Dili sipon. Di siguro ni Madayon.
12: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
11: Sipon dayon?
12: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C plus 40 na zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
19: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
20: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
21: 3 times faster.
20: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
21: New Alaksan Extra.
20: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
21: New Alaksan Extra.
20: Extra paspas, extra galing.
22: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Strong sa una, pero strong karon.
17: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
23: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
25: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo.
26: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
27: Decongest with Decolgen Forte, ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
28: Alagang Unilab yan.
29: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Mensahe alang sa maayong panglawas.
31: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
30: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
32: Happy Fiesta!
33: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
34: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
35: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
36: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexino Forte.
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
4: Rexino Forte.
6: Naapay kauban nga pamaol. Labad sa ulo o hilanat.
4: Rexino Forte.
7: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexino Forte.
7: Mas paspas banat sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult.

0: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: karon sir, akong inon sila nga kamunta nan inom na mo sugat lol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy nya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
1: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
2: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, oy, higayon na jud na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha. Mauna gyud ni ang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
6: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
1: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.
4: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
7: More water, more life.
8: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oo nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, daghan ko na inom. Pero daghan na po ko mag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, dirigyo ko believe.

Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ug electrical supplies, mga bisikleta ug mga piyasa sa bisikleta ug hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center, makasalig ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo ug mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki ug uban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.

0: kanang ni Salmo kay di basta-basta no ang ilahang gipangagian practice buntag gabi o kasagaran ang mga practice ani mahitabo sa panahon sa gabion gamikan kay sa adlawan do na may klase no ilabi na ang mga estudyante kasagaran aning mga entrante mga higala mga participants ato mga estudyante pa ni no do na elementarya o sekundarya mga kaigsunan so congratulations unya atong i comment no ang paningkamot no sa tanang mga LGU sa Siam ka mga LGU nga ni Salmot mga higala karong tuiga no ang mga ni Salmot no karong tuiga mga kaigsunan sa state dancing and grand showdown mao ang kining ni ang lungsod sa Albor no onya lungsod sa Luway lungsod sa Antequera banay sa magbubukad sa Antequera Piskaya Antequera no nag kuan ni sila ga showcase ni sila isa ilang basket festival mga kaigsunan niya ang lungsod sa Ubay pundok naghiusang Ubay nun nga nagpasidungog usab sa ilang Ubay-Ubay festival Dimyaw Alburquerque Valencia og lungsod sa Talibon mga higala. So pa nini atong makauban karon mga kaigsunan no ang atong kugihan nga mayor diha sa lungsod sa Katigbian Mayor Benji Oliva mayong buntag nimo mayor Alindoy Donaris sa atong programa sa inyong alagad sa DYRD.
1: Ay mayong buntag Alen og kaigsunang Bulanon mayong buntag na
0: congratulations sa Mayor Benji Oliva nga nang haros gyud ang pundok Katigbawan diha sa lungsod sa Katigbian sa baguhay pa lang gyud nga natapos nga Sandugo 2026 Street Dancing and Grand Showdown unsa may imong gibati Mayor nga nang haros ang lungsod sa Katigbian karong tuiga sa atong Sandugo Festival.
1: Malipayon kayo ta Sir Aleno sa kadaugan naangkon sa pundok Katigbawan nga nahimutan na champion sa tuang Sandugo Street Dancing Competition and Ritual Showdown. Nagpaila lang kini sa dedikasyon, pagkahiusa sa itong mga katauhan no, para sa lungsod sa Katigbian.
0: Hmm. Sa imong tanaw, Mayor, unsa ang pinakadakong factor o hinungdan sa kadaugan sa pundok Katigbawan?
1: Para na ako, no, ang pinaka-factor na ninatiling ang pagkahiusa doon no, sa lungsod sa Katigbian, gikan sa ang mga dali sa lungsod sa ubos. Muna, dali rata naka-organize, dali rata nakakuha ang mga bata to participate niya. Labi na ang contribution sa mga kanang bisan tuod o kanang makadlawanan ni sila sa practice na agihapon ang suporta. So, mapasalamaton dito labi na sa atong mga barangay officials po na naghatod kuha ni nila. So, kining pagtirabangay yun, usag yun eh sa pinakadako ng factor yun. Ano niya?
0: So, nagisigod kang suporta, unsay mga specific nga suporta po ang gihatag sa mismo sa LGU ngadto sa itong mga contingent mayor?
1: Una, ang ato yun ani is kanang gusto ta nga di maglabad ang sa itong mga ginikana. No? So, kanang transportation lang kay di bang gud mga kanan lang gikuha no kanang barangay ning atong mga nanayaw ani niya so matag practice do na tay fuel subsidy sa ato ang mga barangay no para paghatod kuha ning mga bata niya libre na sila og kanang kaon no snacks unya ang atong mga train niya gi libre na mo accommodate diri sa among facility sa Katigbian no niya wide yung tag the best good nga costume nga atong ikahatag nila no so og kanang mukabot pod og mga halos mga 1.5 million no ang investment at lungsod ani gawas sa gihatag sa provincial government of Bohol.
0: So full support gyud financially and og sa tanang mga pagpanginhanglan so but pasabot wa nay labad maginikanan wa nay labad ang mga contingent ang ilahan na lang is maningkamot magpractice. Mayor.
1: Yes, mo ni atong gihimo no para gyud nga matagaan sila sa igo gyud nga suporta.
0: So focus na lang sila ana so wanay daghang buluhaton. Anyway, unsay impact ani Mayor

0: No, ilabi na diha nga dunay tinuig nga katigbawan na festival in terms of tourism kining inyong kadaugan sa Sandugo 2026, Mayor Benji.
1: Dako yung kayo ning impact na mo no sa mo ang lungsod no kapasigarbo ni sa atong katawhan no niya mo na nga musibo po na sa atong mga tourism nga mga initiatives diri sa Chatingbian no pag-develop na mo sa among Inambakan Falls o kining sa ato ang Bohol Area Command nga World War II Memorial o kaning atong Peace Park kay kining tanan something to contribute to ang local na tourism no so we expect no nga mas greater ang ato ang Katigbawan Festival sa sunod no kay daghan nang nag-expect nga mga turista or mga katawhan no sa Bohol nga mobisita sa lungsod sa Katigbawan during our celebration.
0: Okay. Kining Katigbawan Mayor, pwede ba nimog i-refresh o asa niya ito gikuha nga word ng Katigbawan Festival? Yes.
1: Kining Katigbawan na coined ni siya no, during sa administration ni former Mayor Roberto Salinas. No? So, panahon ni Noybert, niya, ang Katigbawan reflects three things. No? Kanang Katigbawan from Katigbi, Kabaw o Tigbaw, no? So usa may ibot pasabutan na Katigbi is the plant no nga which the word Katigbian was derived of no kay abundant man sa unang panahon ng mga Katigbi diri sa lungsod sa Tigbian. Unya kanang Kabaw tungod kay for the longest time kita man dai pinakadako o pinakadugay na no nga livestock auction market diri sa lalawigan sa Bohol. And Tigbaw is kanang atong langob cave no so ang cave system sa Katigbian daghan kaayo dagko well connected no sa ubang mga langob po mo bitaw na nga nahimutang center of insurgency panahon Sir Allen tungod nahimo man ang mga campsite no sa atong mga guerrilla mga isuong mga white chinilas no sa unang panahon. So mo na nga gi-coin na siya into one because mo mo yun ang ato ang naa sa ato ang lungsod mo na nahimo siyang Katigbawan Festival mo na magpasalamat ta sa administrasyon sa panahon ni Mayor Bert Salinas nga iyan ni nasugdan o ato gipadayon tungod kay maayo magyud tayo ang tumong katuyuan.
0: Yeah. Niabot hangtod karon Mayor ning maong history, kultura, giunsa ni pagpreserbar no sa LGU gikan pa sa mga nangaging administrasyon hantod karon na Mayor ang inyohang festival presentation.
1: Yes no kay do naman tay kanang ordinansa no nga gipanday sa tong sangguniang bayan nga ang Katigbawan festival no is celebrate yon sa panahon or in time sa ato ang annual nga foundation day celebration unya ang Katigbi no ato nang gahimutan karon og kanang sample sa atong plantation nga ipananom para to remind our mga kanang mga kabataan about kini Katigbi no kay sahay ba kay mahurot-hurot mo kini dali kay dali mapuo no nya kining cave dato nakakita mo sa atong Katigbawan festival di ba duna tay mga fun run nga dito diretso sa langob duna tay mga cave tourism nga gipang develop no nya kining ato ang livestock auction market no atong gi kapadak-an na gani panahon sa Katigbawan dati contest sa kapadak-anay sa baka kabaw kanding no to promote our agri tourism unya ato pong gi trabaho na ang atong double A nga slaughterhouse because it will connect also to our livestock program unya natay mga ipang-import nga wagyu o drought master nga mga baka gikan sa Australia. So, unsa nang atong festival, ato nang gipuy-an, ato nang gihimo into concrete and tangible actions sa atong lungsod sa Katigbian, Sir Allen.
0: Okay. Kung ako masayop, 1.4 million tanan ang atong nakuha ang premyo mayor, no? Grand champion o atong mga special awards. Unsay plano sa LGU nining atong nadag-an nga premyo mayor?
1: Primarily no katong mga bata no mga nagperform no so moment ay among i-commit sa lahang akong tagaan ta kagayunan nga budaog ta so ato po sa tagaan no para po rin support sa lahang kanang educational assistance kay mga estudyante mabuto sila no at least makatabang-tabang no, sa ilang mga taltungha, diha sa ilang tasatalita kay eskwelahan, o niya, tampart ang niya po no, nga magamit po nato para additional sa itong scholarship program sa itong lungsod. No, mabalik ka po niya sa itong mga katauhan. No, o niya, kahisgot mo si Governor Ari Subintado, nga doon na po no, kanang project no, nga ihatag sa local government as part sa atong pagdaog po isip champion, motoy atong ihatag para sa atong mga mag-uuma sa lungsod sa Katipian.
0: Okay. So, in connection gihapon no, sa atoang kiningniang Katigbawan Festival ang atong gahinan sa atong nadaogan nga premyo karon na Mayor Benji.
1: Yes, Sir Allen.
0: So, unsay sunod plano po sa LGU ngadtos mga contingent human sa kadaogan? Doon na ba mo yung mga victory party, Mayor Benji?
1: Yes, no, doon na na. Gamiting nga po, alas 2:30 sa Kadlaon, human yun sa ato ang kadaogan. No? So, akong ginan ang mga bata, nga doon na tayo victory party, anto sa Panglao, no? Mga Ligo og Dagat, may kaon-kaon, no? Niya, come August, during sa atong Heroes Month, sa atong National Heroes Day nga celebration, doon na tayo testimonial dinner nga ihatag sa ilaha isip paghatag o dungog o sa kanang ilaha o pag-recognize sa ilahang contribution ang lungsod sa Katigbian.
0: Pwede ba nito mahibawaan, Mayor, kung taga disang atong mga choreographer?
1: Kining atong choreographer si James Grill Tumandan, no, atong contingent director si Ken Kingsley Villafuerte tugatibiano ni awa ko masay kini si James Bell Dumandan. Siya po ni ang choreographer sa atuang team sa Tagbilaran City sa Sinulog.
0: Okay.
1: Niya wapa man mga akong itawag ko pa man sila pagkapot
0: mawala gipon. Pero pila ka buwan, Mayor, sa imong recall ang gigugol sa itong mga partisipante pag practice buntag gabi eh?
1: Muabot yun sa mga duha ka buwan. No? Huwag kong kapinugulan. No? Kay, mura magkatimbian may pinakaunagon nga nagsuguro practice sa tinood lang. No? Kay, pag commit ko na mo ni Governor Arles, join me sa kanang festival o festival na competition sa Sandugo, na-organize na magumita yun. No? Kay kanang very short lang yun kayo ang preparation para niya. So, muna nga, kabot yung big mga tumbuan.
0: Di po basta-basta, Mayor, bila ka buwan ang gigugol o niya kasagaran na ni mga batanon ba niya ang pagdisiplina lang ani nila? Mura og di gil basta-basta, Mayor Benji?
1: Yes, dinood na, no? Dinali magdisiplina o mga bata, kadaghan kayo. So, reklamo ko itong maestra nga 30 na buok itong tuwas classroom.
0: Mao.
1: Correct. Ang batasan, no?
0: Correct. O niya, ang mga ginikanan pa, usahay, mag-uol sa ilang mga bata nga gabi inawa pa mga mauli. Kaya sige, practice.
1: Dinood yun na, no? Kay, apil sa kahasol, itong kay kadaon, mag-inis ng mga human, tagala una, immediate, tagalas dos. So mag-uol ko po itong mga ginikanan, no? Pero grabe po no, ang kanang iba pong pasensya sa itong mga ginikanan ng suporta sa mga anak.
0: Mayor, unsa imong mensahe nga gustong ipaabot nga to sa itong mga miyembro sa contingent?
1: Sa itong mga contingent, sa aon ang gingon nila, no, nga kining ilang pag-apil nining sa dugo si Lansing, number one, it's an opportunity. No, opportunity nila to harness their full potential, labi na sa culture and arts. Kay ang atong choreographer, si James, dili ba rin basta-basta nga choreographer, no? So, wagi kasi ang mga kamot, meaning to say, you have proved your worth. No? So, bisan og wa ka champion, ang atong mga bata na nurture ang ilahang mga talents and skills.
0: Correct.
1: So, more kung gina mong giapas, gina na, ta, we never dream to be the champion, no? Ang amo lang anak, nga ang among mga dancers, mga propsmen, makat-on, madisiplina, no? Para nga, to prepare them for their future mga anak ba. So, wala, usag yun nga nag-iina mo. Number two, mas ang ilang banding siya ng mga ginikanan, mas na-build up, no, tungod ani nga kalikukan. Then, number three, mas na-highlight na ito, no, kung saan katigbawan sa itong lalawigan sa Bohol, no, na-promote pa na ito ang tourism sa ito lungsod unya kada yung pagdaog damo bonus na lang yun na Sir Allen no nya manungon ko nila nga ang ato yung preparation paid off yun no sa ato kanang gipanghimo nga mga pagparingkamot mo nga congratulations sa inyong tanan. Inyo Katigbian is very proud of you and the entire Katigbianos mga Pilipinas man or abroad are very proud of our contingent.
0: Yeah. With this victory, Mayor, doon na ba kahit chance nga mo appeal po ang pundok Katigbawan sa uban pang susamang competition outside Bohol? Sama na lamang sa sinulog sa Cebu?
1: Wala pa taana kanang maka-decide ana kanang Sir Alino, but definitely sa next nga festival sa Lugo amo na nang naisugutan kaganihang kadlaon, we will defend our title.
0: Okay. Diha may Katigbawan festival gyud sa Katigbian ni atong nakalabayng mga semana. Ang barangay ba nga nagkadaog sa atong festival mo ay gibangga karon or gimix ni Mayor?
1: Actually, wala na ta mukuha yun sa mga contingent na to sa kung ano kay di na mo ko allow sa kanang DepEd ang mga bata. Manang nahog ni siya, voluntary ni sa mga bata na mag-join.
0: Ah, okay.
1: Lisod kayo pag mobilize kay nagdikan yun siya sa lain-laing mga kabarangayan. Muna nga, ang atong mga mobility unit sa katag-barangay, muna ay maghatod-kuha nila. Kada adlaw sa matag-practice, no, maadlawan man, o magapi, o makadlawan.
0: So, mayo hinaon po kay matag barangay, doon na may represent po sa ilahang barangay para sa itong tibuok lungsod sa Katigbian, Mayor.
1: Ah, yes, Sir Allen.
0: Okay, so Mayor Benji, kay bawatang busy pagkaroon kay Lunes, unya, basig doon na kay gusto pang ipaabot sa itong mga suking tipaminaw. Gustong pasalamatan sa kadaugan sa lungsod sa Katigbian sa Sandugo Festival karong tuiga.
1: Una, magpasalamatan ni Governor Aris Ubintado sa Provincial Government of Bohol niining ilang kalihukan ng gihimo nga festival sa Sandugo celebration. Unya sa atong mga dancers, sa mga propsmen, sa tanang support staff, sa atong choreographer, sa atong contingent director, sa atong cultural and arts coordinator, sa atuang mga production designer, sa musical director, head dance master o mga dance masters na to, no, nga nagbilar yun ni sila. Ato mga girikanan, mga barangay officials, mga LGU officials sa Katigbian, atong Department of Education, atong BNWC nga naghatag o permit sa ato mga bata, no, nga mo practice o kanang white classic karon, no. So daghan na nga salamat ninyo sa tanang suporta o sa tanang Katigbawan in the Philippines and abroad na nag-ampo ng suporta sa contingent sa kinasing-kasing daghan-daghan.
0: Mayor Benji, di ba daghan kayo salamat o nga unya congratulations pag-ayo sa pundok Katigbawan sa lungsod sa Katigbian.
1: Daghan salamat.
0: Thank you, Mayor. Maying buntag.
2: DYRD nag-una sa mga balita.
0: Matumay gala si Mayor Benji Oliva sa lungsod sa Katigbian. Kung ako masayop, nga mao ni ang pinakauna po nga na nakasungkit o kining ni ang gadaugan ang lungsod sa Katigbian sa dihang nahimong mayor si Benji Oliva diha sa lungsod sa Katigbian, mga kaigsunan. Congratulations, no, sa tanang mga mananaog, ilabi na ang pundok Katigbawan, mga higala. Di ba sa basta kay choreographer mo po sa Tagbilaran, no, ang ilahang gikuha, no, nga mao po'y nag-choreograph dito sa sinulog sa Cebu, mga igala. Ang siyudad sa Tagbilaran wa mi appeal karon kay matud pa ibuhos na lang nila ang ilahang kining ni ang kusog sa umaabot nga sinulog dito sa Cebu karong buwan sa Enero, mga kahigalaan, no. So mao na ang kining ni ang pagpangandam pod sa Tagbilaran City. Unya sa uban pang mga nisalmot, no, congratulations pag-usab kay kining ni ang wa gyud poy nagmahay nga ni appeal kay ang tanan nakadawat man og premyo. Ang wa mosud sa top 5 mga higala donate tag 300,000 pesos. May nalang to, naipauli-uli sa ilang mga ginagmay nga mga gasto. Kaysa muli yung zero, Pero kini gipangandaman pud ni sa provincial government panghigala dako magud pud ning epekto sa tong turismo din istong lalawigan sa Bohol ilbi na karon nga ang turismo sa nasod Pilipinas mahigala gamingaw pinaagi nining mga festival nga atong ipasundayag diha sa social media o guban pa nga makita sa tibuok kalibutan. Mainggan nyo no ang atong mga turista nga mo bisita, magtimaan na sila nga uy matag Hulyo 26 or third week sa kiningni ang July sa Bohol mangadto gyud ta no, kay adunay mga pasundayag dito makalingaw sa atong mga mata, ilabi na sa mga turista nga hilig og ingon ani nga mga pasundayag manghigala. So dugo ko ni no pareha bag sinulog mga kaigsunan nga daghan po ang mga turista na domestic, local and foreign tourist nga musaksi sa maong kiningni ang kalihukan mga kaigsunan. Congratulations po sa provincial government sa Bohol, pinanguluhan ni Gobernador Aris Rumintado nga nagmalampuson ang pagsaulog sa pinaka highlights no sa kasaulugan sa Sandugo 2026 mga higala. Nagatustong oras doon na tayo untop alas 9 mga kaigsunan unya atong suyan po og kining ni ang hinabi no ang nahimong first runner up mao ang lungsod sa Alburquerque mga higala. Asinderos di Alburquerque no sa lungsod sa Albor mga kaigsunan. So ayan nato magkontak ba nato si Mayor Dundun Buate sugun sa po ihang gibate nga nahimo pod siyang nahimo pod ang ihang lungsod nga first runner up no. Aduna ni premium mga igala nga 800,000 pesos cash prize og aduna po development project nga ihatag ang provincial government. Asindero, asin tibuok mga kaigsunan ang ilang gipresentar no diin ang maong kiningni ang produkto asin tibuok na ila na pod ni sa kiningni ang tibuok kalibutan mga kaigsunan no. Diin nakakuha pod ni karong bag-o og titulo gikan sa UNESCO Global Geopark no nga ma preserbar ang asin tibuok mga higala no. Onya ang second runner up mga kaigsunan no mao ang lungsod sa Luway nakakuha ni sila og 700,000 pesos mao siguro tong kining ni ang victory party pa to si ang atong minangkod dere bong bulya sir ha. Kay second runner up ang sila manghigala no ang LGU Katigbian unya ang Banay Dimyaw nun Aluway ang Banay Dimyaw nun no third runner up dunay 600,000 pesos og ang Antikera no nga ilado sa ilahang basket festival mga kaigsunan mao ang kining ni ang nakasungkit mga kaigsunan no sa fourth runner up nga dunay 500,000 pesos. So congratulations sa tanang mga ni Salmot sa maong kompetisyon karong tuiga. Siyam berni kabuk mga kaigsunan no di pod basta-basta no ang kining ni ang nangapil ani kay gipangandaman magini gawa sa bisan og dunay subsidy ang provincial government nga 1 million pesos kinahanglan pod nga mo gasto po ng LGU ani niya kay bawo man tarong crisis man mangigala no gumikan aning nagsiging sakang precious mga paliliton tungod aning fuel crisis gumikan sa gubat sa Middle East mangigalag sa Estados Unidos no onya ang ubang LGU nakasabutan nga wa sila mo apil wa sila mo gasto sila hang gagulong pundo gumikan kay gi allocate sa lain-laing mga programa mga pagpignahanglan sa LGU. Ilabi na itong mga gagmay ng mga LGU. So, kining mga LGU nga ni Salmot karon nangandam gidig maayo. No? Siguro sa nilabay pang tuig, ilan na ning pangandaman daan. No? Nagasinabot ang ilahang mga opisyalis nga muapil gita. No? Para kining ni ang ilabi na itong naningkamot nga maila pagyod ang ilahang lungsod. isip usa sa mga tourist spot, no? Tourist destination din istong lalawigan sa Bohol, mga higala, no? So muna nga muna yung mga strategy, no, sa mga LGU para mapalambo pa ang natad sa turismo sa ilang lungsod, mga kaigsoonan. Alas 9:04 may buntag sa atong mga nag-view sa Facebook Live nato, no? Nagpadangat og mga pag-congratulate dere atong mga nag-view. Si Doris Kaluyong, good morning. Ni Lumanao Feli, ni Pedro Liray, good morning. Always watching. Ni Ron Sibandal, mayong buntag. Unya ni Ryan Palak diha sa Kutkutan, Valencia. Lito Maghinay, good morning always diha sa Purok 5, Barangay Kugo ning siyudad sa Tagbilaran. Salamat kayo. Dasandugo or blood compact was sacred ancient ritual performed in the Philippines to seal a friendship, alliance, or peace treaty. So, ang bagong sandugo karon mahigala, dili na guan. Dili na maghiwa sa bukton. Ya imnon ang dugo sa imong kasandugo. Lain ang mga kuan ron sandugo. Parehas gahapon. So, samang tema sa sandugo, pero kining ni ang sisterhood agreement tali sa City of San Juan, mga higala, o ang provincial government o Bohol, no? Dili na dugo ang gisuwat ngadto sa papel, kundi ink nas bulpin, no? Kay lisod pud kayo og magsandugo karong panahon, ha? Kining ni ang ni innovate good pod, ha? Onya, good morning usab ni Betty Matiga Humawi di sa Poblacion 3, mayong buntag ni Norma Daral. God bless and more power ni Patrick Panong Ridulia. Congratulations katigbian sandugo seat dancing ni Jennifer Hunasa Gru. Hello, good morning, no? Og sa atong mga nag-view sa Facebook, Jose Lito Malcampo diha na paminaw sa Lourdes Cortes, mayong buntag sa atong mga silinga diha sa Lourdes Cortes. Nagatusong oras, may gala. Doon na tayo 6 minutos ang milabay sa alas 9 sa atong pagpalik, mga kaigsoonan. Laing isyong atong hisgutan, no? Karong adlawa, unyang hapon, himuon ang ika-5 State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos, mga higala. Matod pa dire, mahiya naman kayo. Ha? Usa na katuig ang nakalabay sa gibutyag ni PBBM ang anomalya sa korupsyon. Karon unsa kaha ang isulti ni Presidente Bongbong Marcos? Mahiya naman tayo, ha? Mao ni atong higsutanan, may gala sa tumpagbalik alas 9:06 na.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Tiguan nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Brought to you by Eskilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Eskilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
8: Uba!

0: Potato, Verified Drinking Water, Life Together.
1: Mga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud, EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.

0: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ilong Ranger?
4: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
0: Dili sipon. Di siguro ni matayon.
4: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
0: Sipon dayon?
4: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: cheer sa barkada nating
1: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Right na may gala sa itong pagpadaguban na inyong alagad. Sa ngalan gihapon ni Bong Bulliser, kini si Allen Doidora, hangtod sa Las Jes sa Kabuntagon. Karong buntaga may gala itong isgutan, no? Ang mahitabo karong hapon, ha? Nga ika-5 nga State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos, mga higala. Ha? Mahiya naman kayo. Ha? Usa na katuig ang nakalabay sa dihang gibutyag ni Presidente Marcos Jr., mga kaigsunan, ang anomalyas korupsyon, no? Ilabi na ang controversial nga flood control scandal, mga kaigsunan. Ha? Karon unsa kaha ang isulti ni Presidente Bongbong Marcos, ha? Mahiya naman tayo. Unsa inyo ay kasulte, mga kaigsunan, sa korupsyon sa Pilipinas karon? Ato ning hisgutan, ato ning kuhaan og pulso, ilabi na sa mga naminaw karon. Unsa inyo ay kasulte, mga kaigsunan, sa korupsyon sa Pilipinas karon? Atong paminawon una ang mga balita gikan sa tong alagad reporter the shooter Ray Tutas.

0: Moatubang na usab karong alas 4 sa hapon sa katawhang Pilipino si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikalimang State of the Nation address kun sona dito sa House of Representatives. Hugot nga seguridad ang ipatuman sa sulod ug gawas sa batasang pambansa complex sa Quezon City. Gilauman sa mga mulanon nga ipresentar sa presidente ang kahimtang sa ekonomiya, kalambuan sa infrastruktura o mga programa sa social services sa nasod ubos sa iyang administrasyon. Usa sa gipaabot sa katawhang bulanon nga isgutan og balik sa presidente ang kampanya batok sa korupsyon, ilabi na ang kontrobersiya sa flood control project.
1: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera.
0: Daghan usab ang nagatang hatagan ng prioridad sa presidente sa iyong sona ang seguridad sa pagkaon o supply sa enerhiya, ilabi na ning panahon sa pag-ulbo sa mga dagong kaguliyang sa kalibutan. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Okay, salamat the shooter Ray Tutas sa imong report. Mao tong mahigala, no? Unsa inyong masulti sa korupsyon karon sa Pilipinas? Nagkagrabe ba? O nagkawala, ha? pero atong timagdibangon, atong siren karon mga kaigsunan, pinagi sa inyong mga obserbasyon, tawag mo sa itong linya sa mga telepono o cellphone, atong isgutan mga kaigsunan, o unsa na ang Pilipinas karon, asa nang napita, paingo na ba ta sa pinaka worst nga corruption nga kahimtang din sa itong nasod Pilipinas? Maundang kaha mga higala ang ato ang korupsyon. Unsaon kaha pag-undang sa korupsyon sa Pilipinas, no? Unsa inyuhang pulso mga kaigsuunan, ato ning hisgutan karong buntaga mga higala. Mayong buntag, congratulations sa nanaog sa wala pa nagpailang crisis gyud kay 47 kalungsod, Siam ra ang niapil. Congrats province. Matod pa ni Lito maghinay. Dili na kana ang hisgutan unsa imong gibati sa kawats Pilipinas. Bas indeg nalipay ka. atong paminawon ug unsa inyo ang masulti mga kaigsoonan. Jennifer Hunasa, na corruption sa Pinas is worst. Onya Arturo Lumantas, this will be what BBM will say. Di kuna talaga masiayos ang ekonomiya at korupsyon sa ating bansa. Kaya bababa na ako. Murag imposible nga mo kanaog mga igala si Presidente Bongbong Marcos. Kay gani, sayo kaganihang buntag, no? Ngit-ngit pa mga igala. Nagkunboy na ang mga tangke de gira paingon sa batasang pambansa siguro to, na para mo hatag og seguridad sa iyang suna. Unya mo ingon hinuog mo kanaog de imposible mga kaisunan bisan pa man sa panawagan sa mga anti-BBM mga higala. Di na mawa ang kawat sa Pilipinas, cancer na mato pa ni Doki pun pastila, no? So ugdi mawa manghigalang kawat sa Pilipinas, kita kanunay mga magbubuhis ang kanunay nga makaluluoy mga higala, no? Nga magantos, no, sa kapait og kalisod mga kaigsunan, no? Sama aning world crisis karon mga higala nga ang atong kalisod musamot pag kalisod, no? Gumikan kay ang atong mga naa sa panggamhanan mga kaigsunan gialigar og kawat diri kawat dito gapaborot og sa ilang bulsag taman, samtang ang atong mga uyamot nga magbubuhis maoy sigigtampo sa ilang mga katagayunan nga gipangkawat mga higala. Maulaw pud mooy lain taon tig ni. Okay ko ani. Basura ni, na? Maulaw pud mooy lain tao tighipos inyong mga gamo, mumho, daplins, kalsada. Ah, okay, padagay day lang. Sako manggas seat ko, no? Okay. So, atong paminawon, mga higala, ang inyuhang mga panahom ni ining panghitabo karon sa Pilipinas, ilabi na atong gipaabot unya, no? Ilabi na ang ipaabot na to unya nga suna, ikalima nga suna ni Presidente Bongbong Marcos. Mahiya naman kayo, tumahiya naman tayo. Ha? Sakto ba ang isulti ni BBM? Nga mahiya naman kayo, tumahiya naman tayo. Ha? So, mani mangigala. Sakto ka ni nga iyang isulti sa iyang suna mga kaisunan. No? Nga moingon siya, mahiya naman tayo. Sakto po siguro, og iyan ang iisulti, no? Para mamakpak tong mga kuan. Kay appeal ba siya sa gihingan lang nga na-involve aning corruption sa blood control, mga higala. Ang nagbulgar ani, mao ang kanhi kongresista Saldico, mga kaigsunan nga hangtod karon wa pa agdak, wa pa dakpi. Sige pag tago-tago tuas laing nasod, no? Ang kwarta po sa blood control mo ay gigamit sa iyang pagtago-tago, mga higala, gikan sa buhis sa mga katawhang mga Pilipinon. Unsaon masolve kawat Pilipinas si BBM mismong kawatan, mato pa ni Dudong Plaza. Ha? At aritas atong unang caller, good morning.
3: May buntag, imo.
2: May buntag, sir. Unsa imong ikasulti sa corruption sa Pilipinas? Angayan bang isulti? Sakto bang isulti ni PBBM nga mahiya naman tayo, tumahiya mahiya naman kayo, tumahiya naman tayo?
3: Iya po nang katungod po na karalim sulti si Ana, no? Mm. But this time, karong hapon ang suna, iya ganang isulti ang kayuhan, no? This year, the following year. So katong mga tuig nga gingana ang mga korupsyon, ikuang yapon to, ipresentar yapon na siya. Yeah. Anyway, nanamay na nga priso. So, paremihin mo na, kay iyan po nakatungo lagi. But, utruhon ako, no, nga karuntuiga ang iyang mga plano, kayuhan sa mga katawhan ni Pilipinas, huwag sa mga umabot, so, before ang term niya mahuman, iya ganang isulti ang mga plano sa lalim. Pero kanang with regard sa corruption yapon, no, tanaw na ko, karong mga tuigaw, the following year, marag tili kay mura, mawa din na siya, mawa na. Mawa na, but, no, but, ha, na yung mga ginagmay, pero dili na sa side sa Spiritual National, dili na sa mga kuan siya na. Ubang mga example, sa probinsya, sa municipal, sa even barangay, na agha pa rin yan na. Pero this national level, marang mawa o sana sa galen.
2: Mawa ang corruption?
3: Mawa po sana, mawa pa na. Pinaspas na yung ganang kuhang karon. Ang hearing ang napita at party sa kuhang ka ng kitabag o ka corruption. Napon ng kuhan, malaki ng impeachment lagi kay Giribesio related to sa political kuhang gaya po na. Anyway, na mapibiling siya sa administration ng ipaila kaso ng atong vice presidente. Gusto mo na ako pag-ingon sa galen. Nindot ng iyang isulti sa suna kabahin sa plano this year and the following year on sa dia. Yeah, Sir Alen, kanang mo ako na igamay ikarga ha?
2: Gahisgot man kag duna na yung mga napriso sir sa corruption. Yes, sa imong tanaw, satisfied ba ka nga sa mga napriso karon o kuwangan pa?
3: Basis sa statement lang, sa ebidensya na kuha nila, ang nga priso man, doon na gay, ego, doon na gay ebidensya na Sir Alen. Di ba? Di mo na mahimo, evidence of guilt. Maraming kita po ito, evidence of guilt. When the evidence of guilt is strong, there is no guilt. Di ba? Wipe dyan sana siya. Karoon, parang magkagawas ng mga tawana. Say, for example, si Estrada o si Revilla, so ligon ang kaso nga gay, pasaka against nilang duha. Yeah. Mahalagi na Sir Alen, karong mga tuiga, wa, minus ang korupsyon, walay korupsyon kay natamata, napamata ng stage sa ng korupsyon sa nangaging mga katuigan. Ya, ako lang isumpay, Sir Ali, no?
2: Sige.
3: Sige, mayong buntag sa akong church ito, Bisara. I miss him also. Si kagabad pa rin si Rip Pabe, Kapting Pimibro. Of course, ako yung gagaw si Al Redulia, uban sa iyang misis, si Doktora Berilia Salinas Redulia. Ya, salamat kayo, Sir Ali, na?
2: Salamat kayo, sir. May buntag.
3: May buntag, that's my marulis opinion, Sir Ali.
2: Okay. So, matod pa si na, sa itong unang caller, no? Nga mawaan ako ng corruption. Karong tuiga. So, ato ng atngan o mawa bagyod mga higala. Ha? Pero sa inyong tanaw mga kaigsunan, unsa inyong expectation po sa zona sa itong presidente. Ang ihang gisulti ni atong nakalabay nga tuig nga mahiya naman kayo. Ha? Sakto bang iyang isulti nga mahiya naman tayo? Ha? Angayan ba ng iyang isulti? Ha? Muangay ba muana mga kaigsunan nga mo na inyo madungog karong suna, karong hapon mga kaigsunan? Ha? Human nga ang paghulagway sa uban nagka-worst kuno, ha? Ang korupsyon sa Pilipinas mga higala. Ha? So atong paminawon pa ang inyohang mga dugang mga gining ni ang opinion o reaksyon sa itong isgutanan mga higala. di man good AM sir Allen, di man credible ang nagsulting appeal si BBM sa flood control scandal. Si Alan Cayetano Bitaw, atat na atat nga tukion ang flood control. Daunsa naman karon nga naan naman di ay siya'y isyo sa iyang balwartis tagig maupod. No? Ha? Mandi ay makaikyas mahigala. Pati mandi ay si Alan Peter Cayetano, senador mga kaigsunan, doon na mandi ay po'y issue ha? Sa flood control sa iyang balwarte dito sa Taguig. Tinuod na, unya karon, i-considerar na sa national, murag og nagsugod na gani, no? Ang kining ni ang, unsa ni, gasugod na ang National Bureau of Investigation ha? Sa pag-imbestigar sa allegedly flood control scandal po dito sa iyang balwarte sa Taguig mga higala. Basig maoy musunod mga kaigsunan. Si Senador Alan Peter Cayetano ni Senador Rodante Marcolita hangtod nga mapiangan ang minority. Pero mao na ilang target ron obviously, no, nga makuhaan gyud ang mga minority para sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte aron gamay nila makabutar. Pero mao lagi ang gikinahanglan mang butasyon para maka arangkada mga higala para makonbikto ang vice presidente, 16 mang gyud, no, bisan pag mga prison at tanang may minority murag maglisod sila kuhag 16 gawas na lamang kung do nagy mamali, no, kay para di mapriso. Good morning, DYRD. President BBM is a good man. Even his sister Amy said so. Maong abusaran siya. Daghang gustong mupuli niya. Matod pa sa itong texter dere. O niya, ni samot paman gani hinuon ang krisis nato dere. Kuya Alin, tuo man ka ana ni Bungbong Marcos. Kanapnapan kurilya ni. Good AM DYRD, mahiya naman si BBM, hindi nagbayad ng buwis 24 bilyones pesos pastilan. Okay, lain pa dere. Nawala na sa imong okay. Maputo iyang opinion nga nawa na ang korupsyon karong panahon ni Presidente Bungbong Marcos. Sir, dili na mahiya naman kayo kung dili magsakayo dahil maripa tayong manakawin. Walang kukontrol dahil kulungan ninyo ang papuntahan. Kanang words ni PBBM nga mahiya naman kayo. Apil siya mahiya kay siya nag-lead sa pagkawat tungod anang iyang igagaw nga si Martin Romualdez. Matod pa ni Gagawad Drens Balani diha sa Lungsod Cortes. Ni Jennifer Hunasa, baw mawala. Wa nay kalibutan og mawa bag magpabilin, na? Kunaa ka ebidensya dong ikiha si BBM. Oh. Ikiha, wa man pa nikiha ni BBM, no? Diha bitoy toy kuan. Diha bitoy toy gi-file nga impeachment against PBBM. Wa man pa ni prosper kay gi-knockdown man dayon sa committee sa Congress mga higala, no? So di pod mafailan ang presidente mga kaigsoonan, ha? Mao na diha. Okay, so do na pay lain pang mga text dere atong basahon. Good morning sir, mawala ra siguro ang corrupt sa Pilipinas kung maghimog, kung dunay makahimog balaod nga ang mga corrupt bitayon parihas laing nasod. Siguro tinuod na, no? Paagig firing squad bitayon o unsa ba, pero wala gyud siguro mo dare, no, nga silutan o kamatayon ang mga opisyales gobyerno nga masakpang mangawat mga higala, no? Kay ang mga muhimog balaod utro man pod, no? Bisan pag siguro dunay tinud-anay diha nga magbabalaod sa kongreso mga higala, no? Di po siguro siya mulampos, kaway mo suporta niya. Kaya ang mga nakapalibot, no? Nagdawatan mo po mga kickback gikan sa proyektos gobyerno, no? Ilabi na ang flood control, laguan pang mga infra project mga higala. Diha man po sila maka sapi, diha man po sila maka kuha og dakong pondo nga gamiton sa eleksyon o guban pa pong mga programag proyekto sa ilhang mga distrito mga higala. Kaya ang mga tao mangita magproyekto unsa may nahimo ni congressman, unsa may nahimo ni congresswoman sa atong distrito. So mangita gyud og paagi, no, ang ato ang mga magbabalaod, although nga dili na ilang trabaho mga higala, kaya ang ilang main nga trabaho gyud maong pagpandayg mga balaod nga nung niabot pa ng puntuha mga kaigsoonan nga sila na'y mura og gabuot sa mga proyekto. Murag sila na'y implementor mga higala sa mga proyekto. No? Gani karon maingon ng mga tao, uy, salamat ni congressman, no, nga gipatukuran ta og kining ni ang covered court, gipasiminto ni atong mga kadalanan, which is di gyud na mao ang main nga kining ni ang trabaho sa usa ka magbabalaod mga higala nga mag hilabot sa mga proyekto sa ilang mga distrito. Kundili ipaagi na nga to sa mga implementing agency. Siguro ang mahimo sa mga kongresista, mao ang paggama og kining ni ang mga balaod nga dunay connection sa mga proyekto sa ilang mga distrito. Pero lagi gumikan kay sila nagahawid sa budget mga kaigsoonan, mo na nga ila pod siguro ang ipasigarbo ng atos ilahang mga konstituente nga ako'y nakapasiminto aning kalsada, ako'y nakapatukod aning atong covered court, ako'y nakapatugod aning atong eskwilahan, ako'y nakapa lambo sa atong distrito, na kay lagi ang mga tao mangita og unsay gihimo sa atong congressman. Wa na mahuna-huna sa mga tao unsay pinaka main nga trabaho sa atong mga magbabalaod, which is maghimog balaod. Mabitong gitawag ng mga magbabalaod mga higala, no? Kay mohimo ra sila balaod, no? Unya karon na lahi na ang dagan mga kaigsoonan, pati ang mga proyektong makakuha sila mga kickback. Mao na nay na matan or mao na nay naasunahuna karon sa mga tao mga higala nga ang congressman mo implementar ng mga proyekto, mo implementar ng mga programa sa mga kabarangayan, kalungsuran o sa ihang mga distrito, mga kaigsoonan, no? Balik ta sa itong isgutanan, no? Angayan ba, ha? Sakto ba nga isulti ni PBBM, ha? Ang mahiya naman kayo, to mahiya naman tayo, man iyang gisulti ni atong nagkalabayng suna, mga kaigsoonan, sa dihang iyang gibulgar, no? Ang flood control scandal. Pero sa kung tanaw ba sinpod og iyahang ipasigarbo, no, nga ang iyahang promise kaniadto sa nakalabay nga suna nga dunay mapriso sa flood control na tinuod kay duna magid pa yung mga napriso, no? Gipasanginlan sa flood control scandal Jinggoy Estrada, mga higala, which is mao ang

matod pa sa ombudsman nga hinog-hinog na ang kaso ni Senador Joel Villanueva. But pasabot mo, kung mo action si Joel Villanueva maigala og sungag, ha? Balion na yung usa ka sungay. Hinog na rabi ni imong kaso. Basi gusto mo, gusto kang mo sunod sa imong mga kakusa dito. Pastilan. Ang Bulacan na pagyod mahigala mo ay Sintros Flood Control Corruption. No? Tua dito ang Sintros Ghost Project mga kaigsunan. No? Kinumdo mo, nag-hisgutan eh, atong investigasyon sa flood control mahigala nga tua dito ga Sintro ang Ghost Project. Tua dito ga Sintro ang mga kickback. No? Dito sa Bulacan mga kaigsunan hangtod nga nadamay ang lain-laing mga lugar din sa Pilipinas mga higala. No? Nagatusong oras doon tayo 40 minutos milabay sa las 9. Why kawatang mutugan? Maulag eh. No? Kinsa pa po'y kawatang mutugan? Ha? Like father, like son, wa mo ma-learn sa previous Marcos. Ha? O, ang uban, mabitaw kining ni ang daghan ang miingon ana bisan ang former president Digong Duterte no nga mao gyud na may mahitabo wa gyud masayop mga kaigsunan pero saon ta man nga mao man ay gipili sa kinabag ang mga majorities mga Pilipino mga kaigsunan no so kung mao na inyong tan-aw niya ala padayon mga kaigsunan no lain pang text dire good morning DYRD ha mahiya ka naman BBM ha sa mani ang giturn over nimo sa Mabini flood control palpak pod to ha pero siguro si maapil siya kauwaw ato kay giturn over niya labi na iya mahibawaan niya mga palpak diay so maapil siya kining ni ang kauwaw dito pero di good pod to iyang sa no kay may bag igo ra man siya ni turnover wa man siya kalibutan siguro po dugwa wa may report po niya dito nga Mr. President ani ang sitwasyon karon sa ato ang proyekto ha nga Mabini kaya kay small reservoir irrigation project sa Bohol no kay most probably i-appeal po ni sa iyang suna mga higala no kalabot sa pag kining ni ang paghingan sa mga kalampusan sa mga proyektong programang pang-agrikultura mga igala ato ni madunggan unya kining Mabini kaya kay small reservoir irrigation project pero di na to hinganlan ni ang dunay palpak dunay nangaguba nga mga lateral canal na kay wa man siya kasayuran ato diha bay nangaguba mga kaigsunan ha kay igo ra man siya ni turnover ang gi ang report sa iyang niya administrator almost perfect man ang maong proyekto mga kigilaan wa ampo siya ingnig dunay mga gubaan ni Mr. President no imuhaban ning i-turn over o dili no kay ang taga niya nahibaw na ato nga dunay mga nangadaot nga mga lateral canals no mao tong ilhapo dayong gi ang uban dunay portion nga gipang-ayo kay sa paghibaw nga i-turn over na ni. Good EM, bisan kinsa mga presidente sa Pilipinas, why makahunong sa korupsyon kay naglatay na sa atong dugo nga korap? Dili ra man siguro kuan. Dili ra korap sa kwartas gobyerno mahigala sa bisan unsang aspeto mga kigalaan, daghan gyud ang matawag natog korap. Sona, state of no achievement. Naapod siguro. Naapod siguro yung achievement. No? Okay. Di po siguro taing walay achievement mga higala. Naapod. No? Okay. Makita mo po nato nga doon ay mga proyektong gisugdan sa BBM nga nahuman-human or ang uban nahuman. Walang tayong mahibaw siguro kay wagi televise, wagi balita. No? Doon ay mga kay kasagarang ibalita mga higala kana ramang mga dagkong project no pag turnover anang mga dagkong proyekto mga bilyones nga kantidad sa proyekto mo ra nay kasagarang itelevise mga higala no onya kanang kana pong mga proyekto under sa PBBM admin

0: administration nga iya pong adtuan, no? Kay doon na may mga project mga kaisunan nga under sa administration nga dili niya maadtuan, no? Wala nga di pud mabalita. So dili pud ta makaingon nga kuan siguro di pud ta makasiguro og moingon og wala siya'y mga accomplishment, mga higala. In fairness po sa atong kining ni ang presidente. Okay. So, lain pa dere, no? Itong mga pag-greeting sa itong mga nag-view karon sa itong Facebook Live. Dili na mawa ang corruption kay dili na demokrasya ang Pilipinas matod pa ni Lydia Arat. Tinuod ba nga mo declare og martial law si BBM? Mo ni ang ihang last resort mga higala siguro, no? Ang pananaw sa uban nga posibleng mao ni ang ihang last option kung dili ma-impeach sa iyang tanaw nga di ma-impeach or di ma-convict, no? Kay na-impeach man na-impeach man si VP Sara, di siya ma-convict, no? Unya sa iyang tanaw nga mao gay musunod nga presidente karong 2028 mga higala, o niya ang iyang tanaw nga ako na pigok doon ani kay cycle rabanggod ang politika karong sa Pilipinas mga higala, no? Kung kinsay imuhang initan gipapriso karon inighumas imong termino, ikaw na pigok doon ana, ikaw na po ipapriso, no? Mao man ni mga higala ang kuan sitwasyon karon sa ato ang nasod Pilipinas mga higala. Mabitaw nga imbis nga magtutok sa mga proyektong programa para sa kaayuhan sa mga katawhan, no, magsugi na gukod sa mga kontras politika, no, mao na gadi na maka-focus sa mga pagpatuman sa mga proyektong programa para sa kinabag-an para sa mga tao nga angayan untang hatagan o pagtagad kay mao na ilang nagunang trabaho unsaon pagbalambo ang Pilipinas, unsaon nga makunhuran, mawa ang kapobrehon sa mga tao, pinagi sa paghatag og daghang trabaho, edukasyon ug uban pa. Ha? Karon wala na na masunod mga kaigsunan. Nagikan pa sa mga kanhi nga mga administrasyon katong gasigi og gukod mga kaigsunan panahon pa presidente Marcos Senior, no? Anton nga misunod bibintaha tong kang Ramos mga higala. No? Bubinta tong kang Ramos kay why ginukdanay yun niya pag humana pod nagsugo na pod ang ginukdanay panahon ni Irap Gloria Arroyo mga kaigsunan na undang gamay pagka Pinoy, ha? Balik na pod sa Duterte nga gasige pod og papreso sa pipilag ka mga kontras politika mga higala, ha? Laila Diliman og uban pa. Karon ang pinakagrabe mga higala, gumikan kay ang former president gipa preso, ha? Ang mga senador mga kaigsunan nga di mo anib tuas presuhan kabagsak, no, mga kaigsunan. So ingon ana ang sitwasyon, no, reality sa atong kining sistema sa politika dinis sa Pilipinas mga kaigsunan, ha? Mag ginokdanay mahiya naman kayo mga UNITIM supporters last 2022 election. Kayo ang mga naglukluk sa mga corrupt politicians, matod pa ni Constantino Apit. Oh, kinsa mang dapat mahiya, no? Ang mga kuan, mga supporters o ang ilang gisuportahan. Sakto ba nga ang isulti ni PBBM nga mahiya naman kayo, to mahiya naman tayo sa ihang suna unyang hapon mga higala, mao ni atong angayan nga atngan mga kaigsunan, no, og unsay dagan sa iyang suna. Mato pa ni Palace Press Officer Claire Castro mga higala nga duna daw earthshaking, na earthshaking nga kining ni ang announcement si PBBM sa iyang suna. Sus kahadlok og earthshaking mga higala, sakto pa maglinog ang kwan Kongreso. Maglinog ang batas ang pambansa. Okay, earthshaking man kuno sa iyang anunsyo karong hapon. So mo na itong atngan kay dunay mga nag-ingon nga basi mo declare ko ng martial law. si PBBM mga gaigsunan. So atong panghinauton nga di na moabot sa punto nga ingon ana, no? Kay gubot pa ang kalibutan, no? Gisigi paggira dito sa Middle East o Amerika. Unya mag-apil-apil, pabunta mo sa mutog kalisod ang atong mga katauhang mga naglisod karong panahon na. Wala ta sa klarong direksyon ng atong panggobyerno mga kaigsunan. May buntag, Rosel Humac. Good morning, DYRD. O niya, ni, kisa pa niya, itong mga nag-view dari. Doris Kaluyong, nagpaminaw diha sa Kanapnapan na Corilla. Shout out to kagawad Roger Melioria. Mayong buntag o mayong pagpaminaw. O niya, ni Dudong Plaza. Good morning. Atong tibayon po, itong mga sugin tibaminaw diha sa New Lourdes Cortez, sa Purok 7, sa ISO, o niya sa Tibuok. Kining ni ang mga tigpaminaw diha sa lungsod sa Cortez, abot de buta Galicia, no? Nitong Sabado Domingo nagkagahapon adlaw nagsaulog sa kapistahan ang lungsod sa Galicia nya dito ta, no? Bisita tag gamay dito sa mga kaparintihan sa lungsod sa Galicia, no? Bay subay ta dito mabati, no? Doon ay portion nga mabati ang atong Sibya dito sa lungsod sa Alicia. Mayong sa ulog sa kapistahan diya sa lungsod sa Alicia, mga higala. Mm-hmm. O niya, good morning usab ni Arturo Lumantas, ga-views itong Facebook Live ni Chufilo. BC, good morning. Mayong buntag pod ni Hantes Bao, listening sa Daram Island Samar. Hmm? Good morning diha sa itong mga nagpaminaw sa Island Daram Island Samar. Mayong pagpaminaw o mayong buntag. Unya ni Arturo Lumantas, mayong buntag watching FB sa Barangay Manga. Mayong buntag diha sa itong mga kaigsunan sa mga suking tipibinaw sa Barangay Manga. Condolence diha, no? Sa sangguniang barangay diha sa lungsod sa sa Barangay Manga sa pagtaliwan sa ilahang kapitan, no, nga si okay, igso na sila. Condolence, sir, no? Ni taliwan in town, no, ang atong buutan o kugihan nga kining ni ang kapitan diha sa Barangay Manga, Nilo Lumantas, no? Na trending ning Barangay Manga panong eleksyon kay way hatagay ni, no? Matod pa sa mga butante diha nga wa gyud ko no manghatag si Kapitan Nilo niya, siya pwede daog atol sa election mahigala ga pa isugda ni ni si Father Jingboy Sako. Mao ni ang kampanya diha sa parokya sa Manga mahigala, sa dihang siya pa ang parish priest sa Barangay Manga si Father Jingboy Sako. Milampos ang ihang way hatagay, no? Gani nakaatinta sa ilang pulong-pulong mga kaigsunan ga kasinambod gyud dito nga kuan, although do nay uban nga ni resist nga di man pwede di manghatag pader, no? Kay di man kita makadaog, pero majority daghan ang nakauyon sa kining niang kampanya ni Father Jingboy nga no to vote buying. Siguro sa mga musunod pa nga mga kining niang asa man dapita si Father Jingboy nga barangay, kay hapit naman po ng barangay eleksyon karong buwan sa Nobyembre mahigala. Basi ko sanis i-anunsyo po DPBBM sa Ingsuna karong hapon. O madayon ba ang barangay eleksyon? O dili? Kay kung dili, daghan ang malipay. Ha? Daghan po ang di malipay. No? Kay katong gustong magpapili, gustong bulingkod, o gusto makabaus. Ha? Di sila makabaus. O guay eleksyon. Na? Pero og doon na eleksyon, mura og magkuha-kuhaan o gamay ang smile sa mga barangay incumbent nga mga barangay kapitag, barangay kagawad kay makagasto naman pod, no? Kay panahon garon mangita man pod ang mga butantig, asa ang kang kagawad, asa ang kang kapitan, mao na diha mahigala magsugod ang korupsyon, no? Kay tungod ra pod sa mga butanting nga mangitag inangayan, no, sa may asa man mo bawi ang mga opisyalis mga higala sa mga project, no, mga kickback, no? Kay kasagaran, no, man itong mga nakita, mga igala, no, nga kung mugasto ang usa ka politiko o dako nga kandidad, mamawi gid na. Ha? Di na mo sugot o di ka bawi, mga igala, no? Asa man mo bawi sa mga proyekto, no? Kickback, SOP o uban pa, no? Kay matud sa uban nga legal na kuno ng SOP, no? Kanang mudawat og pila ka porsyento, 15 hangtod 30 ang porsyento basta paboran sa mga opisyales ang usa ka kontraktor, mo nay kining ni ang unsa ni mo nay usas mga nagbansiwag sa tung Bohol Chronicle nga headline mga kaigsunan nga sabot-sabot scheme sa mga pag-implementar sa proyekto ug programa diha sa mga kalungsuran. Mo na nga di gyud mawa ang korupsyon, no, gawas lang ug wa nay kining ni ang unsa ni gawas lang og unsa ni kining why wa nay proyekto gobyerno mahigala wa nay gakuhaan, no, di pwede pero di man pud mahimo ang kinahanglan man pud nga dunay mga proyekto programang mapatuman ng atong gobyerno, mga higala. Watay oras, dagayin kayo salamat sa itong mga suking tigpaminaw nga may duyog sa itong tulumanon. Inyong alagad, magdungog-dungog ta hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan ni Bong Bulieser, kini si Allen Luidora, uban sa Pikas Lawaki Engineer Gilbert Tulop o ni Eric. Dagayin salamat, may buntag, keep safe, God bless us all.
1: Gidari, uragan, Desong Galiaris Medical Center.

0: sir. Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, Pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
4: As one who is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, bilib.
5: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Strong sa una.
9: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
1: Vitamin E is the generic name of Myra.
2: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule mo tabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligaya ng high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
3: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo!
4: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: buong aton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan miss kwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
1: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Hello mga ka-MXU believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
5: Hi Carly! Mabuti naman.
4: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
5: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain, discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
4: Kaya yeah naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
5: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
4: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
6: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
6: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
8: Happy Fiesta!
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
11: New Alaksan Extra.
10: Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR.
11: Extra paspas, extra maayo.
10: Bag-ong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
15: escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit, the Italian cafe bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
16: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
17: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Lab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
3: And it's starting bisdak, ana.
4: Rexino Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
4: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
4: Rexino Forte!
3: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas ba na sa upat?
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Strong sa una.
11: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: Coffer vitamin E is the generic name of Myra.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New Alaksan Extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra.
4: Extra paspas, extra galing.
6: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ang pingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
10: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
11: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
13: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
14: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
13: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
14: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
13: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
14: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
13: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
14: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
15: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
16: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.

0: Dako na mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintay dos, tuwing nga pag-alagad sa katilingbang Bolano.

0: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Si Davao City Mayor Baste Duterte matapos iugnay ang kanyang mga dating pahayag sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Kinwestiyon ni Mayor Baste kung bakit prioridad umano ng gobyerno ang paglilitis sa kanyang kapatid. Gayong marami pa raw ang dapat imbestigahan na dawit sa pangungurakot ng trilyon-trilyong pondo ng bansa. Noong Martes, pinanood sa Senado ang mga pahayag ni Baste sa Rage Coalition noong Abril na nagsasabing kailangan nila ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sagot dyan ni Baste, binabaluktot ang konteksto ng kanyang mga pahayag.
2: Who mentioned me?
3: They presented you during the
2: impeachment. Yeah, but who mentioned me?
3: The prosecution.
2: They always take it out of context. They're the corniest people.
1: Samantala, sinagot naman ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa kanyang personal vlog ang mga pahayag ni Mayor Baste. Binanatan niya pa ang umano'y pagbabakasyon ng alkalde habang sinasalanta ng habagat ang mga taga Davao.
4: Baste Duterte, kagagaling lang sa bakasyon, kagagaling sa ibang bansa. Instead na unahin ang kapakanan ng mga constituents sa Davao City dahil nakakaranas sila ng pagbabaha. Inuna pa talaga ang pamumulitika. Ang tanong niya, anong priority ng administrasyon? Kung hindi siguro sila madalas magbiyahe, hindi siguro sila madalas magbakasyon, at nanonood sila ng news, malalaman nila kung ano ba talaga ang programa at proyekto ng pamahalaan.
1: Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
5: Buwis buhay ang pagtawid sa rumaragasang ilog ng mga residente sa Barangay Gasi sa Maasim Sarangani. Dahil nasira ng masamang panahon ang hanging bridge, tumatawid na lang sila sa naiwang kable at kailangan pang bumaba sa bahagi ng ilog para makatawid. Ang isa pang nasirang tulay, nilagyan muna ng hagdan gawa sa kahoy para may madaanan. Dahil sa sunod-sunod na pagkasira ng mga tulay doon, nagsagawa ng clearing operation ng LGU para paluwagin ang daluyan ng tubig sa ilog. Sa bagong bayan Sultan Kudarat, nasagip ang tatlong residenteng umakyat ng puno para hindi tangayin ang rumaragasang tubig. Sa gitna ng pag-apaw ng Rio Grande sa Demindanao at Pulangi River, halos 2,000 pamilya sa lambayong Sultan Kudarat ang inilikas ng militar. Halos 3,000 pamilya naman ang inilikas sa bayan ng Sultan sa Barongis, sa isang barangay kung saan abot baywang ang tubig, kasama rin sa mga inilikas sa mga alagang hayop. Sa baha sa Davao City, kasamang napasok ng tubig ang bahay ni MMDA General Manager Nicolas Torre III sa Barangay Talomo batay sa kanyang Facebook post. Ani Torre, maraming nagsasabing normal ang baha roon na galing sa bundok dahil catch basin ng Davao. Pero hindi naman anya bago ang bundok at hindi rin bago ang ulan.
6: In fairness sa Davao City, mayroon naman silang mitigating efforts at may mga rescue efforts naman sila. Kaya lang, isang katotohanan, ang mga tao ay pumunta sa bubong para maiwasan, para makaligtas sa baha na yan.
5: Dagdag pa ni Torre, paulit-ulit anya ang baha kaya kailangan alamin kung epektibo ba ang sistema ng flood control doon.
6: Pag wala tayong gagawin dyan, wala silang gagawin, it will happen again in the future. Hindi ito about sa tao, hindi ito about sa personalidad. Kundi ito ay para sa sistema. Panawagan para ang sistema ay ayusin naman para mag-benefit naman at maibsan naman ang paghihirap ng mga tao dyan.
5: Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Davao City LGU at DPWH kaugnay nito. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, tatlo na ang nasawi sa epekto ng bagyong Quiapo at Habagat, isa ang nawawala. Halos 200,000 tao naman mula sa 7 rehiyon ang apektado. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.

0: Abangan ang susunod na kabanat. Yan po ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos nang matanong kung mababanggit niya ang isyu ng katiwalian sa darating na State of the Nation Address sa Lunes. Saksi si Ivan Mayrina.
1: Tatlong araw bago kanyang ikalimang State of the Nation Address sa SONA, abala si Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang aktibidad. Natanong siya sa magiging laban ng kanyang SONA.
2: I will always regard the SONA as a report, the report of the President to the public as to what has happened since the last SONA. And that is what we will take up. Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces.
1: Hanggang sa huling sandali bago sumalang, patuloy raw niyang pupuliduhin ang kanyang talumpati para matiyak na mailahad lahat ng mga dapat marinig ng taong bayan. Kabilang sa mga gusto malaman ng publiko ay kung nasaan na nga ba tayo sa pagpapanagot sa mga ninakaw sa kabanang bayan sa mga flood control project.
3: Can the people expect that you will address the corruption that you exposed last SONA?
4: Surprise.
2: Abangan ang susunod na kabanata.
1: Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon ay tinalaga sa kagawaran matapos magbitiw at madawit ang dati nitong kalihim na si Manny Bunuan. Maririnig daw sa SONA ng Pangulo ang nagpapatuloy ng mga hakbang para linisin ang DPWH.
5: I think you will see a SONA where the President will again show his boldness and his resolve. Meron ng mga nagawa but it's far from over pero tuloy-tuloy ang dati.
1: Habang abala ang pamahalaan sa paghahanda para sa SONA, abala na rin ang iba't ibang grupo sa sarili nilang versyon ng SONA o SONA ng Sambayanan. Umaga pa lang sa Lunes, magsisimula na raw ang mga kilos protest at programa sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bago mag-alas 3 ng hapon ay magmamarcha ang mga grupo bago tumulak sa bahagi ng St. Peter's Parish.
6: Marcos, huwag kang magtago sa likod ng batas kaugnay ng VAT. May kakayahan kang bilang presidente na suspindihin ng VAT sa lahat ng produkto at serbisyo. VAT tanggalin, korap panagutin.
1: Handa na rin ang FEG na mahigit isang linggo raw binuon ng grupong bayan at surian ng sining. Magkakaroon din ng pagtitipon ang interfaith groups.
7: Sa accountability, gusto nating makita na hindi selective yung implementation ng pananagutan, lalong higit doon sa flood control at sa iba pang mga katiwalaan sa gobyerno. Ang maganda ng pagkakaroon ng interfaith ay nagkakaroon ng tinatawag na moral guidance, direction, o kaya moral rudder na makakatulong dito. At ang ating dalangin, maging mapayapa, maayos ang ating pagpapahayag ng ating mga damdamin.
1: Ang Philippine National Police sa kahanda na raw para sa SONA. Tatlo raw ang binigyan ng permit sa Commonwealth Avenue. At ang bilin daw mismo ng Pangulo at ang DILG Security, ipatupad ang maximum tolerance.
8: We are planning to deploy more or less 20,000 po na personnel. Ito po lahat ay kasama na dito yung CDM contingent and kasama na rin pong ilang kasama nating mga ahensya kagaya ng AFP, Coast Guard, BFP and all other yung mga agencies.
1: Nagkaroon din ng adjustment sa deployment dahil kasabay ng SONA ang founding anniversary ng Iglesia ni Cristo. Ang NCRPO naman, naka-full alert status na. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Quezon City at lungsod ng Maynila sa Lunes. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.
9: D-Y-R-D Balita! Balita! Pilipinas!

0: Napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen 4. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexino 4.
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol 4. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Strong sa una.
15: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
17: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
18: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
19: 3 times faster.
18: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
19: New Alaksan Extra.
18: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
19: New Alaksan Extra.
18: Extra paspas. Extra galing!
20: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
21: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
22: Uy, kanindot tayo anak, Mari, no? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig, Mari, para makaabil ta sa mga diskwento.
21: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilihiyo. Isip usaka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilihiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
22: Oh, mao ba, Mari?
21: Interesado ko makuha sa bug share, Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
22: Sige, Mari, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? Ugma dayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center, Bohol.
20: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
0: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
2: Uy, what ako!
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Unilab yan.
2: Naulian na ka, ma?
0: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
0: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
0: Wa pa.
23: Nga nung dugay, agad mawala anang sipuna, ma.
24: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
25: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
0: Gahapon pa.
2: Ah, kuya, waoy!
25: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
20: Alagang Unilab yan.
26: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Happy fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
25: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
26: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Ilong ranger?
2: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
1: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon.
2: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
1: Sip-on dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C plus 40 na, na-izing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your
5: doctor. Mars, matindi ubo ni bunso ko.
6: May hika naman si Junior. Nausog? Ipatawas natin.
7: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinala.

0: kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
6: Strong sa una,
7: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: Adiway Arde, ang aunting paminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tigpaminaw na radio station, kay wala NDY RD Radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DY RD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DY RD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
6: Magpakabana.
5: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
6: Magpakabana.
7: Amahan nga langitnon, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among paghahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
8: Maayong buntag Bohol, maayong buntag Tagdilaran, maayong buntag sa itong mga pinalanggang tigpaminaw na itong programa, and welcome na usab. And of course, kini si Kim, ano bang inyong makauban karong buntaga? And yes, tuguti usab ko sa pagtimbaya, no, sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagdilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagdilaran og serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagdilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap. And yes, ato ang BC mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rilson, hala atong vice, ang ato ang first gentleman and first district representative Congressman Babayap, maayong buntag kaninyong tanan. Ug maayong buntag usab sa atong 16th sangguniang panlungsod city councilors, atong mga kaubanan natong

0: City Hall employees nga naminaw nato karong buntaga. Hello, hello, mayong buntaga ninyong tanan. Naglabi na usab sa ato ang mga department heads and office heads nato sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And our chief of staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha. And our city administrator, again, Sir Alvin Luis Acuzar. Mayong buntag kaninyong tanan. O ganyan punto ang mga higala, arin ako sa kita sa ito ang special guest nga itong mahinabi na itong programa sa nagkaiusang Tagbilaran para makapaambit sa mga programa o serbisyo sa buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Walalahin ang ito ang registered nurse and our information officer sa TCPCF, walalahin kundi si Sir Rubin Kulpa. Hello Sir Rubin, mayong buntag o welcome sa itong nagkaiusang Tagbilaran. Sir Rubin, ang mga pagtimbaya alang sa itong mga suking tigpaminaw. Sir Rubin?
1: Yes, Ms. Kim. O sa itong naibuntag ko na itong kanan, no? Salamatin sa itong programa, din sa itong ang sudad sa Tagbilaran, sa lalawigan sa Bohol, sa kanang maabot sa itong programa, sa itong ang City Health Officer Dr. J. Puntok, sa itong City Mayor, and supported Mayor Jane Yap, and sa itong Congress ng Tapos District,
0: Yes, mayong buntag, Sir Rubin, and thank you so much for your time, no? Nga imong gihatag diha sa itong programa para makapaambit sa lain na usab nga mga katikaran, programa, serbisyo sa buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. And I would like to shout out dipod, no, again to Dr. Jay Apundok. Hello, Doki, mayong buntag kanimo, and thank you so much sa pagpaminaw itong programa o pagtanaw, no, sa ito ang Facebook live na to, ninyo to ang programang nagkaiusang Tagbilaran. Hello, Doki, and again, good morning. Kuya Sir Rubin, unsa man ang ato ang mga updates diha sa itong buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Sir Rubin?
1: Yes, Ms. Kim. At ang yapon itong mga activities mo sa regular na inline sa ito ang Nutrition Month Celebration. So natin, hihipo ang mga activities sa Nutrition Month, no? Agali ang kakakansa ang mga barangay kung naman pwede mo ang mga Nutrition Month activities kaya sa ilang kakakansa ka lugar kung niya naapotay niya mo na idol ko si nanay sa mga kabaranggayan mauni ang pag-edukat sa atong mga mama niya sa katong kakakansa ka barangay kaya buntis o bilo buntis para mo sa on pag himong inahan niya sa pamilya na magandam sa mga pagkaon magandam sa ekrihon sa mga buntis siya kung niya. Speaking of buntis with Kim, pero Monday, that's July 27, maghimo pa sa atong itawag kong Buntis Congress. So, isang mga participants ni Ms. Kim, ang mga buntis sa atong tansa-tansa sa barangay, no? Magtapog ka dito sa JD Seafood para mahatag tag education, no? Health promotion, kung saan pag-alaga sa buntis o sa nutrition, kung saan pag-alaga sa mga bata, no? Kung inigawa sa bata, ang pumunta po ng uling skin na. Doon na po tayo mga activities na nyo sa mga interactive games para atong pangitaan o pamaagi na ang mga mama diyon na himong ready sa usaon nila pagpangandam isip inahan, isip asawa din sa atong pamilya ni skin. So that will be on Monday, July 27 natin. So, at the end of the month, that's going to be July 31, doon na po tayo kagahumuon na culmination activity sa ating nutrition magnet scheme. I believe it will be held sa ating City Hall Atrium. Igabi na ito ang kanang mga barangay, representative to the barangay captain, at ina po na ang mga pagawad on health, so, ang mga BNS, o kanyang mga barangay nutrition scholars. Sila man actually ang namahala sa nutrition sa babag sa ating mga middle of places. Ya, ang mga BSW sa barangay miskin sa pag-share kung kinsay mga mobiles, kinsay mga stunted wasted ya, sa itong mga barangay para i-rehabilitate sa ito. Kung ya, miskin, ito po pag-hatag mo o information sa itong matatawahan niya. By the time sa August, no, until first week, September, yun natin pag-ahimuon niya national activity, kaning MRC niya, or kaning ito ko nga ito, measles rubella, supplemental immunization activity. So, kung saan isang activity ni Skin, mauni ang pagpanghatang nga kong bakuna sa mga bata nga ng edad kong 6 months up until 69 months o kanang itawag nga kong 4 years and 11 months para hatakan nga kong booster nga bakuna sa measles o rubella o kinitawag nga kong dahap o pigtas. Although, dili kayo daghan ang cases sa Misos ang Lubela sa atong dakayan sa pagbilaran sa lagi pinumay, no? Ato gining pangatangan o bako na paradugang protection para mabok sa punta na ma-eliminate kami na ito sama sa polio nga I think it's already been eliminated sa atong Department of Health and WHO. Gisugdan ni nga activity muskin dito sa bar, no? Ang Abang Samoro Autonomous Region, no? Sa Mindanao, I think it was last January, tumod kayo sa ila sa ang pinakadaghan o kaso sa tikda. Mabot o 1,000 plus ang mga kaso sa tikda niya. Kanyang tikda o kanyang daw, no, highly contagious, dahil ito siya ang mabakuha na ibugikan po sa katao ng infected o so, para maminusan, para makuhaan ang publikasyon ng mga sakit na inay, mo na nabanghatag sa ubago na miskin. So, ato kung dihang nyo, ato mga ginikana, mga mama o papa, na doon ay musuroy ng mga DHWs, at yung ang mga barangay health workers, na pagpasabot sa mga schedule niya sa ating pagpapag sa barangay. Ilas ni Miss Kim, diya sa ato ang City Hall atrium that will be on August 10, no, at Monday, kunya, from that moment, maghimo na tao og mga bakuna niya sa ating pagsapag sa barangay. Kunyaamo lang, gihangyo lang po ang full cooperation and participation sa ato ang mga mama, sa mga parents kay mo po niya ang usap sa pamaagi nga ma-protected. No, gali kaning MMR o kaning Measles, Mumps or Rubella or Mumps and Rubella, Measles Rubella, kasama niya sa mga ikinahanglan nga bakuna before ang usap ka tao masa-abroad niya. Sa mga medical students na po, mga medical-related students, usap po sa mga requirements para at least, no, kung ma-spoke sila o mga positive ani ng mga kasimpe, dilit na po sila matakdan. So, kung niya kung hangi-umitin sa mga binitana nato, no, sa dugang information, hindi rin sila mo doon sa ilang mga tansipag sa health center, naging baka mga tana sa ilang mga tansipag sa KBHW o barangay ng prison style and scheme niya. Kabulang kung sa tuan ni scheme, August, doon natin padahimuon niya refresher training sa ating mga barangay health workers. Maunay sa mga pamaagin na ni scheme tungod kay laban ni Mayor Jane ang ating mga DSWs para itupod sila na sa panglawas sa atong pagsapag sa kabarangay, ako sila i-capacitate, inagi po sa training. Sa mga kaandaan o mga daan ng DSWs, ako silang himuan o refresher training. Kaya sa mga bago na DSWs na bago pa lang na hire karong tuwida, una di pa intensive three-day training nila ng mga mga requirements sa Department of Health. I-pray na po sila na ating mga simulation, na ating mga demonstration, na po tayo pre-test exam, post-test exam, so we will evaluate kung karapat-tapat na sila na mag-utawa na kayo. Hindi na kamay ng ABSW na sila, but they are BSWs na capacitated and doon na alamag, doon na sa hibalos ng mga pagbuhatan ng skin. So, kami, in line po sa polisiya diha sa pagkakuha sa Department of Health, ang tanang mga BSWs na ito na i-capacitate niya, kanigit ato ang BSW training na scheme. Kaloy sa chance, ano nga yung demand gihimo nato sa pagsunan sa pagbilaran kay ang mga BSWs yun na po ang grow diha sa akong pagkatag sa kabarangay ni scheme. So, kasi ang BSW coordinator sa pagsunan sa pagbilaran, ato binigibuhat matagtungig niya. At the same time for Miss Kim, that will be on September. So, after the training, yun na po tayo padahimuan na BHW Congress or Summit. So, gathering of all the BHWs niya sa atong pansapag sa barangay, kung niya atong kapupunin siya o ako ng lugar para diha ako sumang pasidungan at yung sumang i-refresh. So, sa roles and responsibilities nila diha sa barangay niya. At the same time for Miss Kim, tungod kay atong i-empower ang mga BSWs at sila hatagan ang mga kits, no, na magamit nila sa ilang pagsapagsak arangay tungod kay mga BSWs na to, sila man ang itawag na to, BEPO, sama po na kung ngayon, no, Health Education and Promotion of the Sedia sa ilang mga puro na kung doon ay mga pangutala na basic mga pangutala ng ilang mga konsituan sa ilang mga barangay makatupag na po sila at the same time nangitan doon ay mga pasyente nila na magpakuha o duty, magpakuha o oxygen saturation, magpakuha o temperature, naragin sila sa mga gamit ni Skin. So, mga actual pangandaman ni Skin, katagsaan, ginatuhatan o mga equipment o mga gamit pang vital signs at mga DH na dulo. Kaya miskin mo, igutipog ko magkahibaw sa ating mga katawahan na kapadayon o katag o serbisyo sa ating mga senior citizens na sa ating pansatag sa kabarangay. No, kaling ating itawag ang senior citizens mobile clinic. Dunatay schedule, remaining schedule for the month of July, kasi nyo ako, wala pa kong schedule sa August. No, kay magpapot na punta sa office sa senior citizens affair or OSCA na maghatag sa atua. So, morning schedule is Kim sa remaining month of July. Sa July 28, that's actually a Tuesday, alauna sa hapon dito sa Barangay Tanukto. Kunya sa July 29, that's actually Wednesday, alauna sa hapon dito sa Barangay Mansasa. O sa July 31, sa alas 8 sa buntag sa Barangay Pugol. So, maunang niya ang remaining nato mixin mo sa schedule for the month of July. Kung hangyo sa itong mga pagsatagsa kasi mo citizens na mangyayo o maintenance medicine, no, mato sila dito sa iyo, ihangyo po na mo na magdala sila sa ng Fit for Life booklet. No? Ang ilang Fit for Life booklet dapat updated, no? Ang ilang reseta nga nakasuwat dito, dito dapat nasunod pa sa 3 months. Na in the event, nga lapas sa 3 months, naman po yung mga doctors na nakasign during the time sa distribution sa ato ang mga tambal sa ng ato mobile clinic. Napudid ko mga doktor, sinadya po yung mga update sa tagsa-tagsa sa mga prescription o resita na sa na nakabutang sa ilang Fit for Life booklet system. So, for the schedule sa ato ang mobile clinic sa ato mga senior citizens, we will inform it siguro sa umabot ng mga adlaw. Then, Miskin, may nangutana na ito kung kinsa ang nagbuot ng schedule. Ani, actually, this is a collaboration between our office at Pag-General City Primary Care Facility at ang Office of the Senior Citizens Affairs and OSCA. So, magigyan ko na sa OSCA ang schedule ni Kim basikod sa unsay masabutan nila at sa different chapter presidents sa ato ang senior sa mga barangay. So, kung ganahan mo na magpa-schedule o gawin na schedule, coordinate lang ang mga kada membro sa ilahang leader or president sa ilahang mga barangay para ma-accommodate sa tato. But the readiness scheme, kaya itong isunod na schedule is maugin ang approved between the senior citizen president sa usaka sa or barangay o sa office or senior citizen. Okay, so, tugutin po ko patay ba ang scheme mo, no? Ipadayang hihapon, ang ito ang bukas na clinic, no? Mag-open pa Monday to Fridays, except holidays and Saturdays and Sundays, o weekend sa pag-accommodate sa mga pag-iaranos. Pati na po ang mga non-pag-iaranos na restricted sa residence ato ay din sa Sabuhon na masindi sa ga-resistant ato niya po ng accommodate scheme pinagi sa ato ang bukas center. Open pa from 8 in the morning up until 10 in the evening. Kung alam mo lang hangin sa ilha is magdala sila sa ilang MDR sa PhilHealth, yun ba sa any ID, valid ID na mapakita ang tinuod sa residential sa Tagilaran City, at is it big and the whole thing sa Bukhul. So, kaya na miskin, that's actually our way, no, in partnership with Governor Silisto ng Gallares Memorial Medical Center na may dikongest ang ibig ko para at least kita po makakatag po taong services in terms of consultation ng laboratory sa X-ray iha sa ito mga tansatan sa kamaya at constituency system. So, I believe, ma-open ng ato mga activities karon, no? From time to time, mag-update sa ito ang paghatag ng mga activities niya sa ato ang at hanginan ni Skin.
0: Yes, dagan kayong salamat Sir Rubin sa imong paghatag og update kabahin sa mga itong DDE, ang mga programs na to sa tumbuhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. And of course, as you mentioned kaganina Sir Rubin, no, aduna tayo buntis Congress karong July 27. Of course, aduna tayo pagatapok sa itong mga minahal na itong mga kuhayan, no, mga buntis sa itong matagbarangay for the Buntis Congress dito mahitabo sa JG Seafood karong July 27. And of course, as part sa ito ang Buntis Congress is, as mentioned by Sir Rubino, kabahin sa unsaon pag-amping sa ato ang pagda or kining pagbuntis, ikaduha unsaon pagpadako ug maayo ang mga bata, and then mga nutrition no nga kinahanglan sa mga bata while nagbuntis ug nagpadako sa bata. And of course, on July 31 no, as kuan natay culmination program sa ato ang Nutrition Month no, kay karong buwana is Nutrition Month man nga celebration, and ato nang inibuksan ni atong unang semana sa July no, nagbarita pag-abli sa atong Nutrition Month celebration sa buwan sa July. And here comes na po sa atong culmination nato sa ato ang Nutrition Month karon July 31. And of course, doon na tagi pang invite na no, sa buhatan sa TCPCF, and hello to Sir Ray De Los Santos na ato ang usapod sa mga nutritionist nato no, or nutritionist nato sa ato ang TCPCF. So Robin, kini atong Nutrition Month naabot or culmination program nato punpuhan karon July 31. Just want to clarify kung asa ang venue and unsay mahitabo niya to ang usa ka adlaw nga Nutrition Month culmination yes. program.
1: Yes, Ms. Kim. So ang activity will be on July 31. It's actually going to be a Friday. No hapon buha sa atong sitiyong atrium. Yeah. Diha po ng mga pamagi, diha mga pagkabarang publisyon, sa pumatakutan sa kabarangay, mm-hmm. ay napag-alambo sa nutrition monthly activities at the same time, yung nasiguro sa abilid, di pa kusur kung mga pagkabarang o supplementation sa masagatas na sa pumatakutan sa mga pagkukulay sa kiting sa barangay sa Sibiro. I'll double check on that pa. Pero definitely, sa atay mga pagtulunan na makuha pinagi sa lectional, pahin sa infant ang yung self-feeding, and at the same time, nutrition sa ato ang mga mama o nutrition niya sa pamilya.
0: Okay, so daghan kayong salamat sa Robin no, sa imong paghatag og update pod kabahin sa ato ang July 31 nga culmination program sa ato ang Nutrition Month, and the rest sa inyong mga upcoming activities, good luck and congrats no in advance kay Kaboko unsa mo kapahiluna sa paghatag og mga serbisyo kabahin sa mga panglawas sa ato mga katawhan diri sa siyudad sa Tagbilaran. Again, daghan kayong salamat sa Robin, and before kanako i-let go sa atong programa mo end sa ato ang part sa imuhang paghatag o pagsibya sa ato ang mga katawan kabahin sa mga programa o serbisyo, mga parting words or imuhang mga pahinapos ng mga mensahe sa Rubin alang sa ato ang mga tagbilaranons or reminders alang sa ato mga tagbilaranons nato sa Rubin.
1: Yes, Ms. Kim, before they pumatag sa kong katapusan ng mensahe, Ms. Kim, let me remind everyone na every first Sunday of the month, niya, sa itong buhatan, kung pagdingaran si Tito, may care facility, sugod sa aras utso, sa buntang hangkod sa aras utso, sa utso, doon na tayo, libre na consultation sa mental health. So, katong mga problema, doon mga problema sa panghuna-huna, no, sa ilang mental health, hindi ang mag-uul, kaya doon na tayo, libre na consultation. And if doon na po ato ang tambal, buhatan na po dahil ito, no, so that's actually every first Sunday of the month, niya, mag-post, mag-uka, schedule diha po sa ato ang gawas meeting kung isa'y schedule just in case dili ma schedule na to on the first Sunday of the month. So, salamat Ms. Kim no, sa kanunay na paghatag na to, hindi mo na makahatag ka o informasyon diha sa atong kanilan bahin sa nutrition, ang lawas, no? Ako malakang niyo, kaya nagulungan na nagbalik, no? Mag-backbone dito sa patangigin sa atong nakarang, sa atong sasakar sa kabalay, kung kailangan po ng presidente, kung niya ako itong imikso ng atong mga katawahan sa atong sa pagtaon, sa atong katulog, kinahalan igos na ito at ang inisipan para kanunay, helping at ulaw. And I think that we all for now is in, and as I say, pangunan.
0: Yes, nagagayang salamat sa atong information officer, Osaka registered nurse sa buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Walay lain, kundi si Sir Rubin Culpa. Nagagayang salamat sa Rubin and God bless you.
2: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
3: Magpakabana.
2: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
3: Magpakabana.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Ginger?
1: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
0: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
1: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
0: Sip-on dayon?
1: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozep C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido 40!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
15: Oh! Ipauli niyo may tagad yan! Dahil walang aw sa paw.
16: Para mas mahimping ang tulog, ipaulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
17: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
18: Punahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
19: For better life.

0: Crispot.
1: Kinahanglan sa Bildo, anihana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Emparas Ciudad sa Tagbilaran.

Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang balita din sa itong dapit. Mga bulano, nagatang sa ikalimang State of the Nation Address Consona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ang Sona himuon garong alas 4 sa hapon dito sa Batasan Complex sa Quezon City. Diin gilauman ng sigutan sa mga gisigutan o hisgutan sa Sona ang korupsyon o kahimtang sa ekonomiya sa nasod. Ania ang atong report.

0: Muatubang na usab karong alas 4 sa hapon sa katawhang Pilipino si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sayang ikalimang State of the Nation address kun sona dito sa House of Representatives. Hugot nga seguridad ang ipatuman sa sulod og gawas sa batasang pambansa complex sa Quezon City. Gilauman sa mga mulanon nga ipresentar sa presidente ang kahimtang sa ekonomiya, kalambuan sa infrastruktura o mga programa sa social services sa nasod ubo sayang administrasyon. Usa sa gipaabot sa katawhang bulanon nga isgutan og balik sa presidente ang kampanya batok sa korupsyon, ilabi na ang kontrobersiya sa fraud control project.
1: Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera.
0: Daghan usab ang nagatang hatagan o prioridad sa presidente sa iyong sona ang seguridad sa pagkaon o supply sa enerhiya, ilabi na ning panahon sa pag-ulbo sa mga dagong kaguliyang sa kalibutan. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
2: Sa lain nga bahin sa itong mga balita, nadakpan sa kapulisan sa Tagbilaran City ang suspek sa pagpamunal sa usa ka Maxim Rider sa lungsod sa Dawis. Human kini gila sa biktima og nasubay pinangi sa motorsiklong gigamit sa pag-ikyas. Ang nadakpan na mao si AJ Ayawan, 28 anyos, usa ka namaligya og isaw og uban pang street foods nga taga Manaol, Barangay Sungkulan, Dawis. Base sa investigasyon sa Tagbilaran City Police Station, nahitabo ang pagdakop sa alas 4 kadlawon kaganina. Nasigpatan sa kabulisan ang motorsiklo sa suspect gamoy nakatabang sa ilang pag-ila og pagukod ganiya hangtod nga nasikop. Gigatahong ang biktima usa ka Maxim Rider, gibunalan dool sa Plaza Rizal. Sumala sa investigasyon, cellphone ang gituang motibo sa maong pagpamunal. Gilausab sa biktima sa Ayawan isip mao'y responsable sa maong krimen. Samtang gidakop ang suspect, nakarecover usab ang mga aperitiba o gibanaban ng mga 45,000 pesos nga kantidad sa ginudahang shabu. Hinundan nga nag-atubang siya og dugang kaso gawa sa kaso sa pagpangawat o pagpamunal. Padayon ang investigasyon sa Tagbilaran City Police Station, aron matino ang tanang kahimtang sa insidente o mapalig-on ang mga kasong ipasaka batok sa suspect. Una nang gimanduan ni Governor Aris Sumintado ang kapulisan nga dakpon ang suspect kaya tigpamunal. Sa lain nga bahin sa itong mga balita, Fire Chief Superintendent Rodolfo Dinaga, ang bagong Regional Director sa Bureau of Fire Protection Region 7, niabot sa Bohol kaganin ang buntag uban sa iyang command staff. Mainiton siya nga giabi-abi sa mga kabubiruhan sa Bohol. Pinanguluhan ni Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Raul Bustarino o Tagbilaran City Fire Marshal Fire Superintendent Angeli Salva diha sa Tagbilaran City Fire Station. Si Dinaga nagpahigayon sa iyang unang opisyal nga command visit sa probinsya sa Bohol. Aron inspeksyonon ang mga estasyon o pagligunon ang direktang koordinasyon sa kaluwasan sa publiko. Mimo sabsiya o command conference sa kaganinang buntag sa tanan nga mga fire marshal dinhi sa probinsya. Lakip sa kalihukan nga himuon na karong simanaha, mao ang paglusad sa bumbero kapanalig mo sa turismo dito sa Panglao. Inaugurasyon sa bagong Mabini Fire Station, courtesy visit kang Governor Aris Sumintado, Vice Governor Nick Besas, Mayor Gene Yap ug tulo ka mga kongresista nga sila si Congressman Baba Yap, Congressman Banban Sumintado ug Congressman Alexi Besas Tutor. Alas 12:22 atangi. Tokyo ni Presidente Marcos Jr. sayang sona unya ang korupsyon. At ang detalye sa tubo balik.

0: Sa atong nga balita sa kauluhan, Tokyo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang ikalimang State of the Nation Address kung sona dito sa batasang pabansa ang issue sa corruption. Ano ang report sa kauluhan?
1: Abangan ang susunod na kabanat. Yan po ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos nang matanong kung mababanggit niya ang issue ng katiwalian sa darating na State of the Nation Address sa Lunes. Saksi si Van Marina.
2: Tatlong araw bago kanyang ikalimang State of the Nation Address sa Sona, abala si Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang aktibidad. Natanong siya sa magiging laban ng kanyang Sona.
3: I will always regard the Sona as a report, the report for the President to the public as to what has happened since the last Sona. And that is what we will take up. Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces.
2: Hanggang sa huling sandali bago sumalang, patuloy raw niyang pupuliduhin ang kanyang talumpati para matiyak na mailahad lahat ng mga dapat marinig ng taong bayan. Kabilang sa mga gusto malaman ng publiko ay kung nasaan na nga ba tayo sa pagpapanagot sa mga ninakaw sa kaba ng bayan sa mga flood control project.
4: Can the people expect that you will address the corruption that you exposed last Sona?
3: Surprise. Abangan ang susunod na kabanata.
2: Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon ay tinalaga sa kagawaran matapos magbitiw at madawit ang dati nitong kalihim na si Manny Bonoan. Maririnig daw sa Sona ng Pangulo ang nagpapatuloy ng mga hakbang para linisin ang DPWH.
5: I think you will see a Sona where the President will again show his boldness and his resolve. Meron ng mga nagawa, but it's far from over, pero tuwi-tuwi ang dahil.
2: Habang abala ang pamahalaan sa paghahanda para sa Sona, abala na rin ang iba't ibang grupo sa sarili nilang version ng Sona o Sona ng Sambayanan. Umaga pa lang sa Lunes, magsisimula na raw ang mga kilos protest at programa sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bago mag-alas 3 ang hapon ay magmamarcha ang mga grupo bago tumulak sa bahagi ng St. Peter's Parish.
6: Marcos, huwag kang magtago sa likod ng batas kaugnay ng VAT. May kakayahan kang bilang presidente na suspindihin ng VAT sa lahat ng produkto at serbisyo. VAT tanggalin, korap panagutin.
2: Handa na rin ang FEG na mahigit isang linggo raw binuo ng grupong bayan at surian ng sining. Magkakaroon din ng pagtitipon ang interfaith groups.
7: Sa accountability, gusto nating makita na hindi selective yung implementation ng pananagutan, lalong higit doon sa flood control at sa iba pang mga katiwalaan sa gobyerno. Ang maganda ng pagkakaroon ng interfaith ay nagkakaroon ng tinatawag na moral guidance, direction, o kaya moral rudder na makakatulong dito. At ang ating dalangin, maging mapayapa, maayos ang ating pagpapahayag ng ating mga damdamin.
2: Ang Philippine National Police sa kahanda na raw para sa Sona. Tatlo raw ang binigyan ng permit sa Commonwealth Avenue. At ang bilin daw mismo ng Pangulo at ang DILG Security, ipatupad ang maximum tolerance.
8: We are planning to deploy more or less 20,000 po na personnel. Ito po lahat ay kasama na dito yung CDM contingent and kasama na rin pong ilang kasama nating mga ahensya kagaya ng AFP, Coast Guard, BFP and all other yung mga agencies.
2: Nagkaroon din ng adjustment sa deployment dahil kasabay ng Sona ang founding anniversary ng Iglesia ni Cristo. Ang NCRPO naman naka-full alert status na. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Quezon City at lungsod ng Maynila sa Lunes. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.
0: Samtang Senador Alan Peter Cayetano niyawag sa publiko nga maminaw o mutanaw sa Sona sa presidente. Ani ang report sa UNTV News.
9: Sotmay, Sona. Dun sa mga pro-Marcos, walang problema. Manood po tayo kasi pro-Marcos kayo. Dun sa anti-Marcos, manood pa rin po tayo. Bakit? Kasi siya po ang ating Pangulo. Let's look at his message and saan nag-aagree at saan hindi nag-aagree.
10: Hinihikayat ni Senator Alan Peter Cayetano ang publiko na makinig at tumutok sa nakatakdang Sona mamaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Senator Alan Peter, handa siyang talakayin ang mga isyung mababanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati. Bukas, July 28, inaasahan namang magsasagawa ang senador ng kanyang kontrasona.
0: Sa itong balita, sa gawas, usapa tayo 15 ang samdan, gumandaruha sa sagaban, ang kalihukan sa LGBTQ+, dito sa Berlin. Ano ang report sa Fox News?
11: We're back with the Fox News Alert. You are looking live at Berlin, Germany. The Associated Press is reporting that at least one person is dead and several others are injured after a car drove through a pride parade near the Brandenburg Gate. Authorities say a manhunt is now underway for one or more suspects and have told people to evacuate the scene. Police say some of the victims are dealing with life-threatening injuries.
0: Nagsalamat sa Fox News sa itong tibayon o gamayang pagpaminaw sa mga Facebook viewers. Salamat o pagpaminaw ni Ansoy Gumidoy, diya sa Kadangkan Kurilya, ni Aster Doy Sabas, diya sa Habitat Buol, ni Lasia Nicole. Mayang pagpaminaw sa ni Ma'am Biti Matiga Humawid, diya sa Poblasyon 3, ni Doc RR Saluway, o ni City Jesuhe Dr. John Turalba. Ni Agari Kunsyal Unoy Burhan na minausap na ito karun. Bago itong mga igala, ang naglangkom sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untung Tuto. Kauban sa Technical Department, Engineer Kagawa Jere Cajes o Eric Iho. Kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Maingod to.
12: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untung Tuto at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untung Tuto.
0: Oras sa DVD Worldwide ang radio sa katawahan alas 12:31.

0: drink responsibly.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hello again, mga MXC believers. This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Tauban nato si Krisha Buena, usaka young and pretty awesome mom and working also as a VA or virtual assistant. Hello, Mommy-ish. Kamusta?
9: Hello, pretty Carly.
8: Truly, you are indeed amazing, Mommy-ish. Kinaunsa ni mo ba pagkaya ning tanan nga pagsabay-sabay yun?
9: Matingala gid bitaw sila nga nang dili gid ako dali ka po yun. Kauban sad nako ang MX3 throughout this journey. It helps me to be energized every day basta syempre sabayan sad nimog healthy choices sa imong food. And galaw-galaw po ta usahay pampasingot ba? MX3 helps me to do more every day. MX3, dire ko believe.
8: Mommy-ish. As an awesome mom, grabe, I am loving the energy that I'm feeling today. Who can juggle everything in between and daghang kaayong salamat.
9: Salamat sab kaayo, Carly. Og salamat sab MX3.
8: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa paglungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
4: Maadyong pagpaniod to Bohol, maadyong pagpaniod to DYRD, maadyong pagpaniod to diha Sir Larry. Naanapod kita sa tunga sa oras nga paghatag og kasayuran para sa atong katilingban Bulanon. Sir Lar, initial nga pagtimbaya.
5: Mayong udto Bohol, mayong udto Sir Ben, mayong udto diha ni sa control room nila Engineer Cahes ug niya Sir Ihok. Mayong udto sa atong mga suki na paminaw diri sa DYRD Bohol ang kasaligan.
4: Sir Lar, sa dili pa ato sa pasalamatan ng atong labaw makagawm sa laing grasya sa kinabuhi. Nagitagaan pa kinya kita og laing higayon og gipukaw pa kita ning karong adlaw og gitagayan pa kita og igong kasayod para sa ma-share nato sa atong mga nagpaminaw karon. Okay, og sa gikan sa atong pagpasalamat sa atong labaw makagaw, maato pasalamatan tanandaan ang mga nagpaluyo ning atong programa. Gikan sa PGBH o Provincial Government of Bohol, syempre sa pangunguna sa atong batan-on maabtik og kugihan nga gobernador Erico Aristotle Omintado. Madyong pagpaniuto diya, Gob, ay, tuwa ka ron sa kauluhan. Kay, oh, so na ka ron, Sir Larry, State of the Nation Address. Ingon mausab ang atong mga, ang iyang mga kauban sa buhat, oh. Madyong pagpaniuto rin diyo, oh, ni ang uban, naglantaw. O siyempre, laki pang diyang kapika sa kinabuhi, tuwa po ka ron sa Sona, Sir Larry, si Congresswoman sa Segundo Distrito, Congresswoman.
5: Kaya ito man ang venue.
4: Oh, Baniza Banban Cadorna Omintado. Og siyempre ang atong pasalamatan daan ang atong mga kinatibukan diha sa Sanggunian Panlalawigan member gipangunahan sa atong Vice Gobernador Pacifico ni Canor Nick Bezas Jr. Maadyo pagpanuto diha Vice Gob. Og ang tanan nga Sanggunian Panlalawigan member dili na nako usa-usahon lukop na nga pagtimbaya nako sa tanan sa tulo ka distrito, uno dos og tres plus mga ex officio sa atong Sanggunian Panlalawigan member. Maadyo pagpanuto ninyo ang tanan diha. Siyempre, ang nagpahalo na ini sa kahanginan, ang atong DYRD, oh, ang kasaligan. Oh.

0: Mm-hmm. O, gipangunahan sa atong Chief of Staff, Attorney Pilipina Azoy Piulio. Maadzong pagpaniotoriya, ma'am, attorney. O, sa atong nag-administer sa atong PAIMO, si Mark Anthony Ibas Cooper niya, maadzong pagpaniotor. O, ang monitoring team, Sir Lar. O, mm-hmm. kanina, si Sheila kuno ang nag-monitor nato karon. Maadzong pagpaniotoriya, ma'am Sheila. O, mm-hmm. samtang naniudto ka, nag-monitor ka sa atong mm-hmm. programa sa atong Capitol. Og sa tanan nga mga suking tigpaminaw sa radio, Sir Larry, og sa atong
1: Facebook Live.
0: Oo, madyong pagpaniod to ninyo tanan. Sir Larry, tingalig na pa yung nakalimtan diha.
2: Ako lang mubo na pagtimbaya sa atong partner agency, ang Cooperative Development Authority, Bohol Extension Office, diri sa Region 7. Mayong pagpaniod to ninyo diha. Sa Philippine Information Agency, pinanguluhan ni Sir Ray Anthony Chu, kauban si Ma'am LV o uban pa, maayong odto ninyo diha. And sa Audio Bohol, mauni ang organization na mo, Sir Ben, sa mga information yes, officers sa laing-laing national government agencies and LGUs sa probinsya sa Bohol. Pinanguluhan of course sa among presidente, Ma'am Doris Isabel Racho, maayong odto ninyo diha, Madam President. And of course, sa ato mga kauban, mga kawani sa provincial nakagamhanan sa Kapitolyo, maayong pagpaniod to tanan ninyo diha.
0: Okay, Sir Lord, di nato kalimtan ang naghatag o kinabuhi niin ang Provincial Cooperative Development Office. Mm-hmm. Nga nung niatanduha, cooperative specialist to sa atong PCDO, si Sir Larry Ibanghilista, o gang wala na itong kauban nga rin nga nakakaroon sa Mancom, mm-hmm. si, ang atong executive assistant sa atong gobernador, si Sir Hill Bungato. O, madzong pagpaniod to diha, Sir Hill. O ang head na ito sa PCDO, si Ma'am Maricar Fuentes. Mm-hmm. O sa tanan, nga mga nasa opisinahan o sa atong mga sedo, o maadyong pagpaniutol ninyo tanan amping sa inyong mga area of responsibility. Oo, mm-hmm. so, karon Sir Lord, before ta mo hatag o kasayuran kabahin sa atong PCDO livelihood, Sir Lord, ato sa...
2: Murang busy ta karong pagka-weekend, no?
0: Yes, nag-activity, nagbuwag-buwag ta, Sir Lord, ato. Mm-hmm. Unsa, niapay ka ng kuanggiyod. Kagahapon, dihay nahitabong kuan, street dancing, oh, mm-hmm. na maulgi na, na anay... Nakadaog, Sir Lar. O, daghan na ba ni Kwan? Dako-dako o ba og premyo?
2: Pilay premyo ano mm. nakadaog, Sir Ben?
0: Ang grand champion, Sir Lar, na 1.4 million tanan. Mm-hmm. Kinaaman sila yung mga minor awards oh, para sa aning best in production design, best in street dancing, mm-hmm. nakuha ni tanan sa Katigbian. Mm. Ah. So, tulo, sila ang champion sa ilang...
2: Municipality of Katigbian.
0: Oh, yes, Municipality of Katigbian. Unsa ang ilang festive na motif. Oh, motibang tawag ana unsa ba tema Katigbawan Festival.
2: Dala sa ilang pun sa Katigbian, oh, Katigbawan.
0: Ang Katigbian Sir Lar, mao jud ang Katigbaw na, Tigbaw. Mm. Oh, gipangalan Katigbian pero Tigbaw na siya usa ka klase
2: ng sagbot. Congratulations sa Municipality of Katigbian. Sila ay nakadaog, Sir Ben?
0: Yes, sila ang grand champion. Nakuha po nila na submit po nila ang
2: best, minor awards.
0: Yes. Mm. Production design. Og ang best in street dancing. Mm. So more kaning street dancing more some 300,000 man siguro ni.
2: So aside sa 1.4,
0: amount na ni total na. Kay 1 million man ang sa grand champion.
2: Okay.
0: Unsa ang first runner up? Mm-hmm. Oh, bagong kwamponizer, a player, bagong contingent po ni kining sa kwan ha, sa mi kwan karon mi abot sa mga pagkadaog. Mm. Kining Albuquerque, oh, first runner up.
2: Alborm.
0: Oh. Ang ilang kwanpod, ang ilang tema, Asin Tibuok Festival. Ah. So nakita na to ang mga asin nga tibuok nagsayo Sir Lar. Oh, sumao na ilang kuan. Unsa ang second runner up ang Luwais sa Sambat Luway. Festival pero kanunay pod ni sila
2: mo. Unsa na festival?
0: Sambat. Sambat. Moraga. Sambat man siguro ni. Kuan man siguro ni sa Lambat. Wala ko kaayo kakuha pero murag mao nga timaha ang ilang gi pasundayag. Ang third runner up o gikan sa Dimyaw. O kani kwan. Na may sayaw nga kuradang unsa ang Dimyaw na ang pudyodiha ang kadaghanan nga Lumboy Sir Lar. O mao nang kuradang sa Lumboy ang tema nila sa ilang paglihok.
2: Dili na festival.
0: O kuradang sa Lumboy o dili man festival no. Wa pa siguro o mo kwan nga
2: pero
0: buhatong
2: festival na kadaog na tolo
0: mga
2: festival gyud na sa ilang lungsod.
0: Niya pay usa Sir Lar, ang fourth runner up ang ikalima ang Antikera Basket Festival. Oh, sumao na nailha na. So kining kuang karon, kining mga gihimo karon sa Sandugo na anay mga kuan, mga tema nga bitbit sila. Mm. Oh,

0: So dala na nila ang
1: tema unsay, or ilang festival.
0: Oh, ilang festival dito sa ilang lugsod.
1: Kumusta ang ubay-ubay festival?
0: Ang ubay-ubay festival, Sir Laro. Kuan man pod.
1: Pod.
0: Oh, nakahatag pod og kanang igong ka kuan sa mga utok siguro sa judges, kagubot kay maadso man pod. Hasta ang talibon. Mm. Ang talibon. Daghan may maayo, Sir Laro.
1: Mga festival pod nila.
0: Oh, pero ang kuan gyud ang siyempre na may hurado ni ini Sir Lar o na siguro sa criteria mo tay ilang
1: gibasihan
0: di man kay di ra ba nato ma-please tanan mata o tinanaw man jud ang uban pod ang
1: sunod na lang good pod
0: oh yes susunod so,
1: pero na pay pagdaw man ni consolation
0: oh yes o makadawat sila
1: ni gasto baya pod na sila
0: di ang kuan jud Sir Lar murag na ay budget kada contingent na ana sila 1 million nga budget lain pa tong makadaog sila
1: lahi pa to okay so, mayom
0: mao nang maningkamot jud sila So katong mga may kuang gyud may pasalig mo appeal kinanglan ipakita gyud ang the best nila nagipunduhan gud sila sa Kapitolyo unsa ang sunod nato mo na nga naapod jud sila yung mga
1: so naglabad jud ang ulo sa mga judges
0: oh mo mo tong na tanan pod Hinoon nakauli og 300,000 o kinimang premyo pod Sir Lar nga nagkantidad og 1,800,000 og murag 700,000 sunod-sunod na paubos kuani kanang project ni o di ihatag nila ang cheque pero ikuan nila sa usa ka proyekto
1: i-translate or i-convert into project
0: yes sa usa ka kung sa ilang lungsod so mo ni mahitabo Sir Lar okay human na to okay ato paspasan ang Albuquerque di ay best in musicality ako ka dungog sa pero ana kuan dayo no musicality ang ang Albuquerque pero ang atong mga contingent tanan so naa na sila nakitaan kung mag-assess sila pakita magito nilang video kinsay na sayop unsay o problema so ilan na lang taon sunod siguro mag-effort pagyud na sila mag-effort pagyud no okay unsa ang ato gyud gihatag nga kasayuran Sir Lar so sama sa atong programa gyud sa PCDO mao na kita bitaw ang nagkuan ini nagpasiugda ini atong programa pod para makahatag tagkasayuran unsa ba ang gipambuhat sa atong departamento o mga nagkalain-laing departamento diha sa Kapitolyo so sama sa atong gikaingon sa mga requirements nga para makaabilta sa pagkuha o kanang pagpangayo o livelihood sa atong opisina
1: livelihood grant
0: o sa atong opisina o atong Kapitolyo through PCDO so naay dito mga requirements Sir Lar kinahanglan una registrado sa usa ka registering agency so sama sa DOLE SEC og sa PC sa CDA o unsa human adto o kinahanglan naapod mo'y BIR BIR moagi sila unsa accredited pod sa CSO mao nang kanatanan ato na muagi dyan na sa atong mga sanggunian ang
1: pangilawigan member.
0: Oo, para makakuan. Pag okay na sila sa tanan requirements, Sir Lar, pwede na sila mag-submit o project proposal. Pero before pa na, dili sila basta-basta, Sir Lar, submit na lang o project proposal. Muagi po na sila dyan sa project identification.
1: Buhato na sa atong mga SEDO.
0: SEDO, appeal na ang General Membership Assembly. Kay tingalig, mangayo na pud sila Sir Lar o kanang wamot haom sa ilang panginhanglanon masayang lang pud ang kwarta Sir Lar makatiwangwang susama sa kanunay nato isulti nga naay mga people's organization nga gipagbagsakan lang og mga project unsa dili magamit kay adunay mga
1: wa moagi og saktong proseso sama sa project identification so ang atong SEDO ready mo assist sa kining mga POs nato para mutabang na ang ilang proposed project pohon is haom sa ilang panginahanglan.
0: Unsa kadto pod kinahanglan sa paggama og project proposal tabangan po na sa atong PCDO kay human mag-identify sila nga naay project. O ang basta ang membro ang mga opisyales magtinabangay sila sa paggama og project proposal para bisag kinsa man nila ha kay bao sila nga ingana ang among project. O mao to nga ang sunod nga proseso pagdepensa kinahanglan kay bao gyud na silang tanan. O nganong unsa man ning ijong proyekto ha? So moagi man gyud ta sa pagdepensa sa ilang project so indepensa na sila
1: sa panel
0: sa panel mo dili lang basta-basta kaganina Sir Lar graduate tong atong na interview Sir Lar unsa paghikap nimo sa kamot Sir Lar
1: Namog na
0: oh. Tulo ra ganita sa upat.
1: Panel. Mo ato ba sa kanang aplikante na to ganina. Oh, ganina. Namog na wang kamot.
0: Namog na wang kamot. No, kay bawo na ganto graduate.
1: Pero kama mo to bag pero namog na gyapon
0: na. Namog na gyapon no. So much more kana laging kining mga people's organization nato.
1: Oh, grassroots.
0: Grassroots unsa ang mo ato bang maya mo sorry to sa kuan intimidation. Kanang intimidating pa
1: ang mga intimidating ang panel sa interview. Oh, regional director sa ATI. Department head
0: Department sa head. OP, OPB, OPA, unsa taga DA. Ang pinaka consular matindi, provincial administrator ang naa. So murag
1: mo kuan yon na mo tingog yon sa PA
0: asta mangutanag sa da
1: kunay angay i-improve.
0: Yes.
1: Usbon.
0: So sama sa atong giingon ang pagdepensa dili buot pa sabot nga i deny ang injog project o discourage ang injog project kundi para mapalambo na makasuggest pa makit-an sa atong mga hingtungdan
1: na matarong
0: ahensya madugangan mapun-an maibanan kung lapas rapod ang ilang mga proyekto. So mauna ang atong buhat human okay na madepensa na Sir Lar. Mauna ni naa na tay resulta kining atong project sa 2026. O ato nang gisulti kanunay nga ring ha, ang atong project sa 23, 24 ug 25 gibahin-bahin na sa 96 ka mga people's organization.
1: Ilang kabuok Sir Ben?
0: 96 people's organization.
1: 96 POs na atong natagaan.
0: Natagaan.
1: Kutobra na sa 2025.
0: 2025.
1: So, additional ning
0: kini, moabot na jug daang gatos to. Naggatos ka pinag na Sir Lar. Unya ato sa 96 na may na po ka people ka co-op. Kining atong 2026 murag na apoy co-op nga mapil. Unya syempre katong atong giingon kaganina nga mga requirements, miagi ni sila tanan Sir Lar. So sa pagkakaroon na anay 12 ka mga people's organization nga forwarded na dito sa atong provincial accounting office ang ilang papeles. Buot po sabot Sir Lar, review ko na lamang to. Nga pag-review ato kung wala na jud nagtugma ba ang ilang project proposal sa ilang program of works o tanan o ang ilang mga rehistro updated pa ba na abot sakto ba ang ilang reporting o mauna nga pag-agi sa PACO maingon na gutang nga consider as approved na. Okay, tuan naman dito.
1: Kuan appeal ni sa proseso Sir Ben.
0: Yes, appeal na sa process gyud. O so sa gingon, human madepensa dalo na dito sa PACO. So mauna karon ang atong
1: para sa kuan sa tanan Sir Ben. Unsa ang PACO?
0: Provincial Accounting Office.
1: Provincial Accounting atong, Office.
0: O lantaon dito ang particular nga lantaon gyud ana ang kanang atong mga kantidad sa atong project proposal. Unsa mo haum ba na dito sa atong program of works unsa makitaan po dito kung unsa bay atong participasyon sa mga people's organization unsa ilang pwedeng buhaton o nya bisan gani sa mga technical nga mga pag sa mga pang-answer lar okay di man gid para dili magguba ang dili ma kuan ang records pananglitan workers association naabay apostrophe ng worker with S o na apostrophe makita na nila Sir Lar kana nga diferensya ha ila da jud na kanon
1: ilagi hapon i-check no,
0: kay ang imong gibutang sa project impangan sa grupo la hindi ay so ila nang
1: bisag ko ang gani Sir Ben kanang 50 centavo imong gibutang
0: yes.
1: Ila nang ibalik sa imong 50 centavos
0: ray problema ang diferensya dito sa kuan sa
1: ang inag S
0: pag ilang tanaw nga tanan umauni ang kantidad unsa kuwang gyud di mao na ilagi na ko noon ilagi na i-screen
1: sato pa dili ni ghost na ghost na project
0: na, di gid ghost na project Sir Lar kay grabe ang gidagian unsa maorbital nga moingon sila nga only in PCDO pero dili na karon kay tanan nga departamento sa PGBH o ato namang gi-require Sir Lar nya moagi na pud sa ato bisang gikan sa national agency moagi na gid sa PCDO pod ang monitoring and evaluation. So mao nang karon na atay kuan 12 nga naa na sa forwarded na sa PACO Sir Lar ang ilang
1: kuan na siya Sir Ben before nimo ipang i-mention ng na butang kana siya para maklaro ra kay naa ra ba yung mga programs and projects nato nagikan sa national government.
0: Yes,
1: mo-coordinate na magyud ang for example ang DSWD nato ang DOLE coordinate na involved about sa usa ka people's organization or PO. Kana siya na ibang mention na to gikan na sa provincial budget. So
0: sa Kapitolyo gini. Oh, sa Kapitolyo gini.
1: Livelihood grant na siya na niag, gipaagi sa PCDO.
0: But pasabot ang pondo ini Sirlar gikan jud sa Kapitol.
1: Giagi
0: sa PCDO tungod kay mauna ang gigahin nga budget para sa livelihood project sa PCDO. So mauna ang atong kwan di ana. Nanguna ang katigbian mentioning nga kaganina sa kadaog. Katigbian na pod. Ingon si Nicole, shout out sa katigbian sa pagka-winner Ijar ba kuno nang idol si kwan. Si ang mayor diya sa Katigbian, Nicole. Madzong pagpunod to, na-shout out natin ka. Maminaw magkakakaroon. Diana, hagulian. Backyard cattle fattening, Sir Lar. Ang ilang project.
1: Sa Katigbian.
0: Katigbian. Pag-validate ka natin, pag-validate ka ni nato ni Sir Lar, kompleto na yun ang ilang kwan.
1: Ready na.
0: Oo. Mao nang...
1: Mao man po ang instruction ni PA Aster na to.
0: Ato ni giofiran o sa katong sa dako bang kandidat, Sir Lar?
1: Lead.
0: Dili sila. Dili sila. Gito ko na sila. Kay intak na tanan. So,
1: mayo po sila. Kay
0: musultig tinood.
1: Kay basig di po sila kaya yes. Po dinag ko.
0: Mayingon si Jang, mas mayo ni magsugod sa miser ng ini. Kay kang musod mig dinag ko.
1: Nagkatuig naman po ng
0: yes, dinag ko na to. Ugsami mo, kwan. Naanami kasi nati. Nakahunat na po sila. Kwan, honest ng mga organisasyon na kining hagulinan, hagilanan. Coconut Farmers Association. Coconut Farmers
1: pag yun.
0: Yes, Coconut Farmers. Di sa ilawom sa kalubian ng ilang tamnuman o porridge or lar. Unsa, naasin ang ilang mga gibutangan sa baka na arapot sa ilawom sa kalubian.
1: Mali pa yung PCA na sa
0: yes, So, 513,000 sir lar ang ilang proposal. Ikaduha, kining sagbayan. Gamay lang tag-oras. Kanmano, Farmers Motor Service Association o Kafa Musa. Diha sa Kanmano sagbayan.
1: Farm machinery sir Larry.
0: Farm machinery.
1: 494,000
0: po ni plus. Onja kining Sevilla. Sevilla Vegetable Growers Farmers Association. Mauning kuan sir gilang kuban sa kuan ka kuan ka mga barangay kay vegetable Pinakabo. Growers murag 14 ka barangays ni sila.
1: 14.
0: Nya. Siyempre dito nato gibahin-bahin ang ilang mga project. So, acquisition of farm machineries ni. Kay vegetable growers man sila. Dako-dako ning ilang project solar. 960. Unsa ang sunod, ang Bin Unido. Lugating.
1: Bin Unido.
0: Lugating Farmers Association solar. Hingutanan West Bin Unido. Provision of crab nets. Kay ang ilang pangita.
1: Isla na, sir.
0: Isla ni. Hingutanan.
1: Provision of crab nets.
0: Ang kanang mangkuhan nagkuha o alip, kasag sir lar o langbay o ang ilang kwan na to kanang naay lain man ang net anang crab so mao'y ilang paliton unja bahin-bahin na sa kinatibok ang member
1: very good po na project
0: na sila sa 387,000 o ang sunod sir lar naa kita at least danaw naa kita danaw Bilya Anunciado United Farmers Association wala ni sa
1: Baufa.
0: Wala ni sa una sir lar karon naa na guwapo pag jud ang
1: ilang. Usa na sa kanang priority. Municipality na nasa JIDA.
0: Priority pa po nato ni Sir Lar. Apil ni sa pobre. Unsa wala pag yun ni matagay po nato sa... Although naaano sila daghang project nga gikan sa national sa agency. Unsa wag jud nakatutoki po maunang di tamaingon nga failure or unsa man. Basta ang dakugakuangan po ng atong gobyerno kani ato siguro. So, kwan ginger tea production ng ila Sir Lar. Sige, nato na paspasan talibon si Katuna Farmers Association. Ang ila po acquisition of farmaceuteries.
1: Farmaceutery po.
0: Na 380,000 Trinidad na atay sa titipang acquisition of fertilizer for rice production.
1: Puro related sa agriculture
0: Sir Lar. Kini pong sa kining kwan, kining sa ubay at Tubukam, Irrigators Association sa Kamalian Ubay, Farm Machineries po. Diyan, purchase of kanang fertilizer.
1: Purchase of fertilizer.
0: Kay lapad yun yung kabasakan, Sir Lar. Sa Anda, Hog Raiser, kwanisi, kanang capitalization sa meat shop nila, Sir Lar.
1: Meat shop.
0: Sa ang Bilar, Kansumbol Bilar, acquisition of Farm Machineries, sa Mabini, duha sa Mabini. Kining San Jose Small Farmers Association.
1: Unsa man?
0: Farm Machineries.
1: Farm Machinery gyapon.
0: Kabangahan Upland Farmers Association, Agribit Supply Seed Capital sa Agribit Supply Sir Lar. Okay, oh, mo to nga. Sunod lang siguro. Tangi po ninyo ugma siguro. Amo ning Osmond,
1: sir. Puro agriculture to, ha?
0: Yes, sir, lar. Kay maingon na nga itong gobernador nga i-revisit na to ang kwan, agriculture. Kay maumanay sumbanan sa atong pagkauntanan. Mm. So kinahanglan, diha ta mo focus. Unya, sir, lar, napupos na nga itong tunga sa oras. Oh. Tingalig na, apakay nakalimtan, sir, lar, ng mga announcement og para sa atong usakasimana nga. Buluhaton.
1: Pasalamat na lang ko, Sir Ben. Okay. Daghang salamat sa pagpaminaw ninyo diri sa DYRD Bohol ang Kasaligan o sa ato mga Facebook Live viewers. Sa sunod na pod, magkita-kita kita diri gihapon sa DYRD Lunes gihapon, alas 12:30 sa udto. Maayong pagpaniud to ninyo tanan diha.
0: Okay, daghang salamat Bohol, daghang salamat DYRD, daghang salamat sa atong masuking tigpaminaw sa radio, sa atong Facebook Live, o sa tanan nga nagpaluyo ni atong programa, daghang salamat. O diya sa control room si Engineer Kahis, daghang salamat din sa tanan. Sa kanunay, Sir Betty Populo, Abante Bohol. Bohol.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: responsibility.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas, extra galing.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
6: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
7: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
8: Magneo ZepC Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
4: Naulian na ka, ma?
5: Gahapon pa.
4: Ah, kuya waoy!
8: Basta Neo ZepC Plus Forte. Karon naay zinc.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylephrine HCL plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neo ZepC Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, naga-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lesson ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
18: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tiguwang nako. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
20: Let's go, Lola!
19: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
20: Uy! What ako!
21: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilab yan.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas, extra galing.
3: Magkauban!

0: Ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatlor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kinaro ko naman na galing bulikan sa kini sa Hanis Bake Shop. Lamian nga torta in sa mada impanada bibingka siyo pa uguban pa Hanis Bake Shop. At doon nato mga ikala ang mga produkto sa Hanis Bake Shop. Mapalit nato diha sa BQ Mall, sa Altura, sa Mall o diha sa Island City Mall. O para sa iyong mga order, pwede ka mong mudirito dito sa main brand sa Hanis Bake Shop. O basyon dong subsiluway. Masa diha ang nindot kayo na refreshment parlor sa Hanis Bake Shop. At nga lamian nga pagkawin. Sama sa dinuguan o gudog, tumaya, sekwanti, spaghetti, fried chicken, humbang baboy, pansit, o dekhan pa sa Panis Bake Shop. Heaven, little, light, and every bite. D-D-Y-R-D.
1: Gisandigan. Sa City Mayor Baste Duterte matapos iugnay ang kanyang mga dating bahayag sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Kinwestiyon ni Mayor Baste kung bakit prioridad umano ng gobyerno ang paglilitis sa kanyang kapatid. Gayong marami pa raw ang dapat imbestigahan na dawit sa pangungurakot ng trilyon-trilyong pondo ng bansa. Noong Martes, pinanood sa Senado ang mga pahayag ni Baste sa Rage Coalition noong Abril na nagsasabing kailangan nila ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sagot dyan ni Baste, binabaluktot ang konteksto ng kanyang mga pahayag.
2: Who mentioned me?
3: They presented you during the
2: interview. Yeah, mahutok ba itong mentioned
3: the prosecution.
2: They always take it out of context. They're the corniest people.
1: Samantala, sinagot naman ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa kanyang personal vlog ang mga pahayag ni Mayor Baste. Binanatan niya pa ang umano'y pagbabakasyon ng alkalde habang sinasalanta ng habagat ang mga taga Davao.
4: Baste Duterte, kagagaling lang sa bakasyon, nagagaling sa ibang bansa. Instead na unahin ang kapakanan ng mga constituents sa Davao City dahil nakakarana sila ng pagbabaha, inuna pa talaga ang pamumulitika. Ang tanong niya, anong priority ng administrasyon? Kung hindi siguro sila madalas magbiyahe, hindi siguro sila madalas magbakasyon, at nanonood sila ng news, malalaman nila kung ano ba talaga ang programa at proyekto ng pamahalaan.
1: Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
5: Abangan ang susunod na kabanat. Yan po ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos nang matanong kung mababanggit niya ang isyu ng katiwalian sa darating na State of the Nation Address sa Lunes. Saksi si Ivan Mayrina.
6: Tatlong araw bago kanyang ikalimang State of the Nation Address sa SONA, abala si Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang aktibidad. Natanong siya sa magiging laban ng kanyang SONA.
7: I will always regard the SONA as a report, the report to the, of the President to the public as to what has happened since the last SONA. And that is what we will take up. Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces.
6: Hanggang sa huling sandali bago sumalam, patuloy raw niyang pupuliduhin ang kanyang talumpati para matiyak na mailahad lahat ng mga dapat marinig ng taong bayan. Kabilang sa mga gusto malaman ng publiko ay kung nasaan na nga ba tayo sa pagpapanagot sa mga ninakaw sa kabanang bayan sa mga flood control project.
8: Can the people expect that you will address the corruption that you exposed last SONA?
7: Surprise. Abangan ang susunod na kabanata.
6: Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon ay tinalaga sa kagawaran matapos magbitiw at madawit ang dati nitong kalihim na si Manny Bunuan. Maririnig daw sa SONA ng Pangulo ang nagpapatuloy ng mga hakbang para linisin ang DPWH.
9: I think you will see a SONA where the President will again show his boldness and his resolve. Meron ng mga nagawa, but it's far from over, pero tuloy-tuloy ang bayan.
6: Habang abalang pamahalaan sa paghahanda para sa SONA, abala na rin ang iba't ibang grupo sa sarili nilang version ng SONA o SONA ng Sambayanan. Umaga pa lang sa Lunes, magsisimula na raw ang mga kilos protesta at programa sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bago mag-alas 3 ng hapon ay magmamarcha ang mga grupo bago tumulak sa bahagi ng St. Peter's Parish.
10: Marcos, huwag kang magtago sa likod ng batas kaugnay ng VAT.
5: may kakayahang kang bilang presidente na suspindihin ng VAT sa lahat ng produkto at serbisyo. VAT tanggalin, corrupt panagutin.
6: Handa na rin ang FEG na mahigit isang linggo raw binuo ng grupong bayan at Surian ng Sining. Magkakaroon din ng pagtitipon ang interfaith groups.
10: Sa accountability, gusto nating makita na hindi selective yung implementation ng pananagutan, lalo higit doon sa flood control at sa iba pang mga katiwalaan sa gobyerno. Ang maganda ng pagkakaroon ng interfaith ay nagkakaroon ng tinatawag na moral guidance, direction, o kaya moral rudder na makakatulong dito. At ang ating dalangin, maging mapayapa, maayos ang ating pagpapahayag ng ating mga damdamin.
6: Ang Philippine National Police na kahanda na raw para sa SONA. Tatlo raw ang binigyan ng permit sa Commonwealth Avenue. At ang bilin daw mismo ng Pangulo at ang DILG Security, ipatupad ang maximum tolerance.
11: We are planning to deploy more or less 20,000 po na personnel. Ito po lahat ay kasama na dito yung CDM contingent and kasama na rin pong ilang kasama nating mga ahensya kagaya ng AFP, Coast Guard, BFP and all other yung mga agencies.
6: Nagkaroon din ng adjustment sa deployment dahil kasabay ng SONA ang founding anniversary ng Iglesia ni Cristo. Ang NCRPO naman, naka-full alert status na. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Quezon City at lungsod ng Maynila sa Lunes. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed, medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo, FDA approved.
2: Way palinay, di way RD kanunay.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-o nga Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo na himutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga taga-Luon, Calapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kani maparehistro sa LTO. Busa adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon, duol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessit sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessit anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa mga minamahal naming biyahero. Thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frapp for...
4: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
5: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
5: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
1: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
9: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
8: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: this is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang usa ka HR supervisor, Ms. Janeline Barsalote. Hello Ms. Jan, kamusta?
1: Hello Carly. Okay lang, and of course, laban lang gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
0: Mao gyud, Ms. Jan, nganong nagustuhan pud nimo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nganong nagkailhanay mo?
1: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala kauyon akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Di-introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dali ko believe.
0: Salamat kay Miss Jan ha.
1: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
0: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: Team Dad is for...
1: Usapang Immunity Gap.
2: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
3: Immunity Gap ba pag di tamang kinakain?
4: Immunity Gap ba pag nagkakasakit?
5: Immunity Gap na yan.
6: Help stop Immunity Gap.
7: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
8: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
9: 100%.
10: Based on RENI with proper diet and exercise.
11: Help stop Immunity Gap.
12: Mag-Selene Plus araw-araw.
13: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ilong Ranger?
15: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
14: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
15: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
14: Sipon agad?
15: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
16: Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus corphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kuy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
21: Rexido Forte!
22: Mas paspas, banat sa upat!
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
17: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og nipon. Wag yun katulog. Dilipot tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lagi buhat, tikuha ko cotton buds. Unya, gibutangan ako oil sa EXL, makabuhay plus nga plus. Unya, ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang na ako sa bangag sa nipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang nipon nga EXL, makabuhay plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
26: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
28: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
29: 3 times faster.
28: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
29: New Alaksan Extra.
28: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra, paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
29: New Alaksan Extra,
28: extra paspas, extra galing.
30: Hello mga MXC believers, ako si Jetro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babad gyud ka sa work, pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imong mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban nako ang MX3 during break time, kay kainom gyud ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog. Maka-work og tarong o mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni o clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitawan ang MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, diba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.
31: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
32: Let's go, Lola!
31: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
33: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Unilab yan!
35: Happy Fiesta!
36: Kinahanglan, extra ang anda!
0: Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
31: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon humba adobo kaldereta.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
28: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
5: Provijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga nalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
6: Makabuhay.
26: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: DYRD, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Higala kumos tagmayeng adlaw Lunes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Yadong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man ug gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. July 27, 2026. Like what tampo na sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan o Agnes. When you stand by Agnes, alang sa mong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga

Benepisyo maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Usbong standby Agnes alang sa msuhat. Dinis siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

Ako di ay si Agnes, 42 anyos sa pangidaron. Bulag sa bana or legally annulled ate. Apan una ko miabot ining maong sitwasyon. Nahimong komplikado ang akong kinabuhi. Para masabdan sa tanan, akong sugdan sa pagsaysay ang akong kasinatian. Anyos ko sa dihang naminyo ko ate. Doon ami duha ka mga anak sa akong bana. Malipayan mi ati arbisan pa man usahay, nag-struggle mi financially. Pariho ming doon ay panginabuhian sa akong bana. Pero usahay, kulang pagid kini sa among mga panginahanglanon ate. Ilabi na at tungga eskwela na ang among mga anak. Usa ka empleyado sa pribadong kumpanya ang akong bana. Samtang ako usa ka sales representative sa usa ka beauty products company. Garant rami og balay ate. Busa dili gid malikayan nga kulang ang among income para sa among pamilya. Apan susama sa akong giingon sa unahan, malipayon mi ate. Naa mi ginagmay nga dili pagsinabdanay sa akong kapikas. Apan dali ra namo kining maresolba ate. Wa ko magdahom. Moabot ang dakong trahedya sa among kinabuhi. Nadisgrasya ang akong bana ate. Hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Sobra kasakit ate. Sobra ang ako kaguol nga gibati. Puno ko og kabalaka. Unsaon na lang ako sa pagpadako ang akong duha ka mga anak. Apan kinahanglang dawaton ko ang tanan ate. Og dili angay mapakawala sa paglaom. Kinahanglan nga mubarog ko og kayahon ang tanan para sa akong duha ka mga anak. Ati R.

human nga nahatod sa iyang ulahing pahulayanan ng akong bana. Gisugdan ko na ang kinabuhi nga maging inahan at the same time, amahan sa kong mga anak ate. Daghan ko mga sidelines para lang mahatag ko ang tanan nilang mga panginahanglanon o para makasurvive kami ate. 33 anyos ko sa dihang nabalo. 11 anyos pa ang akong kamagwangan samtang 9 anyos ang kamanghuran. Tudo kayod ko ate. Kung pwede pa lang, dili na kumupahuway kaysa yangan ko sa oras. Daghan ang miingon nga nung dili kuno ko magminyo pag-usap. Dili sa pagpanghambog ate. Matod nila, itsuraan ko. Slim, ugutukan ate. Ang kunon ko daghang mga lalaki nga nangulitaw ka na ako. Apan, wa ko pa nakita ang mamahimong ikapuli ko sa lugar sa kong kapikas. Tuod man ate, giasa ko na lang sa Dios ang tanan. Matod ko, kung dunay ihatag ang labaw magagagahom nga ihulip sa kong bana, tingali, sa saktong panahon na. I-focus ko na lang unang akong panahon sa akong mga anak. Ilabi na sa among panginabuhian. Tuod man ate, milabay ang upat katuig. Gikan sa pagkawala sa akong kapikas. Sadyang miabot si Fred sa akong kinabuhi ate. Sama na ako usa-usab siya kabalo. Apanda ko ang gap sa mong edad ate. 37 ko samtang 56. Si Fred. Ate R. Dagko na og minyo na ang iyang mga anak. Buutan si Fred ate. Palangga niya. Akip ang duha nako ka mga anak.

pinakaganahan ako ni Fred ate. Kaysa tanan ang mga plano, ginaapil niya ang ako mga anak. Okay kayo ang dagan sa mong relasyon. Apa nagsugod ang among problema ate sa dihang hingpit na kaming nagpakasal. Nihigayuna nang himasok na ang iyang mga anak. Atiar ang kunon ko nga sa una pa lang. Again sila nga magminya pag-usab ang ilahang papa. Apan, di paglaban ko ni Fred ate. Og para way gubot, wa mi ni puyo sa ilahang conjugal nga balay sa iyang asawa. Nag-rent mi og kaugalingong apartment para iya kumalikay sa iyang mga anak. Apan bisan pa man ni ana ate, way adlaw nga ilang ipalampas. Nadili ko nila sudiyaan sa pagpakasal nako sa ilang amahan. Matod nila ate, nagpakasal ko nuko aron maharuhay ang akong kahimtang akip ang akong mga anak. Gigatasan ko lang daw ang ilang papa. Butang ate, nagikasakit ko pag-ayo. Sa tinuod lang ate, taliwala sa among gap sa edad ni Fred. Naigugma ko nga to kaniya. Kaysa tibok na kong kinabuhi ang ako lang gipangandoy, makabaton og lalaki nga tinuod magmahal o magpangga ka nako. Apanambot ba ate? Nga nung sobra kaubos ang pagtanaw sa iyong mga anak nga di ka nako. Matad pa nila na amang ko ni mga ulitao. Nga nung sa ilang papa kuno ko nagpakasal. Gusto lang gid daw nako ate nga manghut-hut. Nasakitan ko pag-ayo ate. Kay akip ang ako mga anak. Masakitan pud. Kumakadungog sa ilang mga istorya. Naipit si Fred sa mga pagpanag-away sa iyang mga anak. Apan kanunay gina-assure ni Fred nga rika nako. Nga temporary lamang kini. Ug mahilom ra ang tanan. Misuway ko ating masuod nga to sa iyang mga anak. Pero bisag unsa akong buhaton, dili ko nila madawat ate. Mahinungdan nga ako na mismo ang milikay kanila. Miabot ang panahon ate. Nagkasakit si Fred. Ako pa ang ilahang giblame nga nung nagkasakit ang ilang amahan. Muduaw tuon sila apan dala padungog-dungog gari ka nako sa mga sakit nga pulong ate. Di malikayan maglagot nako kanila ate. Pero nagpugong ko. Ihila ko na lang ang tanan. Maluoy ka nako ang mga bata ate. Ugani akip sila na apiktuhan na giyod.

Ate R. May samot pagyot sa dihang. Naoperahan ko sa gallstone, ate. Bisag na ako sa ospital. Ang usa niya ka anak. Miingon ka na ko. Gapagasto lang kuno ko sa ilang papa. Hayahay kuno kaayo ang akong kahimtang.

DR. Mura na kong mabuto sulod sa bahay tambalanan. Lain pang akong lawas sigikan ko sa operasyon. Miabot sa punto ate nga nakadesisyon ko nga mas maayo patingali ug makigbulag ko kang Fred. Buutan si Fred ate. Gimahal ko siya. Apan, ang di na ko kaya ang pagpasakit sa iyang mga anak nga rikan ako, akip ang akong mga anak, naapektuhan na pag-ayo. Gumika ni ini ate, nakasaad ko sa kong kaugalingon, nga makigbulag na nga to kaniya. Hangtod ate, may apil sa senaryo ang usa ka balo. Natawagon ta lang sa pangalang Glenn. Kini si Glenn ate, mas bata kang Fred og 5 katuig. Sa mga panahon nga puno kos kasuko og kaligot-got, mao'y pag-abot ni Glenn sa kong kinabuhi. Siya ang nahimo kong sumbonganan sa tanan ate. Tungod kang Glenn, may gaan-gaan ang akong gibati. Feeling na ako doon na ako'y kakampi. Wala ako na matikdi ate nga nahulog na ang akong buot nga tukiniya. Iya kong giignan. Na kung dili na ako malipayon sa among kaminyo ni Fred, biyaan ko na lang siya. Huwag kami na ang mag-uban. Pilar may sugilanon ate. Bisan kabalo ko nga mali na kay pagrelasyon ko kang Glenn. Nasayod ko nga na ako'y bana ate. Apan tingali, tungod sa kumang kahiubos o kasuko, nabuhat ko kini. Salaktod ate. Wala gay aso nga makumkom. Nasayra ni Fred ang among relasyon ni Glenn. Iya kay nagikasakit pag-ayo ate. Iya kong gipangutana kung unsay iyang nahimong sala kanako ug sa akong mga anak.

ate. Gitubag ko siya. Ang iya mga anak ang problema. Tungod kay dili sa tanang higayon, nga iya ko maproteksyonan. Huwag ko magdahom, ate. Pagkaugma, di-atake si Fred sa sakit sa kasing-kasing. Ug nakabsan kini sa iyang hinuamang kinabuhi. Ako ang ibasol sa iyang mga anak, ate. Ila kong gitabangan. Halos dumugon ko nila. Kay ako ang hinungdan nga nawala ang ilang amahan. Gidawat ko ang tanan, ate. Ang tanang sakit nga istorya. Sa pagkawala ni Fred, gikuha sa iyang mga anak ang tanang buta nga among napundar. Wala na lang po ko nag-apas pa, ate. Di na ko gustog samok. Di na ko gustog gubot. Wa na ko nila tugtipa nga muduaw sa haya sa ilang amahan. Dito kinigahaya sa conjugal property nila ni Fred ug sa iyang asawa. Ate, nagilty ko. Mutan si Fred. Apan siya nakaangkon sa kumakaligot-gut, ate. Sa adlaw sa lubong ni Fred. Nako sa sementeryo apan layo ko, ate. Naglantaw lamang ko sa iyang lubong. Human nga nanguli ang tanan. Miduol ko, ate, sa iyang lubnganan. Nangayo sa iyang pasaylo. Way puas ang pagpataksa ko mga luha, ate. Ako gipangayo nga to sa labaw makagagahom. Ug kang Fred, nga ila ko mapasaylo. Tuod man, ate. Miabot sa punto nga naging kami na gid ni Glenn. Apan at ER. Duha palang gani kabulan. Sukad nga nawala si Fred. Ako nasayran nga dunay laing babae, si Glenn at ER.

Apan na ngayon pasaylo ka na ako, si Glenn. Matod niya. Karon ko nung nakasiguro na siya nga kami na. Buwagan ako nun niya ang maong babae. Salaktad ate. Nagpakasal kami ni Glenn. Apan pakyas gihapon ang tanan. Tungod kay pipila pa lang kaadlaw. May file na kong annulment ate. Ako na sayran. Nagpadayon gihapon ang ilang relasyon sa maong babae. Ugagani buntis kini.

Nakaingon ko sa kong kaugalingon. Tingali, wa ko'y swerte. Pag-abot sa kapikas. Usahay magmahay ko sa kong kaugalingon. Nga nung wala ko gigamit ang akong utok. Nga nung kasing-kasing kanunay ang akong gamiton.

ipadangat ko na akong kasinatian sa kinabuhi. Pamasin, makahatag kinagpagtulunan sa mga sukinting paminaw. Dininalaman ko kutob. Sincerely yours, Agnes.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige nagagamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na akong hinumduman.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward Basagdan. Nagahingoog City, Barangay 24, Puro Kauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, panunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabag ako gibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuanto ka dito sa butika kay naatan niya. Unsabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kay aron kanang imong trabaho ready dengay imong trabaho pag tumarog Megaman pilawi lang na siya sa isa lang ni kayo tanawa paminaw imong kagalingon. So akong gitumaran ako gibuhat ako gibati dayon niya lagsik man dayta. So nagpasalamat ko nga ang gitambag sa ako nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas nakatumar ko og Megaman. Salamat kay nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

salamat ka rin mo, Agnes. Ay, mapapadagat mo sa watampo ni atong tuluman nun sa Sensorly Ate Arlene. Pinagdaanan dahil ikaw lamang at wala nang iba kahit na malam. Okay, dali una kita sa itong mga text messages. Sa 209-1715-9-5812.

Ate R, para kay letter sender. Lisod kayo makakita og seryoso nga lalaki. Dapat susihon una ang mga pamilya, aya siya mosulod sa karelasyon. Gina of Shareable Yunis Bohol. Ate R, dili lang siya mapakawala sa paglaom. Waman siya swerte sa pagkaroon, apan moabot ra gyud si Mr. Right para kaniya. Anne of Caminocot, Cebu City. Ate R, ang ako'y kasulti sa letter sender. Naa naman siya mga anak. I-focus na lang niya iyahang panahon para sa kaugmaon sa iyang mga anak, ate. Esther of Bahumpanda, Dumaguete City.

Ate R, sakit kayo ang nahitabo. Tungod kay murag buhay karapatan siya sa iyang kaugalingong bana. Dapat wa nalang nakialam ang mga anak sa iyang bana, ate. Fair off, kinagbaan hag na buhok. Ate R, kubuto naon-naon, malipay ang mga anak na maminyo pagbalik lang ginikanan nga balo na kay at least dunay mag-atiman. Kontrabida kaya mga anak ate, wa sila'y pagtanaw sa kalipay silang amahan. Eileen of Binlan, Santander, Cebu. Ate, ayun na agad ang life. Grabe ka unfair. Ang importante ate, padayon lang siya sa iyang pagpaningkamot. Wa siya swerte sa katapos niya niyang relasyon, ate. Maningkamot na lang siya para sa iyang mga anak. Babes of Bulyonis, Bohol. Daghan mo itong mga text messages. Sa pankulang naman ang atong oras. Ato i-greet ang atong mga entry. Alas ato ang Nas Melian Bradanza, Visayas area. Hi to Leon o Aklan Senior of Canupaw, Hagna, Bohol. Fidel sa Hulga o Porocuato, Barangay Canhulaw, Hagna, Bohol. Maribeth Cortez Aliganga of St. Jude, Bulacau, Cebu City. Emmy Bongansiso Senior o Barangay Bayug, Canlaon City, Negros Oriental. Isagani D. Lodovici o Poblacion Sur, Dagohoy, Bohol. Christina Escribano of San Carlos City, Negros. Vilma Navaja of Kambuhawi, Balamban, Cebu. Aileen Bofitiado of Barangay Mabigo, Canlaon City, Negros. Regine M. Uag of Hagna, Bohol. Heidi Romano of Panyabunan, Mabinay, Negros Oriental. Margie Ibanez of Osmeña Street, Gunob, Lapu-Lapu City. Griselda Pinar of Tinago, Dawis, Bohol. Edelberto Oliva of Manga District, Tabilaran City, Bohol. Marilyn Sartagoda of Barangay Sandayaw, Giholgan City. Estelita Yankin of Kalimbuhan, Quezon, San Carlos City. Rhea Ligues of Baye City, Negros. Suzima Gliocam of Cambunog, Santa Filomena, Alegria, Cebu. Kianmar Remolano of Malaunay, Valencia, Negros Oriental. Roselda Miflores of Barangay Tagbino, Valdehermoso, Negros Oriental. Marisa Apiag of Samak, Mabinay, Negros. Elaine Makinano of Bakong Anda, Bohol. Chloe Anios of Sikihor, Sikihor. Jefferson Ducay Caratao of Ilagan Extension, San Carlos City, Negros. Sandro Estagulabong of Humay-Humay, Gihulgan City. Ninita Cabalida of Porocaimeto, Barangay Quezon, San Carlos City. Negros Occidental, Angeline B. Kagandahan of Sabang, Sikihor, Sikihor, and Vispi Dinulan of Porok 5, Maslog, Sibulan, Negros Oriental. Daghan pa itong mga entry, pakicheck na lang sa itong Sensorly Ate Arlene Facebook page. And this time, ato nang tuyo ko na itong tabi lukit sa housework yung mananawag sa itong 25,000 pesos. Congratulations! Taga Alcoy, Cebu. Nance Liniment and Nance Super Plus Capsule User. With product code number NCAP26162515ZN. And product code number LIN6026-1627031S. Congratulations, Bernadette Baguio. Ikaw nga to winner 25,000 pesos. Congratulations!

very much. Agnes, imo pa pala nga timo swatahan po ni atong tulumanon sa sensory Ate Arlene. Makaingon ko sa kong kaugalingon. Nga sa bisan unsang aspeto, ilabi na sa susama kanimo. Nga doon na na'y mga anak. Mag-expect gid ka nga doon ay mga trials pagsulay. Kung mabalik ag suods kami niyoon. Tungod kay angay ni mo i-considera nga ang tao nga imuhang minyuan, possible nga minyo na pod or balo, tungod kay panagsaraman siguro mahitabo nga doon ay makigminyo ni mo nga idadidara na nga uli tao way kabilinggan. Sa lakto, akip sa mga ipakaslan mo ang pamilya sa mong kapikas. Nahitabo lang nga o ani mo na kaya ang ilahang ngilad nga pagtratar nga kanimo. Apan lagi nahitabo naman ang tanan. Bisag unsay ang ngayon ni mong buhaton, huma na. Ang ato na lang karon, magsilbi ka rin dakong lesson nga nakanimo. Kung musuod ka og laing relasyon, ayaw pagdali-dali nga musuod og kami niyon. So hituha una pag-ayo. I-consider nimo ang iyang pamilya. Uyon ba sila? And next time, kumusot kang kami niyon, kinahanglan imong tingog ang mapaminawan. Og dili kay magpaubos ka kay susama sa nitabo karon. Napiktuhan inyong relasyon ni Fred. Hangtod nga may abot sa punto nga ikaw na mismo ang may give up, nagluib ka niya. Naminyo kapag-usab apan problemado gihapon. Agin usbon ko dili man daotan ang magminyo pag-usab apan siguruha na dili nimo kamahayan imong desisyon. But again, wa mangay makatagnas unahan kinila ako ikasulti sa tanang higayon kinahanglan andam ka sa mga consequence. Kumusod ka og laing relasyon. Ana lang ka simple, Agnes.

very much sa imong papadangat imong suwatang po ng atong tulumanon. Manginaod ko nga nahayagan ka sa pangakaroon. Stand by karon to doon dalang sa atong health education program with Dr. Jan Paul de Asis. Musunod galayon ang Balong the Great kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule ka Duid Capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, na-observe na ako sa Nans Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so Diyos na wala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, Taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O, syempre, alang sa 2 Health Education's program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul the Assis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ang Non-Health Education's program.
0: O, syempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text atong 0917-159-5812. Ati R and Doc John, aduna ko'y goiter. Colloid goiter? Bukol sa thyroid. Taas akong FT3. Unsa akong buhaton? Pwede ba kuminom sa Nance products? Unsa ni siya, Doc? Unsa ning FT3?
1: Okay, mga kanans, mga hormones na siya na responsible sa ato ang metabolismo, mga kanans. Sa mga thyroid na ito, mga kanans, natay tulo ka klase na hyperthyroidism, hypothyroidism, then enlargement sa atong thyroid. So kung colloid na sa mga kanans, possible siya, mga kanans, no, na enlargement sa ato ang thyroid. So as much as possible, mga kanans, iwas kita sa mga pagkaon na mga genetically modified organism aron dili siya mahimong agresibo.
0: Okay.
1: If you see genetically modified, mga kanans, yung genes mismo sa usa ka mananap ipapaspas og padako. So yung type sa iyang protein is paspas na mudako tungod anaa kitay mga benign, mga abnormal cells. Once na siya makareceive og mga modified type of protein, there is a possibility muna ang mga thyroid sa uban paspas siya na mudako, na mudako.
0: Okay.
1: Okay, balikon ko, iwasan ang mga pagkaon na ginatawag ng mga genetically modified organism, mga kanans. Yun, unsa ba ang atong angay pagabuhaton sa naay mga enlargement sa ilahang thyroid? So number one, mga kanans, iwasan nato yung kalit-kalit na mag-change yung body temperature nato, mga kanans. Contrag yun na siya sa ato ang thyroid. Halimbawa, gikan kayo ka sa initan, init kayo. Sa gawas ka, init kayo. And then, musulo din ka sa aircon or bugnaw na lugar. Bawal na siya, mga kanans. Kaya nga ito ang thyroid, mga kanans, once init kayo ang panahon, mo-regulate na siya. Mo-regulate na siya para i-improve yung pagsingot nato para pabugnawon yung system nato. So grabe ang trabaho sa thyroid. So when that time na mubalhin ka diretso sa bugnaw, makalitan ang imuhang thyroid. So magkaroon ng withdrawal effect.
0: Okay.
1: So na yung mga ubanda yun na medyo musakit din ang ilahang liog, mga kanans, kay tungod sa sudden changes sa ilahang body temperature o dili gina siya maayo.
0: Okay.
1: Yung kalit-kalit na pag-change sa imuhang body temperature. Kung naa ka sa gawas, kung grabe ka init, ayaw usa og sulod. Diya usa ka sa gawas, stable sa nimo yung body temperature nimo na maka-adjust siya bago ka musulod sa bugnaw, kay para dili magkaroon ng stress ang imuhang thyroid. So mao na siya, no, isa sa mga hinungdan na pwede siya magkaroon or pagluya sa ato ang thyroid cells, and then pwede pud siya makaresultas na magkaroon ng mga bukol-bukol siya, mga
0: Okay, Doc, pananglitan, gikan ko sa gawas, init kayong panahon, nisulod ko kalit sa air condition nga sakyanan.
1: Depende man na siya kung grabe gid ka init, kung pwede ayaw sa agyod. Palandong usa ka. Palandong usa ka bago ka musulod. Kaysa ka ng grabe bitaw ka init na ma-feel bitaw ni mo na askin na yung lawas is init kaayo.
0: Yeah, gusto ka musulod para mabugnawan ka, bawala imong ka init nga gipaminaw.
1: Yes, ma-feel ni mo yung bugnaw, ma-relieve ka, mga kanans. Pero yung mga metabolic nimo sa imuang lawas ang nagtatrabaho, maglisod siya, adjust.
0: I see.
1: So dili siya maayo, mga kanans. So kung grabe ka init, palandong usa kadali na ma-cool down, mga kanans, and then pwede na dayon kamusulod sa imong sakyanan, mga kanans. Pero kanang igo ra bitaw muagi, okay ra na siya. Kanang mga igo ra bitaw kani nitabok lang bitaw sa dalan na init kayo, okay ra kayo na siya. Kanang ingon bitaw na parang mabulad ka ba, na pila ka minuto, mga 5 minutes or 10 minutes nagibulad ka sa init diha, naigang yud kaayo. So kana sa mga kanans, kinahanglan naa kitay mga adjustment, mga kanans.
0: Okay.
1: So unsa ba ang ato ang angay na mga pag-imnon? Of course, Nance and UAID Herba Capsule ang usa siya sa makatabang kanato.
0: Okay.
1: Ang Nance Herba Capsule pwede nimo imnon kung baguhay pa lang siya, din siya gihuot ang imuhang liog bitaw, mga kanans, no. Andin maglisod ka og tulon kay tungod na ay enlargement sa imuhang thyroid. So pwede nimo imnon yung Nance 2 capsule 3 times a day.
0: Okay.
1: So balikon ko, 2 ka kapsula humankaon 3 times a day, mga kanans. And then UAID 1 capsule 3 times a day ang pag-inom mga kanans. So makakatuno nga ako ang mga additional advice na ay mga problema sa thyroid mga kanans.
0: At yun ang Doc John, ako'y pangutan na ngano nga manginit man ang akong dughan sa ilawom. Unya sa ibabaw, bugnaw man, gikan manggod ko, Doc, ng hupong. Finding sa doktor, medyo hubag akong heart. Unya na adog gamay tubig akong lungs. Mm-hmm. Karon akong gibati na ay mutusok sa akong mga tiil. Unsa man ni Doc? Linda ni of Santa Maria, Davao Occidental.
1: Okay mga kanans, no, yung makabantay mo no, na sa atong part, sa atong lawas na among bantay na medyo na ay part na init, na ay part na bugnaw. Mm-hmm. Sa atong likod, kung bugnaw ang sa pikas, abaga na to, sa pikas is na siya enough na kainiton lamang sa lawas na to. Mm-hmm. Kana siya mga kanans, nag-indicate na taas kaayo yung acid.
0: Okay.
1: So gahubag yung mga muscles ni mo diya or naakay mga ligaments or mga nerves na mga naipit.
0: Okay.
1: Or na mga nalisa.
0: Okay.
1: So mo po nang uban dayon ang hinungdan mo to ang uban na dali sila ubuhon, ginahilantan dayon sila, dali magluya, dali mamuypoy ang ilahang lawas. So ang uban ginabuhat ana mga kanans no, yung mga masaystak, yung manghihilot, kay balo kaayo na mga kanans. Pagika pa lang sa imong likod kay balo na sila kung asa dapit yung naay mga lisa or naay mga piang. Kay paggunit nila mabawaan nila, oh, kini na part, oh, is na ibugnaw, kini, igo lang yung kainit, enough yung kainit niya. So, pasabot, katong bugnaw na ay mga lisa siya or kinahanglan hiluton siya mga kanans. Pero sa imong mga kanans, no, naakay heart enlargement. So, kinahanglan na to at imanun usa na mubalik o kanindot yung blood circulation ni mo, mubalik sa normal ang imuhang blood volume.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, kinahanglan na to makontrol ang imuhang cholesterol, ang imuhang sugar, ang imuhang uric acid, ang uban pa ng mga metabolic waste product or mga uban pa ng mga blood component na nakaresulta siya sa paglapot sa ato ang dugo. So, kung kinahanglan to siya, makontrol mga kanans. Kaya kung lapot mangod atong dugo, maupo na siya hinungdan nga no, dili mag-ubos-ubos ang ato ang blood pressure. Maupo na hinungdan nga no, dali mamuypoy ang atong lawas, and then dali maghuot ang ato ang dughan. And then uban po, sa gabi, pag makatulog sila after mga 2 to 3 hours, makamata sila kay do, hangos do, muragilumsan sila mga kanans. Mm-hmm. So kinahanglan na to na makontrol yung mga blood component or yung mga dugo na mga component na makaresulta sa paglapot sa ato ang dugo. And then pataso na to, yung resistensya sa ato ang kasing-kasing. So kinahanglan yung mga cardiac muscles na to na naasa enough na resistant. Kaya kung wala siya enough na resistant mga kanans, pwede mag-start na siya dayon yung cardiac cells na to, mag-start na siya og enlarge, mudako na ang ato ang kasing-kasing.
0: Okay.
1: Take note ang ato ang kasing-kasing muscles na siya. Kay tungod muscles siya, na possibility kung magsubra ka puwersa, permanente kusog ang pressure sa imong dugo, mudako ang muscles sa ato ang kasing-kasing, muresulta siya sa heart enlargement, og dili ka na siya pasabot na kusgan ang imong kasing-kasing, kabaliktaran. Pag mudako ang atong kasing-kasing, mas the more nagaluya ang ato ang kasing-kasing. There's a possibility na pwede ka magkaroon ng congested heart failure. Kung magkaroon ng congested heart failure, na possibility po magkakaroon ka ng pulmonary hypertension.
0: Okay.
1: Mo ng uban, pag ubo nila, gabula-bula ang ilahang plema.
0: Okay.
1: Kaya tungod yung dugo nato, nag-backflow siya, nag-atras, nag-balik siya, paingon sa ato ang baga.
0: Okay.
1: Muna ang uban no, na sila'y mabatsyaga na hangos, dali sila ubuhon, and then kapoy gud ang ilang perminti paminaw sa ilang lawas mga kanans. So lalo na kung naanay mga heart enlargement. So Dok, unsa ba nga itong angay pagabuhaton? Of course, number one, kinanglan na ito makontrol yung blood pressure ni mo. Kinanglan maibalik na ito sa normal ang imuhang blood pressure.
0: Uh-huh.
1: Para maibalik sa normal ang imuhang blood pressure, kinanglan makontrol yung mga cholesterol, uric acid, o imuhang sugar.
0: Okay.
1: So, unsa ba ang makatabang sa naay mga pasyente na naay mga problema?

0: makaayo sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: Kung ang mga pagkaon o mga ilimnon na dili makaayo sa atong lawas, ayaw na lang. Kaya gusto nato na tabangan ang imong lawas, gusto nato na mubalik o kanindot o ka-healthy ang imuhang kasing-kasing.
1: Mm.
0: So tanan, ana ay mga solusyon kung kita, nagatuman kita kung unsa ang dapat natong pagabuhaton para mas ma-improve ang ato ang panglawas. Susama sa pag-inom religiously sa mga tambal o mga herbal. Sama sa ato ang non-herbal capsule, UID herbal capsule. Kung naaman kay tambal para sa imong hypertension, pwede po na nimo imnon, walay problema, pwede naton asya i-combine mga kanans. And
1: okay,
0: then monitor kita sa imuhang blood pressure. When that time, makita na to, nindot na ang imuhang BP. And then during exercise, walking exercise, nag-improve na imong panglawas, pwede nato na siya dahan-dahan tanggalon ang uban pa na mga synthetic medication nimo, provided na anaa sa atoa yung mga laboratory result na nakita nato na nibalik na sa normal ang mga blood component or yung sa resulta nimo mga kanans.
1: Okay. At early na Doc John, pwede mangutana nga naman ni akong kilid, sige man o ngul-ngul o ang akong yellow. Onsa ako ang buhaton o nagainom pod kog pills. Luod naman good, tagapanabo di ay ko. Ayan.
0: Okay mga kanans, no, sa iyang kilid. So unsa ba yung mga organ na possibly na involved diya mga kanans? Sa atong tagiliran mga kanans, so of course dili nato ikadinay, anaagi na diya ang ato ang kidney. Okay, dili nato ikadinay na atong kidney. Sa mga babae, pwede po ang ilahang ovary. Pwede po ang ilahang large intestine or ang ilahang colon. Labi na po dili nindot bitaw ang imuhang pagbawas. So na yung mga possibility, isa po na siya sa mga hinungdan. So unsa ang atong angay pagabuhaton? Cleansing kita.
1: Okay.
0: Start with pag-inom sa dagan og water. Kay para dali nato ma-cleanse ang imuhang colon. So digestive system muna tayo. Kinahanglan nindot maayo yung absorption, maayo yung pagpagawas sa mga hugaw sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So number one, water therapy. At least mga 8 to 10 glasses of water per day. And then of course, non-scorned coffee. Non-scorned coffee, kini dakugyud ikatabang kanato mga kanans. Kaya ang non-scorned coffee, mukontrol siya sa pagpangaslom sa ato ang kuto-kuto.
1: Okay.
0: Aside sa mukontrol siya sa hyperacidity nato, isa sa pinakanindot sa non-scorned coffee mga kanans. Bungkago niya, limpiuhan niya, o ipagawas niya ang mga hugaw nato na dugay na nalibagtik sa sulod sa ato ang colon mga kanans. Kumbaga, ginabalik niya na mubalik sa normal ang ato ang pagbawas. Iwas constipation. Panglimpyo gyud sa ato ang colon mga kanans. So ang non-scorned coffee, pwede nato imnon, buntag o hapon. Pwede po sa gabi mga kanans. Don't worry, yung non-scorned coffee nato, wala siya caffeine content.
1: Okay.
0: Isa po sa pinakanindot sa non-scorned coffee mga kanans, na-enjoy pa nato yung morning coffee nato mga kanans. At the same time, anaakita yung mga health benefits.
1: Okay.
0: And then, para sa imuhang kidney mga kanans, as long as sa mga kidney na naay mga problema, na yung mga UTI, taas ang ilang mga uric acid, and then grabe ka isong ilang ihi, angso kayo ilang ihi mga kanans, kung mag-ihi bitaw sila, sakit ang ilang mabatsyagan mga kanans, and then ang uban medyo naanisagol og dugo mga kanans, so there's a possibility nagkakaroon na siya ng mga infection or UTI or nasamad ba ang sulod sa iyang kidney. Dako kaayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa UID herbal capsule. UID herbal capsule para sa mga pasyente na ana ay problema sa kidney. Pwede imnon 1 capsule 3 times a day, good for 7 days or 15 days ang pag-inom para totally na ma-cleanse, matanggal, mamatay ang mga bakterya na anaa sa sulod sa imuhang kidney mga kanans. And then, naka-mention ka ganina, taod-taod na ka naga-pels mga kanans. Kung gusto nimo na matanggal yung mga drugs residue sa pels mga kanans. Kaya sometimes kung dugay na nagainom ang babae sa pels mga kanans, dili ikadinay na to kay tungod synthetic ka na siya, naagi na sa mga adverse reaction sa mga panglawas sa kababae yan. Halimbawa, muhina yung metabolismo. Munang uban mga kanans, no, makabantay mo ang uban na nagainom sa pills, dali na ang ilahang pagpanambok. Dali na nidako ang ilahang lawas mga kanans. Dali na nila makontrol ang pagdako sa ilang lawas, sa ilahang body bitaw mga kanans, sa ilang mga bilbil. Tihala sila, nikalit na lang mga kanans. Kahit tungod, nihina yung fats metabolism sa imong lawas. Aside sa nihina yung fats metabolism,

0: system sa imong lawas, nihina pod yung estrogen hormones sa lawas sa babae. Unsa ba niyang estrogen hormones? Estrogen hormones, mao na siya ang nagatabang sa reproductive organs sa mga kababaihan ug nagatabang sa mga kababaihan para ma-distribute insakto yung fat sa lawas ninyo. So kung wala na kamo enough na estrogen, expected na to, bisan asa na siya, mabutang ang inyohang taba. Wala na sa insaktong lugar niya.
1: Ayan.
0: Muna uban, ang inyong, kabantay nyo sa inyong mga poso, na inyong atiyan, medyo ni... nawala na yung pagka-sexy. Siya kahit tungod medyo nihina yung estrogen hormones ninyo mga kanans. So ang ako ang ikarekomendaan ang mga kanans para maiwasan bitaw, para ma-maintain po yung enough o kanindot sa panglawas sa mga kababaihan o maiwasan nato yung mga unwanted fats sa mga lawas sa mga kababaihan na dili nila gusto na anaa o dako kayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa Cervicare Brand Herba Capsule. Ang Cervicare Brand Herba Capsule i-correct niya ang mga hormonal imbalance. Ibalik niya kung sa mga nawala na estrogen sa lawas sa mga kababaihan. Kung naibalik niya yung estrogen hormone sa inyong panglawas, ma-perform sa inyong lawas ang pag-distribute sa nindot ng mga fats sa inyong kalawasan mga kanans. So mga katong mga kanans, no, ako ang mga advice kaninyo.
1: Okay. At Arlene, unsay angin akong buhaton nga sige nagsakit akong tuhod. Please, nagay akong advice.
2: Okay mga kanans, ang sige sakit sa atong tuhod mga kanans, no, resulta in siya sinatawag na osteoarthritis or arthritis mga kanans. Sometimes ang arthritis is dala sa pangidaron nato mga kanans. Pag naa natay mga edad-edad, medyo tigulang na kita mga kanans, sad to say, yung synovial fluid or yung parang grasa bitaw naga para ma-lubricant sa ato ang mga joints, humihina, bumabagsak. E tungod nagnipis na siya mga kanans, ang atong mga joints, dali lang magbangga. So muna siya na mabantay nato na after nato maglakaw mga pila lang ka steps or mga 5 minutes or 10 minutes na lakaw nato mga kanans, mabatsagan na dayo nato yung pagsakit-sakit sa atong tuhod kay tungod yung synovial fluid bumabagsak, numinipis-nipis na siya mga kanans. So ang atong buhaton if nang yung synovial fluid ay bumabagsak, of course pahulay kita and then i-massage nato na siya mga kanans, no, kay para mudaloy yung gwapo na daloy sa dugo. Kay ang synovial fluid product man inisiya sa gwapo na daloy sa aton dugo mga kanans. And then ginarekomenda nato na mag-inom siya sa Nanserba capsule, 1 capsule 3 times a day, aga hapon o gabi ang pag-inom sa Nanserba capsule. Inisiya makatabang ni siya mga kanans para ang daloy sa atong dugo mas straight kumbaga, mas nami siya yung daloy sa dugo kag makatabang siya mga kanans para ma-improve yung production sa synovial fluid. Ngano ma-improve man yung production sa synovial fluid kay na-control niya yung blood viscosity. Dili na mulapot ang ato ang dugo. Yung mga cholesterol, mga sugar, mga uric acid, ma-control man niya mga kanan. So meaning to say, if naatay enough na synovial fluid, mas malayo na ang ato ang malakaw mga kanans. Mas dako na na oras baga yung paglakaw nato mga kanans. Madili bitaw na after 5 minutes, after 10 minutes, musakit dayo ng ato ang tuhod. Sometimes mga kanans, ang hinungdan sa arthritis mga kanans, gumikan sa overweight. Masyadong malaki yung katawan mo. Kumbaga dili siya haom para sa imuhang lawas mga kanans ba or overweight ka mga kanans. If overweight ka mga kanans, ang shock absorber sa atong lawas is atong mga joints. So ang atong mga joints ang dako yung na damage or dako yung bunog. So muna siya kung overweight ka, ginarekomendan yun na to kung nagtukar na ang imuhang arthritis. So please, every month, mag-reduce ka ng timbang. Bisa't isa lang ka kilo, matag bulan. Kung makaya ni mo 2 kilo, mas maganda mga kanans para yung ang imuhang arthritis dili na sa sige-sige na atake mga kanans. And then I recommend, inom ka sang UAID Herba Capsule. Isa ka kapsula, 3 times a day. Ang UAID Herba Capsule, dako kayo ang ikatabang sa imuha kay tungod ang UAID naasiyay anti-proliferative property. So para mawala yung pangubag-ubag sa ato ang mga kasukasuan, sa ato ang mga joints at the same time, ang UAID Herba Capsule, kaya niya pungkagon ang mga uric acid na nigahi, nagtipunog, sulod sa aton mga joints. Kaya niya ipagawas ang mga uric acid pinaagi sa aton pag-ihi mga kanans. So balikon ko, ang UAID Herba Capsule, mas dako kayo ikabulig sa mga pasyente na naay osteoarthritis. And then mga kanans, ayaw palabi inom og mga pain reliever. Kung makaya lang ninyo yung kasakit sa inyong mga arthritis, gamit ka mo og mga remedies. haplasan siya or naatay imnon na mga herbal. Too much and thick ang sobra-sobra na pag-inom og mga pain reliever. Halimbawa, halos matag-adlaw na lang ka nagainom og mga pain reliever. Tanan na pain reliever mga kanans, dako kaayo ang iyahang ikadamid sa imong kidney. Amo ni iban, na sige inom bitaw mga pain reliever para sa ilang mga arthritis. Ang ilahang sakit dayon mga kanans, ang komplikarya ana, ginatawag nato na kidney failure. Nagkaroon ng problema sa ilahang kidney. So as much as possible, kung kaya lang na dili ta mo inom og mga pain reliever, muhatag lamang kita og mga remedies. Muinom lamang kita sa mga herbal para ma-activate ang atuang pain reliever sa atuang lawas. Kaya atong lawas naakit ay mga natural pain reliever. O ginatawag nato ng mga dimorphine. Ang dimorphine mga kanans, amo ini, yung epekto niya mga kanans parang morphine din siya, mga pain reliever. Pag kinisiya yung ma-activate sa atong lawas, usually ang mga panakit sa atong lawas mga kanans, mawala siya mga kanans. So as much as possible, minimize kita sa mga pain reliever. Patronize kita sa mga natural remedies at mga herbal medicines na pariho lamang ang iyang epekto sa ato ang lawas. At the same time, mas naasay dako na advantage na dili siya makadamid sa ato ang kidney mga kanan. So balikon ko, you eat herbal capsule para sa mga pasyente na naay sakit na arthritis.
1: Igong oras sa atong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga, okay ang atong panglawas.
2: Ah. And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herbal Capsule. Kaya
1: yes,
2: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
2: Na murag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
2: So, mokini ka ron, anaana ka ron, ug dugang na support sa ato ang NANS Herbal Capsule. Karon ang NANS Herbal Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herbal Capsule.
1: Yes.
2: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herbal Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herbal Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herbal Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. So, Megaman Herbal Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, usbo nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubo buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
1: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong ikinhanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkat pag inisya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 mm-hmm. ang atong Remind Choco.
0: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba nimo, anaa ba siya'y benefits sa atong panglawas?
1: Mm.
0: Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo, mga kanans.
1: Okay.
0: Og walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, na pinapagbugnaw ang panahon, mga kanans.
1: And syempre, ang atong Nans eye drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
4: Ang akong pulit akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos. Hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul, yuid o kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nansibang nga gigamot ni mo akong mga sakit. Mapasalamat yung ako
5: po si Luisa Mercado de la Piña, taga Nasipit.
0: Kini si Dr. John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nuts.
6: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Dugay na kong gamitin sa Nans Liniment Oil og dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungod kay moy akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: You expired, O Jesus. But the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
9: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
10: Where?
9: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restaurant.

0: ako si Leida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumuli sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumuli sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito, times adidjud na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hello again, mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello, Sir Mel!
6: Hi, sa tanan. Nagpasalamat ko nga na aniya karon.
5: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC believer pud?
6: Permita na ay physical activities. Maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya, timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayon na ako ni. Mas nag-improve ang ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na kog MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa nako puhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
5: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
6: Walay sa payan, Cardi.
5: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
7: Tiguwang nako, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan!
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang anda!
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita? Kadyot lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

ang builderware na gabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang builderware full service construction store na gabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply o mutaod sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass o tinting. Nagapod-apod usab ang builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
5: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
6: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa.
2: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Malong the Great. Karon, ania na ang pounder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninjong tanaw. Welcome na sa Abduris Program, Mas Kurima. Balong dagu. Ah, kumusta, kumusta? Oga. Manginaot lang tangan mo sa Kapiskay. Oga, kondisyon sa panlawas. Adlaw karong Lunes ba? Liar ka Lunes na pa. July 27, 2026. Happy anniversary. Eh? Kabalo na mo. Kinsa mo. At to din, tig mo may gala 1,100. At kasi ito, kauha agwalo. At ka mga sundalo, sulod sa gingharian, diligyod mo dagan, bisan pagrakrakan. Muna may gala ha, unya. Pabutas sa mga tunggi andam. At karadlawa nga, nasa jod ba ka mo? Unang ligaw-ligaw, siyete. Siyete, may gala itong unang ligaw-ligaw. Og, pabutang duha para makumplito mga kurimaw. Magsugod na tayo, dito ang pagpinaguman.

Ito ka na pa. Remember me. Mga ito ka na rin baga ba? Rin baga ba lang? Kanya yung amin kamagis. Nagkaratag tayo ha. Remember me. Okay, dito tayo may gala sa mga... Narita mga saligan sa mga tubag sa digmo. O niya ka ito nga pa. Number na ito nga bag. Okay. Ayaw na itong daan. Ayaw mag-text sa itong daan. Dari na mo text. Atong bagong text line kay Gikwa na po ito stay in ba? 0997-521-0657. Akong Osbon. 0997-521-0657. Kanga. Diyan na mo mag-text ha. Akong Osbon. 0997-521-0657. Diyan. Darita may galas matubag daw tubag kay piano. Ondo sa Toledo City. Okay. Kumusta man diya do? Toledo. Lain pang tubag. Law ang tubag sa imong tigmo kay naglimbas o gabas. Ikan daw kang lito sa Balamban. Kumusta diya lito? Piyoto! Awap aga po mga kurimaw. Aga ang tubag tigmo kay tao nag piano. Ondo ga po sa Toledo. Piyoto! Oh, si Tatay Piano. Gitibi, ha? Nang tubaga nagpritog isda. Litos Balamban. Kana bito ang bangus bitaw nga. Di ba pritohon mo pisik mana? Nako isda lang nabay para di mo pisik. Oh, subaon ang bangus. Siyaro mo pisik pala. Aga nang tubag tigmo kay Sudlay. Agikan gyapon kang lito sa Balamban. Nang tubag kay Gabli sa Siradura. Asa sira sa pultahan. Antonia ng Tumandok. Alegria Cebu. Okay. Aga akong tubag. Nang sa imong tigmo kay Irong Buang. Okay, atudig mo, kawaan o gwalo kasundalo. Sunod sa gingharian, dili managan bisan pagrakrakan. Kawaan o gwalo kasundalo. Sunod sa gingharian, dili mudagan bisan pagrakrakan. Mauna, mga kurimaw. Ang ato ang... Tigmo! Wang-wang! 1,100 na po! Paspasa kayo na! Long akong tubag anang imuhang tigmo! Ang tubag anang kay ang tubag anang balong sa imong tigmo kay ngipon! Daghan na ko ni mong ngipon. Muramang kagatong kuan. Lang akong tubag. Anang tigmo ni mo kay karas. Kompyuto. Aga di apayod. Balong akong tubag. Anang tigmo ni mo kay 28 kabuang.

0: Ang tubag ana long kay LTO. La ag taw niya. Ha, adili. Ang meaning sa LTO kay dako na mag nakorta. La taw niya. Oh, mo na meaning sa LTO. La taw niya. Ag balaw akong tubag anang imuhang digmo. Ayan. Okay, tubag lang sa imong digmo kay manok naglumlum. 28 ka itlog iyang ginumluman. Di gid na siya mulagan. Yuto! Wa ay pagyapon. Dirito may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang kinsanday, gikan daw kang June Dumagite. Bay balong. Ah! Grabis balay bay. Daghang kig baboy binuhin ni tatay bay. Mga pila ka. Mga bayan tigid to kabuok. Ay gamay. Sa amo daghang igayo. Unsa ka daghan? Ay basa daghan. Mag-ihaw ra mig tulo ka buok, isubak ra namo pansit. Unsa unsa? Mag-ihaw mig tulo ka baboy, isubak ra namo pansit. Pagat nagpansit be. Daghan nagsubak ka daw. Lima mo na mag-ihaw tulo ka buok. Igor ay subak spansi. Basig ang tinaere ay subak spansi. Kay Gilitson ang lawas. Lawag akong tubag. Anang imo ang tigmo? Ayan. Ang tubag analong kay kalendaryo. Gikan daw kang June sa Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Long o balik ka daw ang number kay wa pa na ko makuha. Nag-text naman ka. 0997-521-0657. Ako Osbon ha? 0997-521-0657. Mga kurmaw. Balong, tubag na ko anak kay Anay. O, di pa yun langaw, manalong. O, di ganyan mo dagan, king mulupad na. Pero purting loo yan, yung langaw, madagpang ako, bay. O, kuhaan na, isa ka pa ko, ah. Muna siyang mabuang. Sige, ragbaklay. Muatim siyang lupad, may gala mo. Tulilik mo siya. Baklay na po, dam. Kabalos lagi ko. Merwisyo ka. Oh, dak po muna ako. Kuwag isa kapag ko. Kurato na ko mukhang potra. Hindi ka lupa niya. Sige nagbaklay. Para may chinilas. Aga balong. Ako hong tubag. Anang imong tigmo, karas. Uwap agapon, oga. Akong tubaglong, anang tigmo ni Mukay. Onsan ni siya, hagdanan. Gikan daw kang il-il, buhol. Kumusta mga taga buhol? Piyuto. Oga. Akong tubag long sa imong atig mo. Ayan, iring na long. Piyuto. Uwap aga po. Aga akong tubag long sa imong atig mo kay Baktin. Piyuto. Uwap aga po. Mga sundalo na long bagong graduate. Piyuto. Wa pagigyap. Wa pagigyap po niya ka. Asaktog tubag. Long tubag ana. Imong tigmo. Leader sa NPA. Piyuto. Wa pagigyap po niya. Ha? Wa pagyapoy nagka salapay. Og balong, akong tumag, anang imong tigmo, naglimbas og gabas. Di po naggabas og limbas. Lang tubag na ko anak kay unsa ni? Tambubuan. Piyuto. Wap age po. Osbo na ko ato number may gala kay bagong ilis niya. Atong number 0997-521-0657. Ako Osbon, 0997-521-0657. Basi correct din yung adedi. Kamu na po yung sunod mo daog. Lang akong ang tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anang kay ano ni? Okay, tubag na kulong sa imong tigmo kay Bala sa magasin Piyuto. Long turo nga baka gikan daw kan alito sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Mayong pagkuminaw mga taga Bugo. Long tubag na ko anang imong tigmo bunhok. Huwag mo na ibunhok, magkaato sa sanghasang at di magin mo up ka. Ako na ning bunhok. Ako na ning bunhok. Aga balong, akong tubag, anang tigmo ni mo. Oh. Ngipon sa sprocket. Piyuto. Wap agya po. Mga kurimaw. Og ang tubag analong. Ah, sa imong tigmo kay mga tulisan. Piyuto. Mga tulisan na sila. Mga adik na sila. Hello. Aga akong at tubaglong sa imuang tigmo kay kuto sa ulo. Gikan daw kang Lydia Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Piyuto. Wa pagyabon. Og balong akong at tubag anang imuang tigmo. Ang tubag anak kay irong buang na Piyuto. Uwap aga po. Og ang tubag lang sa imong tigmo unggoy. Piyuto. Okay, direkta may last line pang pasihaw. Gikan daw kang Nita may galas buhol. Kanang bayhin? Oh. Nay, kananan bay ba? Brato kayo sudaan bay? Oh, usok ka brato. Ang bulan ako, tag-baintira. Ang litson kawali, 20. Crispy pata, 20. Basta kayo tag-bainti lagi. Bratuha kayo eh. Pero ang kuan, ang surplus sa can on rice, pila man? Sa kalibo naman. Ora, sobra pa. Gansihon, kaya po kagmaon. Oh, kuha ka isa ka sa bulan, oh. 20. Sa karais, sa kalibo, 1,020. Naon po yan, ano? Naon tayo nga na nga karindiri, ano? Barato rin sudaan, pero ang rice mo'y mahal. Oh, tingala kapag bilgat, doha ka rice ni mo, 2,000 na. Lami ni mong kaon-kaon. Pero pag bil, uy, huwag kayo. Ikaduang ligalinga otso. Ah, number 8. Aga pabuta megalaang. Pabuta ang usa para makumpleto ha. Ayan. Aga balong akong tubag anang imuhang tigmo. Oh. Ang tubag anak kay Platon. Pinti itra ba? Platon dagang. Orang dagang ramang pinti itra. Oh, gamay ra pinti itra. Dagang gamay ra. Niyabas mang kutol pag aro na. Lang ako ang tubag kay ulod sunang ka. Piyuto. O pagyapon. Og akong tubag balong anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anang kay mga dulon. Piyutor. Ngipo na balong sa baba. Adyo andaw may gala sa Sikihor. Musta mga taga Sikihor? Oy mga taga Kanlaon. Huwag dumagiti ha. Kato na nga met na to may gala Sikihor. Mga buutang yun. Mga buutang tao, ha? Oh, di man po ito kaya ngayong gagamayang tao dakog purol. Oh, dako man siyang tao, pero dakog ito lang sa purol. Dako man siyang tao, pero dako lang ito sa purol. Lang akong tubag, isda nga kuha sa bubo. Gikan daw kang Rinier Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Long kwintas na. Gikan daw kang Dexter sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Akong tumaglong bulig sa lubi. Dog kabulig. 14 lugar kada sa kabulig. Piyuto. Wa pagyod gihapon mga mao. Nyato daw ikaduha, utso. Paabot na yung usa mga igala ha. Okay. Long akong atubag anang imong tigmo. Ngipon sa galingan. Wap aga ba? Og di abyog. Akong tubag anak long kay nag-training. Computer. Wap aga ba? Mga kurima. Og akong at tubag long sa imong tigmo. Bugas-bugas na. Di sa pagrakrakan. Di gyud mo dagan. Aga lang akong atubag kadina. Asa kadina di amor. Kinumdum ko atong pagwapuhay ga iti may gala. Oh, ang Chinese nang iti wow. Ayang iti murag rose. Like a rose. Lakpak ng mga tao. Ang Amerikana po katag-kataga may wow, Daisy. Ang Pinoy kay ang Pinoy kay gikan manamista si Rock lagi. Pagdawag siya, dagandagan siya. Gikan may gala sagdan paingon sa isti, nagkatay-katay na yung iti. Wow, kadina di amor. Warting na oga lagi. Kadina di amor. Timing po siya itong ipamistahan nga labad po. Ipamistahan nga labad. Ah. Sirit-sirit. Lang akong tubag. Anang imuhang pigmo. Ang tubag anak lang kay kato. Katos kabaw, katos baka, katos iro. Computer. Aga akong tubag Long, sa tigmo ni mo. Bala sa magasin. Ayan. Oga. Direto may gala, slide pang pasiaw. Gikan daw kang tata may gala sa buhol. Balong. Ah. O sa may buhato ni mo, og pananglitan may balaan ni mo nga nakiigsuon sa gawas. Wa man ay problema, bay. Gani, o sa kay buhato ni mo, o may balaan ni mo nga nakiigsuon sa gawas.
1: O di akong kuan.
0: Unsa? Akong basulon. Naan mo siya sa gawas ka. Di man tadaotang tao po. Pasudlon eh. Lang akong atubag anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag ana long tambubuan. Computer. Uwap aga po. Og balong tubag na ko anang imong tigmo. NPA. Neighbor pay also. Dito sa bus. Aga sir. PNP ni PNP. Masa PNP. Police not pay. Wani bayad. Pag-abot kong balong. Kayo imo sir. NPA sir. NPA. Masa PNP. Neighbor pay also. Kaya nga no. Police na di mo bayad. PNP. Police not pay. Katapad mag NPA. Ikaw sir, NPA po ni. O si NPA, never pay uso. Hello. Okay, padayo ito mga kurimaw. Buhat ang meaning ba? No? Imo ang yung meaning. Aga balong akong tubag anang imo ang atig mo kay onsa ni ayan tubag ana long kay alkansya or kwarta sa alkansya piyuto uwap aga ba lang akong tubag kay bukbuk sa lubi. Piyote. Ola ay pagigyapon. Ah, mga kurino. Aga akong atubaglong sa imong tigmo. Lamigas. Piyote.

Irong buang. Dili iring buang. Matay kong iring mabuang, no? Tagana di mga kaurasan. Wapagan ni iring na buang. Daganat ang kaurasan ang sa asawa. Okay, dito may gala sa tuwang nasa iyo't baga mo. Nasa iyo't ba mo mga silingan ang bird or langgam nga gasimbolay sa kalinaw or peace, mao ko na may gala ang dove or ang salampati.

0: akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa Epic. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagkugid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag UID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UID capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kini si Doc John Paul De Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ning NANS o UID pares kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuan na lang, kanang duhak ka bisis na lang. Nang sa gagihapon akong paliton mamoy, inaagin sa'yo alibyo. Kuan yun sa provident tested yun na mo ang magtiayon.
4: Jane Puertes, 42, diri ah, purok 11A, bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Dugay na kong gamintin sa NANS liniment oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa NANS liniment oil. Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: Oke, balik sama kuri mau dari situ ang pagpetagubang. Oke, balong. Akong tubag, anang imong tigmo. Ang tubag, anak longkay unod sa bulang huy. Piyuto. Uwap aga po. Aga akong tubag, long anang tigmo nimo. Okay. Pansini. Okay, kuto sa ulo. Kung sunura na. Akong tubag lang. Anang tigmo nimo kay. Pansini. Mga buaya. O amang yung buaya, nasa Senado or nasa Kongreso. Or nasa highway. Derita may galas lain pang pasiaw. Agikan daw kang abet may galas buhol. Kinis balong abanang tikla.
1: Dahil tikla? Oh, milarra kin ako gabi ini eh. Milarki ko kanina. Wagi ko itulog.
0: Ano man sab?
1: Nagdamgumang ka?
0: Unya, unsa may gidamguman ako? Anong nabinaraman ka?
1: Ay, nagngalan ko kang mga aslaki.
0: Unya,
1: nagpaabot ko og malitok ni mo ako nga. Nagbuntag, nihayag na lang. Ay, wag hindi mo malitok ko nga. Kang, bilara ay nampak. Bilara ay nampak.
0: Watuwat na ko ako nga. Nihayag na lang. Wag maghihapon malitok ko nga.
1: May pa akong mga

0: Okay, katapos sa Ibiles Kurimao number 1. Kompleto na ha. Walter oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag manasab po sa mga oras o sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan na ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: ni yung tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagmasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa siyudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kang salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kang salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kang salamat. Maing hapon usab o daghan salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat og maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon di sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon ni Ruben Perez di ay o Dams K. Perez. Namaligyan sila gigis sa sakyanan o maayo po ng mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela de Ascogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe. Bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhin na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kiningaubos ninyong alagad sa kahinan si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon.
1: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Ach! Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon! Di siguro ito matutuloy?
3: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na!
2: Sipon agad?
3: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad!
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sukad pa sa una. Kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
8: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, sa Pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan,
nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East, tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo,
Nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyoman, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX, mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito,
Mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50%ng diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad, gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasahero sa sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon,
Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutong program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.5 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain, ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network
consisted of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya't pinagtutuunan natin ng mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak na hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na, at yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST.
Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Chaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng Oplan kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda.
Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng at kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng niyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng niyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng niyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita, halimbawa rito ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance.

Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba, mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na magpwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang seguridad ito sa 2028 para sa halos 30,000,000 kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso na nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resumed for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating

seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS,
Pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa impormal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang impormal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Service Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalong maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok. Halimbawa,
Sa programang Super Eskola at ang programa Entrepreneur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving, pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Filipinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito
ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.25 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.25 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP
upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer, mahigit 500 ay para sa alta presyon, mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng kanser at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5 sa kanilang pagpapagamot, gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. 2 na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app, ganong karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya.
ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula nung na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network that is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products, such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new, invaluable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive
We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led Pax Silica Initiative, the Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the Joint Stockpiling of Energy Assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is Bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act number 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible.
May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars.

0: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
1: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
2: Tiguan nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na, duwa sami sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola.
2: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagan.
4: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan. Down!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, D6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frapp for aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
4: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
4: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oy, Libare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
8: Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
7: Uy, kanindot ay anak marino?
8: Unya, unya, magbayad ta anak karatuin, Mari, para makaabilita sa mga diskwento?
7: Oh, delikit, Mari.
8: Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usaka blank sa share o lifetime na ninyo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
7: Oh, mao ba, Mari?
8: Interesado ko makuha sa mag-share, Mari. Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace, Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6679.
7: Sige, Mari, ha? Sige. Dagdag salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
9: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bali.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
1: Higala, kumusta? Maayong hapon. Sa panglabing hanay sa mga nagabagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Mga balita gikan sa kauluhan. Og karon sa detalye sa tong mga balita, Presidente Bongbong Marcos naglatag og mga lakang kalabot sa nagpadayong investigasyon sa korupsyon sa flood control scandal. Yang gibutyag nga hapit ng mapasakaan og kaso ang iyang iagaw nga si former Speaker Martin Romualdez. Atol kini sa iyang zona na bago pa lang natapos karong hapon. Ano yung dugang detalye sa UNTV?
2: Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. At ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan.

0: sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang katuwang na ang mga civil society organization.
1: Samtang halapad nga tax exemption giduso ni Presidente Bongbong Marcos aron maprotektuhan usab ang mga anaa sa middle class. Dugang detalye sa GMA News.
0: Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pangayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin diyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon.
1: Alas 5:49 atangi. Iduso ni Presidente Bongbong Marcos ang 10 million pesos cap sa PAU.

0: kalimtang alang sa pabahay sa pag-ibig. Dugang detalye sa itong pagbalik.
1: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba adobo ka direta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako di ay si Mark, user sa ImmuniPlus more than 1 year. Sukad nga na ImmuniPlus, gisawayan na ako palit. Kung asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigin na yung inom sa ImmuniPlus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tutunlan. Kung inom na kang ImmuniPlus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin na niyang ImmuniPlus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa nakasulay sa ImmuniPlus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay imnon. Pwede ra dai mo kisio ng kilid, human inom ra dayon, sayon ra kayo. Diretso ra dai inom, di nakakinahanglan mangita pa ka og tubig, gugon sa panadiha. Dali ra kayo imnon ang ImmuniPlus. ImmuniPlus, wellness every day.

0: 30-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang Hatching Atrani Nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una,
4: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hello, mga MX3 Believers. Ako si Reynaline Ranada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya, motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important gyud labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas mo ang dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol og fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.

0: Alas 5:54 na, parentas ng mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Samtang nagatusong oras sa tul sa may tinguha sa Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Ang Immuni Plus gihimo para sa inadlaw-adlaw nga pag-inom isip kabahin sa imong daily wellness routine. Makatabang kinis pagsuporta sa imong overall wellness o sayon sa paagi. Aron maatiman ang imong lawas matag adlaw. May kiniimnon human sa taas o gapoing adlaw kung gikapoy ka sa trabaho, biyahe, pagatiman sa pamilya. Pag-eskwela human sa workout o pang physical activities, mayo sab kini kung gibati nimo ang gagapoy, panuhot, kasakit sa lawas o sa unang timailhan sa sore throat o kung nagsugod nga kung di maayo ang pamati. Ang Immuni Plus o saka ready to drink liquid herbal wellness drink i-shake lang o maayo o imna dayon. Dili na ginhanglan sa gulan o tubig o andamon pa. Para sa adlaw-adlaw nga wellness recommenda o girekomenda ang usang ato sa duwaga sa Shea, matag-adlaw, bisan unsa pa ang imong lifestyle, bisis trabaho, perming naas gawas, aktibo sports o pag-ehersisyo o gusto lang nimo nampingan ang imong panglawas sa yun rakayo ay apil ang Immuni Plus sa matag-adlaw nga routine. Sa lain nga bahin sa mga balita, giduso ni Presidente Bongbong Marcos ang 10 million pesos cap nga pautang sa pabahay pinaagi sa Pag-ibig. Dugang detalye sa GMA News.
1: Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang dilip at tupad ng dole at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan.
0: Samtang krisis sa enerhiya, padayong gipaugmad aron nga matubag sa gobyerno. Dugang detalye sa UNTV.
1: Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo. Dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang failing consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala natin pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR ang itong sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep.
0: Mag-uto naglangkom sa itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB, mga balita gikan sa kauluhan. Singalan sa Kinitibok ang Puwersa sa DYRD sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop o Bani Eric. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever.
2: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank FCB. Dinhi sa FCB Balita! Balita.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold, the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, O Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Nusep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Nusep Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una,
5: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Mocha Frapp for...
8: Aray! Sakit na ng katawan ko.
7: Wait lang sa orders po!
9: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
9: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
15: Lahik na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
16: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
17: Hi, miss. Gandang araw.
18: Lahik ra.
16: Myra girl good. Ikaw sad. Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Soy na!
19: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
20: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
21: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
22: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen.
23: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
24: Alagang Unilab yan.
11: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care. Peak!

0: Switch Care versus previous formulations with regular use.
1: Hello, mga MX3 Believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 Believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka-Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose good. Usahay, makadrain siya, but mauna good ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 Capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubo!

0: reputasyon nga dunay kredibilidad, angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod, kamatuoran. Programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran. Aron ang katawhan masayod sa mga katinawan, kamatuoran.
1: Maayong buntag Bohol, maayong buntag Tagdilaran, maayong buntag sa itong mga pinalanggang tigpaminaw na itong programa, and welcome na usab. And of course, kini si Kim, ano bang inyong makauban karong buntaga? And yes, tuguti usab ko sa pagtimbaya, no, sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagdilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagdilaran og serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagdilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap. And yes, ato ang BC mayor, Vice Mayor Attorney Adam Relson, hala atong vice, ang ato ang first gentleman and first district representative Congressman Babayap. Mayong maayong buntag kaninyong tanan. Ug mayong buntag usab sa tong 16th sangguni ang panlungsod city councilors, atong mga kaubanan natong mga city hall employees nga naminaw nato karong buntaga. Hello, hello, mayong buntag kaninyong tanan. Naglabi na usab sa ato ang mga department heads and office heads nato sa tong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagdilaran, and our chief of staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimacha, and our City Administrator, again, Sir Alvin Luis Acuzar. Mayong-mayong buntag kaninyong tanan. O kanyang punto ang mga higala, arinaw sa kita sa ito ang special guest nga itong mahinabi na itong programa sa nagkaiusang Tagdilaran para makapaambit sa mga programa o serbisyo sa buhatan sa Tagdilaran City Primary Care Facility. Wala lain ang ito ang registered nurse and our information officer sa TCPCF, wala lain kundi si Sir Rubin Kulpa. Hello Sir Rubin, mayong buntag ug welcome sa itong nagkaiusang Tagdilaran. Sir Rubin, ang iyong mga pagtimbaya alang sa itong mga suking tigpaminaw. Sir Rubin?
2: Yes, Ms. Kim, usa pa may buntag kung natin tanan, no? Salamat sa ating programa, din sa ito ang sudad sa Tagdilaran, sa lalawigan sa Bohol, sa panang maabo sa ating programa, sa ito ang City Health Officer Dr. Gia Puntok sa ating City Mayor, and supported Mayor Jane Yap and sa itong Congressman sa First District, Congressman Babayap, usa ka may buntag kung natin tanan, Ms. Kim.
1: Yes, mayong buntag, Sir Rubin, and thank you so much for your time, no? Nga imong gihatag diha sa itong programa para makapaambit sa lain na usab nga mga katikaran, programa, serbisyo sa buhatan sa Tagdilaran City Primary Care Facility. And I would like to shout out dipod, no, again to Dr. Jay Apundok. Hello Doki, mayong buntag kanimo, and thank you so much sa pagpaminaw itong programa o pagtanaw, no, sa ito ang Facebook live na to ninyo to ang programang nagkaiusang Tagdilaran. Hello Doki, and again good morning. Kuya Sir Rubin, unsa man ang ato ang mga updates diha sa itong buhatan sa Tagdilaran City Primary Care Facility? Sir Rubin?
2: Yes, Ms. Kim. At ang yapon itong mga activities mo, tarong wala na inline sa ito ang Nutrition Month celebration. So natin, hihihin po ang mga activities sa Nutrition Month, no? Pagali ang kakapansa ka mga barangay, kung naman po hindi mo ang mga Nutrition Month activities sa ilang kakapansa ka lugar, kumya na po tayo mo na idol ko si nanay sa mga kabarangayan, mauni ang pag-impact sa atong mga mama na sa katong kagupas sa kabarangay Beda Buntis o Bili Buntis para mo sa on pag himong inahan niya sa pamilya na magandam sa mga pagtaon, magandam sa mga kayaon sa mga buntis siya. Kumya, speaking of buntis with Kim, pero Monday, that's July 27, maghimo pa sa atong itawag kong Buntis Congress. So, isang mga participants sa ni Ms. Kim, ang mga buntis sa itong kansatang sa barangay, no? Magtapog ka dito sa JD Seafood para makatag sa education, no? Health promotion, kung saan pag-alaga sa usa sa buntis, o sa nutrition, kung saan pag-alaga sa mga bata, no? Kung inigawa sa bata, ang tumura po ni Ms. Kim. Na. Doon na po tayo mga activities na sa mga interactive games para atong pangitaan o pamagi nga ang mga mama diyon mahimong ready sa usaon nila pagpangandam isip inahan, isip asawa diha sa atong pamilya ni Skilso. That will be on Monday, July 27 na ito. So, At the end of the month, that's going to be July 31, doon na po tayo paghimoon na culmination activities sa ating Nutrition Magni Scheme. I believe it will be held sa ating City Hall Atrium. Igabi na ito ang kanang mga barangay, representative to the barangay captain, at ina po na ang mga kagawad ng health, kung ang mga BNS, o kanyang mga barangay nutrition scholars. Sila man actually ang namahala sa nutrition sa pabag sa itong mga middle classes, kaya ang mga base na sa barangay miskin, sa pag-share kung kinsay mga mobiles, kinsay mga stunted boosted niya sa itong mga barangay para i-rehabilitate sa ito. Kaya miskin, at ito pag-hakaglo o information sa tumatakawahan niya, by the time sa August, no, until first week, September, yun natin paghahimuon niya, national activity, kaning MRC niya, or kaning ito ko nga ito, measles rubella, supplemental immunization activity. So, kung saan isang activity ni Skin, mauni ang pagpanghatang niya kung bakuna sa mga bata ng nang edad of 6 months, up until 69 months, o kaning itawag niya kung 4 years, and 11 months, para hatakan na itong booster niya bakuna sa measles o rubella o sinitawag na itong dahap o pigtas. Although, dili kayo daghan ang cases sa measles o rubella sa itong dakayan sa pagbilaran, kaya lagi pinumay, no? Ato gining pahatagan o bakuna para dugang protection para mabot sa punta na ma-eliminate kami na ito, sama sa polio nga, I think it's already been eliminated sa ating Department of Health and WHO. Gisugdan nga activity ni Muskin dito sa barn, no? Ang Bangsamoro Autonomous Region, no? Sa Mindanao, I think it was last January, tumod kayo sa ila sa ang pinakadaghan o kaso sa tikdas. Mabot o 1,000 plus ang mga kaso sa tikdas niya. Kanyang tikdas o kanyang daw, no, highly contagious, dahil ito siya na makuha ibugikan po sa katao ng infected illness para maminusan, para makuhaan ang publikasyon ng masipit na yun ay mo na nabanghatan sa ubabo na miskin. So, ato kong dihangyo, ato mga ginikana, mga mama o papa, na doon ay musuroy ng mga DHWs at ang mga barangay health workers na pagpasabot sa mga schedule niya at sa ating pagpapansa sa barangay. Ilas ni miskin niya sa ato ang City Hall Atrium that will be on August 10, no, at Monday. Kunya, from that moment, maghimo na tao og mga bakunad niya sa atong pansa-pansa sa barangay. Kunya, amo lang gihangyo lang po ang full cooperation and participation sa ato ang mga mama, sa mga parents kay mo po niya ang usap sa pamaagi nga ma-protected. No, gali kaning MMR o kaning measles, mumps or rubella or mumps and rubella, measles rubella, kusama niya sa mga ikinahalilan niya bakuna before ang isa katao mas-abroad niya sa mga medical students na to, mga medical-related students, isa po sa mga requirements para at least, no, kung ma-expose sila o mga positive anay ng mga kasimpe, hindi na po sila matakdan. So, kung niya kung hangin ulit din sa mga ginagana na to, no, sa dugang information, hindi rin sila mo doon sa ilang mga pagsipagsak health center, naging baka mga tanah sa ilang mga pansapag sa KBHW at Barangay Nutrition Scholar and Scheme niya. Sa bulan po sa Tuan ni Scheme, August, doon natin padahimuon niya refresher training sa atong mga barangay health workers. Maunay sa mga pamaagin na Tuan ni Scheme po kay laban ni Mayor Jay ng atong mga DHWs para itupod sila na sa panglawas sa atong pansapag sa barangay, ako sila i-capacitate, inagin po sa training. Sa mga kaandaan o mga daan ng BHWs, ato silang himuan o pressure training. Kaya sa mga bago na BHWs na bago pa lang na higher karong kaya, unang ito intensive three-day training nila ng mga mga requirement sa Department of Health. I-train na po sila na ito mga simulation, na ito mga ito demonstration, na ito tayo pre-test exam, post-test exam, so, we will evaluate kung karapat-tapat na sila na mabutang anak ay hindi na kamay ng ABSW na sila at they are BSWs na capacitated and tunay palamag, tunay kahibano sa ilang mga pagbuhatan ng skin. So, kami, in line po sa polisiya na sa pagkakuha sa Department of Health, ang tanang mga BSWs na ito na ikapacitate niya, kanigit ato ang BS na bulin yung training Muslim. Kalo isa to, ano ay dumayang gihimo nato sa kung sa pagdilaran kay ang mga BS na bulin yung skill na po ang grow diha sa akong pagtatag sa kabarangay ni Steam. So, kasi ang BS na bulin yung coordinator sa kung sa pagdilaran, ato giningibuhat na pagtungig niya. At the same time po ni Steam, that will be on September. So, after the training, yun na po tayo paghihimuan na BHW Congress or Summit. So, gathering of all the BHWs niya sa atong pansatag sa parangay, kung atong papupunin siya ako ng lugar para diha ako sa pasidunggan at ang sinang i-refresh sa all the roles and responsibilities nila diha sa barangay niya. At the same time, kung Miss Kim, tunod kay atong i-empower ang mga BHWs at sila katagan ang mga kids, no, na magamit nila sa ilang pagsatag sa barangay tungod kay mga BHWs na to, sila man ang itawag na to BEPO, sama po na kung ito, no, Health Education and Promotion of the Sedia sa ilang mga puro na kung doon ay mga pangutala, na basic mga pangutala yung ilang mga konsituan sa ilang mga barangay, makatupag na po sila at the same time, nangitan doon ay mga pasyente nila na magpakuha o duty, magpakuha o oxygen saturation, magpakuha o temperature, naragin sila sa mga gamit ni Slim Tomori at walang pangandaman ni Slim katagsaan, ginatong hatag o mga equipment o mga gamit pang vital signs at mga BHW. Kaya ni Slim mo, ibuti po po magkahibaw sa ating mga katawahan na kapadayon o hatag o serbisyo sa ating mga senior citizens na sa ating pansatag sa kabarangay. So, kaling ating itawag o senior citizens mobile clinic. Doon natin schedule, remaining schedule for the month of July. Kasi hindi ako wala pa itong schedule sa August. Okay, magpapot na punta sa office sa senior citizens affair or OSCA na maghatag sa atua. So, morning schedule is Slim sa remaining month of July. Sa July 28, that's actually a Tuesday, alauna sa hapon dito sa Barangay Tanuto. Kunya sa July 29, that's actually Wednesday, alauna sa hapon dito sa Barangay Mansasa. Kung sa July 31, sa alas 8 sa buntag sa Barangay Pugol. So, maunan niya ang inunong nato may team mo na schedule for the month of July. Kung hangyo sa itong mga pagsatagsa kasi mo si Defense na mga yung maintenance medicine, no, matong sila dito sa iyo, ihangyo ko na mo na magdala sila sa ng Fit for Life booklet. No? Ang ilang Fit for Life booklet dapat updated, no? Ang ilang reseta nga nakasuwat dito, dapat nasunod pa sa 3 months. Kaya in the event, nga lapas na sa 3 months, naman po yung mga doctors na nakasign during the time sa distribution sa ato ang mga tambal at ang ato ang mobile clinic. Napo din po mga doctors, sinadya po yung mga update sa tagsa-tagsa ng mga prescription o resita na nakabutang sa ilang Fit for Life booklet system. So, for the schedule sa ato ang mobile clinic sa ato mga senior citizens, we will inform it siguro sa umabot ng mga adlaw. Then, Bistin, dahil nangutana na ito kung kinsa ang nagbuot ng schedule. Ani, actually, this is a collaboration between our office at Pag-ilaran City Primary Care Facility o ang Office of the Senior Citizens Affairs sa mga OSCA. So, magigitan ko na sa OSCA ang schedule bistin base po sa unsay masabutan nila o sa different chapter presidents sa ato ang senior niya sa mga barangay. So, kung ganahan mo na magpa-schedule o gawin na schedule, coordinate lang ang mga kada membro sa ilahang leader or president sa ilahang mga barangay para ma-accommodate sa tato. But the readiness of the scheme, kanyang atong gisunod na schedule is ma-ordinate ang approved between the senior citizen president sa usa ka chapter or barangay o sa office sa ato senior citizen. Okay, so, tugutin po ko po sa ibang scheme mo, no? Nagpadayang ni hapon ang ito ang bukas na clinic, no? Mag-open pa Monday to Friday, special holidays, and Saturdays and Sundays, o weekend, sa pag-accommodate sa mga pag-iaranos. Atin na po ang mga men pag-iaranos na first district sa residence sa ito ay din sa Buhol, o masindili sa ga, kasi sa ato niya po ng accommodate scheme, pinagi sa ito ang bukas center. Open pa from 8 in the morning up until 10 in the evening. Kung gaya mo lang hangin sa ilha is magdala sila sa ilang MDR sa PhilHealth, yun ba sa any ID, valid ID na mapakita ang pinuunta sa residential sa Tagilaran City, at the subject and the whole city sa Bohol. So, kaya na miskin, that's actually our way, no, in partnership with Governor Celestino of Valeres ng mga medical center na may dipingest ang ibig ko para ako isita po makakagpunta o services in terms of consultation ng laboratories ng x-ray iha sa pamatang sa pansa kamaya at ang ituwin sa system. So, I believe maopan ng ato mga activities karo, no? From time to time, mag-update po tao paghatag ng mga activities niya sa ato ang at hanginan ni skin.
1: Yes, dagan kayong salamat Sir Rubin sa imo paghatag og update kabahin sa mga tunga DDE ang mga programs nato sa tumbuhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. And of course, as we mentioned kaganina Sir Rubin, no, aduna tay buntis Congress karong July 27. Of course, aduna tay pagatapok sa tong mga minahal natong mga kuan no mga buntis sa tong matag barangay for the Buntis Congress dito mahitabo sa JG Seafood karong July 27. And of course, as part sa to ang Buntis Congress is as mentioned by Sir Rubino kabahin sa unsaon pag-amping sa ato ang pagda or kining pagbuntis, ikaduha unsaon pagpadako og maayo ang mga bata and then mga nutrition no nga kinahanglan sa mga bata while nagbuntis og nagpadako sa bata. And of course on July 31 no as kuan natay culmination program sa ato ang Nutrition Month no kay karong buwana is Nutrition Month man nga celebration and ato nang ibuksan ni atong unang semana sa July no nagparita pag-abli sa atong Nutrition Month celebration sa buwan sa July and here comes na pod sa atong culmination nato sa atong Nutrition Month karon July 31 and of course do na tagi pang invite na no sa buhatan sa TCPCF and hello to Sir Ray De Los Santos na to ang usap sa mga nutritionist nato no or nutritionist nato sa to ang TCPCF Sir Rubin, kini atong Nutrition Month naabat or culmination program nato punpuhan karon July 31. Just want to clarify kung asa ang venue and unsay mahitabo nito ang usa ka adlaw nga Nutrition Month culmination yes. Program.
2: Yes, Ms. Kim. So, ang activity will be on July 31. It's actually going to be a Friday, no hapon diha sa atong City Hall atrium. Yeah. Diha po ng mga pamagi na mga pagkabarangay ng commission sa pumatakotang sa kabarangay sa inyong pagkalambo sa nutrition monthly activities at the same time, yung nasiguro sa abilid, ipakusul kung mga hatag pamagihapon o supplementation sa masagatas na sa pumatakotang sa mga pagkukulay sa kiting sa barangay ng sitiro. I'll double check on that pa. Pero definitely, sa atay mga pagtulunan na makuha tinagi sa lectional, pahin sa infant ang yung self-feeding and at the same time, nutrition sa ato ang mga mama o nutrition niya sa pamilya.
1: Okay, sa so dagan kayong salamat Sir Rubin no sa imong paghatag og update pod kabahin sa ato ang July 31 nga culmination program sa ato ang Nutrition Month and the rest sa inyong mga upcoming activities, good luck and congrats no in advance kay Kaboko unsa mo kapahiluna sa paghatag og mga serbisyo kabahin sa mga panglawas sa ato mga katawhan diri sa siyudad sa Tagbilaran. Again, dagan kayong salamat Sir Rubin and before kanako i-let go sa atong programa para mo end sa to ang part sa imuhang paghatag o pagsibya sa to ang mga katawhan kabahin sa mga programa o serbisyo, mga parting words or imuhang mga pahinapos ng mga mensahe sa Rubin alang sa to ang mga tagbilaranons or reminders alang sa to mga tagbilaranons na to sa Rubin.
2: Yes, Ms. Kim, before day kumatang sa kong katapusan ng mensahe, Ms. Kim, let me remind everyone na every first Sunday of the month, niya sa atong buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility, sugod sa Rasutso, sa Bungkak, Haikon, sa Rasutso, sa Utto, doon na tayo libre na consultation sa mental health. So, katong mga problema, doon mga problema sa panghuna-huna, no, sa ilang mental health, ibig ang mag-uul, kaya doon na tayo libre na consultation. And if available po ato ang tambal, hatag na po dahil sa miskin, no? So, that's actually every first Sunday of the month niya mag-post, mag-puka, ang schedule diha po sa ato ang gawas meeting sa usay schedule just in case dili ma-schedule na to on the first Sunday of the month. So, salamat Miss Kim no, sa kanunay, nga panghatag nato hindi man nga makahatag ka o intumason diya sa atong kahinan bahin sa prison ang lawas no ako mga hangyo kaya nagsaganuan na nabalbalik no magbakon kita sa patanigin sa atong natanaw sa atong sasasak sa kabalay kung okay na niya sa nagsasadenggin niya ako itong imikso ng atong mga katawahan sa atong pagtaon sa atong katulog kinahalan igos na ito at yung system para kanunay helping atong law and I think that we all for now is in and as I say power
1: Yes, nagiging salamat sa atong information officer Osaka registered nurse sa buhatan sa Tag Bilaran City Primary Care Facility walay lain kundi si Sir Rubin Kulpa. Nagiging salamat sa Rubin and God bless you.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Palingaw mulihok nga way sakit-sakit maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex sa generic vanular if symptoms persist consult your doctor.
6: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
6: Disipon? Di siguro ito matutuloy?
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
7: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa!
8: Mag-Neozeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad!
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto ng tigbaligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift!
13: OT!
14: Breadwinner!
13: Deserve na deserve niyo magdanduay light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
6: Disipon? Di siguro ito matutuloy?
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
7: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa!
8: Mag-Neozeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad!
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Strong sa una, herbals, strong karun.
18: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
20: Mocha Frap for...
21: Aray! Sakit na ng katawan ko.
20: Wait lang sa orders po!
22: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
20: Wow! Mas pinagaling pa?
22: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
20: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
22: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
0: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
5: Lahik na kay ka, sis! True ba? Tungod sa Myra E?
23: It's true! Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila!
24: Hi, miss! Gandang araw!
25: Lahik ra!
23: Myra girl good! Ikaw sad! Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers! Soy na!
26: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
27: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
28: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
29: Alagang Unilab yan.
0: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, Peach.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Hello, mga MXC believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MXC believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing Gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday man yung pumaminaw kahit insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kaya wala yung DYRD radio, kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, kaya labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Sobrang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una, Herbal Strong Garun.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbal Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Nga nung watay sugaron?
6: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
5: Ah, mao ba? Way problema, kay alisdan manas buhol light.
6: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mupalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
5: Sa buhol light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kay anamon ug deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
7: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
8: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kalin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Natun ako SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor na prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katumbok. Bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
12: Team that is for
13: Usapang Immunity Gap.
14: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
15: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
16: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
17: Immunity gap na yan.
18: Help stop immunity gap.
19: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
20: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
21: 100%.
22: Based on RENI with proper diet and exercise.
23: Help stop immunity gap.
24: Mag-Selene Plus araw-araw.
25: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
27: Unilab quality yan.
28: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Oh.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mocha Frap 4.
5: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Image Care. Versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexino Forte.
4: Mas paspas, banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una, strong karun.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Mocha Frapp for...
11: Aray! Sakit na ng katawan ko.
10: Wait lang sa orders po!
12: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
12: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
16: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
17: Uy, what a-
18: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Unilab yan.
20: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimiting with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanunar.
6: Unilab quality yan.
21: Vitamin B complex is the generic name of Vanunar. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
23: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
24: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen.
25: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
26: Kahit itanong mo sa doktor,
27: alagang Unilab yan.
14: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ilong Ranger?
29: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
28: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
29: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
28: Sipon agad?
29: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka ling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Hello mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang Usaka HR Supervisor, Ms. Janelyn Barsalote. Hello Ms. Jan, kamusta?
31: Hello Carly! Okay lang and of course, laban ng gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
30: Maugyod! Ms. Jan, nganong nagustuhan po ni mo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nga nung nagkailhanay mo?
31: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala ka uyon akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Gi-introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dari ko believe.
30: Salamat kay Miss Jan ha.
31: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
30: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
10: Mocha Frapp for...
11: Aray!
10: Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
12: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
12: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
0: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una,
5: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Happy Fiesta!
19: Kinahanglan, extra ang anda.
16: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
19: Naana mga bisita? Kadyot lang!
32: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
32: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
33: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
32: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
34: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

ang advanced academic achievements, no, onya professional experience, highlights as governor, no, onya gi-highlights pasad niya ang mga nahimo sa probinsya sa Bohol. Now, unang-una, kun imong tandion, immaterial gihapon o irrelevant nga ikumpara niining bayot nga chismoso ang duha ka gobernador. Ngano man, immaterial, tungod kay si former governor Attorney Edgar Chato, maguwang kaayo ni Governor Aris Omintado. Maogo ni gakugos ni Governor Aris Omintado sa iyang pagbunyag. Una si Attorney Ed niining kalibutan na kung itandi ni Governor Aris Omintado. So diha palang daan, wag yoy pulos ang comparison aning chismusang bayot. Pero, ha? Nauna man tuod si former governor Attorney Edgar Chato aning kalibutana. Nauna siyas duyan, una siyang nag-eskwila, samantalang si Governor Aris Omintado, ha? Bata pa kayo. Unya ikumpara ni Willie Ramasola kining duha ka mga lideres, ha? Nga si Attorney Edgar Chato o si Governor Aris Omintado, di yun ni mo pwedeng ikumpara. Tungod kay lagi, maguwang si Edgar, anak ra si Aris Omintado. Labaw sa tanan, ayaw ikumpara ang duha ka leader kay managlahi ning ilang kinabuhi. Sama ni sa usa ka libro nga managlahi ang panid sa ilang libros kinabuhi. Ha? O gusto ka, Willie, nga ikumpara ni mo si Governor Aris Omintado, ikaw maoy angay mo kumparas imong kaugalingon ngadto ni Governor Aris Omintado. Ha? Pero bisan pa man gani, ha? Mao lagi na og ako'y mo kumpara between Willie Ramasola and Aris Omintado, samot yung way laban ang chismusang bayot. Ngano man, og imong tapadon ang edad, maguwang kaayo ang political prostitute. Manghod niya kaayo si Governor Aris Omintado. Pero si Aris Omintado, manghod kaayo niya, pero ang achievement sa kinabuhi ni Governor Aris Omintado, di na gyud makaapa si Willie Ramasola. Imagine, 3 terms, congressman, 2 terms, governor. Kung itandi na to si Willie Ramasola, wa pa gani kaabot og board member, una pa lang arangkada, gilabay na basurahan sa mga butante. Pero, with that, di yung kong ganahan nga mukumpara og tao kay ang kinabuhi sa tao sama sa usa ka libro nga managlahi ang atong panid. Tungod kay kanya-kanya duna tay tagsa-tagsa ka mga kaugalingong pahina sa atong tagsa-tagsa ka mga libro. Mauna nga kay ang gikumpara magud aning notorious political social media prostitute, abogado gyud si Attorney Edgar Chato. Na kay si Aris Omintado, wa man mahalin niya sa mga abogado. Di man abogasiya ang gikuha ni Governor Aris Omintado. Kay sa magdili gyud niya na linya. So diyan ang puntuha, dili angay ikumpara ang educational attainment o educational background tungod kay managlahi sila ang kurso. Pero kung maghisgot ka og pagpanerbisyo, si Edgar Chato na himong congressman, si Aris Omintado na himong congressman, na himong gobernador si Edgar Chato, si Aris Omintado naapa sa second term. So dili gyud angay

0: Ginger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
0: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.
8: PH

0: versus previous formulations with regular use.
1: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
5: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
6: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang diway arde ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
7: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang diway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa diway arde, sa paghimo no sab kanamo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Mocha Frapp for...
5: Aray! Sakit na ng katawan ko.
4: Wait lang sa orders po.
6: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Marielle, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
6: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ilong Ranger?
14: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
13: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
14: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
13: Sipon agad?
14: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
7: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Pharex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Pharex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Pharex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa mi sa ako mga apo. Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan! Uy! Buhat ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan!
6: Strong sa una!
7: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na pangulo, ang inyong pagbabantay at

ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may State of Energy Emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin.

Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR ang sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief
mula sa ating programang AIX, mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero.

0: palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hello mga ka-MXU Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
3: Hi Carly! Mabuti naman.
2: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
3: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort. Kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
2: Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
3: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
2: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexino Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan-asang butika raman.
11: The Generics Pharmacy.
10: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
12: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
14: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B. Para walay mubuhi sa trabaho.
18: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Strong sa una,
20: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

Alang na itong motukod og mga balay og building. Wanay laing atuan. Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.

0: ang State of the Nation Address konsona ni President Bongbong Marcos maoy pinakataas diin mikabat kini ngadto sa usa ka oras og 26 minutos. Samtang arita mahigala sa mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa City PNP at tumakalihukan sa tungka pulisan uban ni da RoboCop Willie Maestrado. Will.
1: Dito sa lungsod sa Itatuna, state level individual ng personality sa ilikang nga dugas nga taga-lungsod sa Lobok and Black Forest Bible Supervision na gipaykayan sa kapulisan sa Itatuna Drug Enforcement Unit. O diya dito sa lungsod sa Cortez, tipayutang sa ilikang nga dugas nga nadakpan usap gini sa Bible Supervision na gipaykayan sa kapulisan sa Cortez Drug Enforcement Unit. Labing labas sa kabalita, kumplito ni Tali at umabati sa nababalik.
0: Samtang sa laing balita, laing hugna sa pagsaka sa palaliton sa petrolyo, epektibo ka na ugmang adlawa. Arita mahigala sa itong sitwasyon sa itong tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center, uluhan sa mga balita ay parangat ni Alerto June Gutierrez. June.
2: Yes, arawat salamat kayo, Leonard. Huwag may gabi, magabi sa mga suki at tuminawang nagsunod. Ganun ay sa itong talamanon, tag Bilaran by Night. Nasa critical nga kahimtang ang usakawani sa Q Hotel. Humay kanina na aksidente diya sa barangay Buol. Ito ang nakabayan. Sab sa lain nga bayan, patay nga nahilangat sa Isio Carmen ang usaka driver. Sa usaka motosiklo, humay usap kanina may bangga o gas sa kenan mga pasiruan diya sa lungsod sa Carmen. Mga kompleto ni Tali sa ito niya.
0: Samtang sa laing balita dinhi sa tundapit, nagpahigayon og inspection ang PNP Explosive Ordnance Disposal kon EOD sa mga classroom sa San Miguel Technical Vocational High School human madawat ang usa ka bomb threat. Nagipatik pinagi sa usa ka dummy account sa Facebook. Arita mahigala sa mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran o nanukas gikan sa buhatan sa BPPO ania si The Barker Cell Demulador Cell.
3: Okay, tigang salamat rin natin itong mga panibaya pangumusta madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga pinangga sa Pintipiminaw na kanunay nagsunod sa itong turumanon sa Tagpilaran by Night Worldwide dito sa lungsod sa Buena Vista. Ginudahan nga tituyot sa kinadili na droga at kaptan sa usakang bypass operation na ito dito sa Barangay Cantores, lungsod sa Buena Vista. Manugat gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Sail Remulador, ang Friend of Forever, Basta Balita, BYRD, ang kasaligan sa balita. BYRD!
0: Og atumay gala at tumauluhan sa itong mga balita o ang detalye nini sa itong pagpadayon sa itong tulumanon, TBN.
4: Tagpilaran by Night.
5: Optic, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
6: DYRD, Sniper ni Bay.
5: DYRD, Sniper.
4: Tagpilaran by Night.
0: Atong takna, 18 minutos na milabay sa alas 9 sa gabi. Once again, welcome no sa mga higala sa atong tulumanon. Malunes, ha? Lunes nga edisyon sa atong papanaguban. Kamusta ang atong mga suking tigpaminaw? Atong mga suki, no? Na di yun matug kung di mahuman atong programa. O nag-atang doon kanunay, no? Labi na sa atong mga balita. Ha? Mga panghitabo, kalambuan din sa atong syudad sa Tagbilaran. sa dili patamo padayon dai mahigala ato sa dang ilakbitan na tuog pag-congratulate no labi na sa mga mananaog sa gipahigayon nga sandugo no Bohol 2026 sa kagahapon. So congratulations no sa grand champion, mao ang katigbian niya. First runner up niini ang Alburquerque, second runner up ang Luway, third runner up ang Dimyao og ikalima no, or fourth runner up mao ang lungsod sa Antequera. So congratulations. Pero wa ni sila kuan eh, di na sila pilde tungod kay aduna ni sila nakatangag ni mga proyekto ingon man mga nagtangag na mga premyo bisan tuod o gawa sila naka-place no. Congratulations. Pero aduna ay mga kasika sa social media, natural na mga higala no, sama pa sa giingon nga natural na magpabuhagay sila hang gibate uban ni ini frustrated or disappointed no, human sa mga pipila ka mga gabiing pagtukaw aron pagpractice ni ini apan aduna joy mga di makadaog no, aduna poy makadaog, so natural sa competition. So move on na lang taana no. So congratulations sa mga mananaog sa Sandugo Festival no, Sandugo State Dancing and Ritual Showdown kagahapon. Congratulations! Yeah, looking forward no sa moabot pa mga kalihukan no, dinhi sa to ang lalawigan sa Bohol. Unya aduna pa padayon pa ning mga bantawan no, uban pa mga kalihukan sa Sandugo Festival diin mahitabo ni every July no. Unya ang uban ni ini mulanat pa ning adto sa August no, mga kining kalihukan labi na sa sports, sa culture and the arts no. Unya sa kalihukan usab sa mga trade expo, tanan no, tanan na covered na basta Sandugo Festival ana ang tanang mga kalihukan mahigala dinhi sa tuang lalawigan sa Bohol. Panghinaot po no na makadugog panigdugang mga turista, mga kaisuunan natong mga balikbayan namuuli dinhi sa tuang lalawigan sa Bohol aron makigsandurot panahon sa sandugo no. So congratulations sa mga nagpasiugda niini ingon man atong provincial government Bohol, mga tasatagsa ka mga heads sa mga department din mo yung nanguna no sa mga nagkadaiyang kalihukan pinagi ni ining sandugo sa Bohol 2026. Unya ato po ning padayunan ni Pukisgot mga higala no, kabahin ni ining sona diin mahitabo ra ni kas aso sa katuig diin karong adlawa pizza 27 maone ang ika-lima ning sona state of the nation address ni President Bongbong Marcos. Then we kabat ningad to sa usa ka oras og 26 minutos mao ni pinakataas so far ang sona sa atong presidente no, PBBM. Then ang sona unang sona ni ini natong 2022 mikabat lang ni sa usa ka oras og 14 minutos. Unya sa 2023 usa ka oras og 11 minutos, sa tuig 2024 1 hour and 22 minutes, unya sa 2025 1 hour and 11 minutes. So karon mikabat ni siya og 1 hour and 26 minutes. So atong pag-awhag labi na sa atong mga viewers sa atong Facebook Live, ang atong mga texters di ang nagunag text diri mga higala, matud pa niya no texter 2300 matud pa niya sona state of no accomplishment. Uyon ba mo mga higala ning ato ang mensahe sa atong texter na state of no accomplishment ko no, sakto mapod sona no accomplishment. Unya matud pa pod ni texter 2563, what do we expect a leader with a negative trust rating? Unsa ko na itong gi-expect mga higala ning ato ang amahan sa atong nasod ang negative ang rating mga higala. Unya dugang pa pod no texter 0453, mahiya ka naman BBM no, ang malita na gi-deliver sa mga congressman og senador sa imong balay Forbes Park, Makati imong gipapreso ang mga kontra sa politika. So gihisgutan ba ipod to mga higala no ni PBBM kabahin sa iyang sakit. Sakit isip pa di man siya pango sa iyang pamilya, di po siya pango sa iyang mga amigo, kundi pango siya sa atong nasod. sakit na iyahang kapamilya, iyang pasakaan o kaso. So may ngon lamang tagpasakaan, mga higala, kaya wak mga po'y kaso, milusot ni ini. Pasibulan at papunig pila kabuwan, usap papod na mapasakaan. Pasakaan manggaling, sulti po sa uban, papasakaan manggaling, pero sa kapoy lingtungan na yan ang tanan, di baga po na maitsapwera lang po ng kasuha. Basin po nung hilaw lang ng mga kasuha. Kay murag nawa naman po itong issue about sa flood control. So ubay-ubay ang mga punto ato nang paghisgutan karong taon, mga higala. Apan atong ipadayon ni paghisgot ang ni maong kuam, ipabati kaninyo labi na sa ato mga kaigsuunan na to. Nakaganina ng palis, no? Sugod manig mga alas 4 kaganina diin wa nakapamati, no? Unya awhag ta sa ato mga kaigsuunan na to, ato mga textures na to, ato mga viewers atong Facebook Live, hala padangat kamo. Ato ning graduhan na to, ato ang presidente na to, no? Pinagi siyang Sona, 10 pinaka highest, no? Unya 1 pinaka lowest. Ato ning graduhan na to, no? So hala, comment lang mo diha sa tong comment section sa DYRD ang Kasaligan Facebook. Ingon man sa ato ang text lang mo number, no? Hala, text mo diha. O kung sa itanaw ninyo, unsa may inyong ika-komento ni ini, unsa may inyong reaction sa maong ikalimang Sona sa ato ang presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Manghigala karong adlaw. So ato ipabati nyo ne, itong ipatiwas ni pagbati ninyo diin na taas-taas po ne, pero mukuha lang tag mga pipila ni ini kaminsahe na gipadangat. Labi na katong gihimo nga adunay standing ovation, manghigala, nanindog ang ato ang mga kongresista o guban pa mga bisita dito sa kongreso aron paghatag o pakpak, no, diin murag nalipay sila nakadungog nagi pamulong to ni President Bongbong Marcos, Mahigala. So ato ning paminawon, no, isip sumpay sa gihimong Sona kaganina sa atong presidente PBBM, Mahigala. Ato ning paminawon.
7: Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior, at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuwang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag nakita ang mga super na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad, gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulog sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya't pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng offland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis ng mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at

Narya. Ang mga taniman naman ng inyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno at layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng inyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng inyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita, halimbawa rito ang avian flu at saka yung ASF, kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba apo na ang tumanggap. Gayun din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang seguridad ito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso na nagpapadali ng pagnegosyo dito.

0: Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan, puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa informal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang informal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok. Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Eng Supernur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa ng TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Filipinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. magkakasama tayong lahat sa misyong ito. Ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao.
1: Tagpilaran by night.

0: Okay, so mo tumay gala no ang mga gisaysay sa ato ang presidente Bongbong Marcos kabahin sa zona, ikalimang zona ni Bongbong Marcos may gala diin na ang unang first standing ovation huma nakadungog ang ato ang mga kongresista, senador, uban pa mga bisita ato mga opisyales sa gisigutan. Ang removal of system loss charges from electricity bills. Diin daghag malipay ang may gala, labi na karong panahon nga taas ang baleronon sa elektrisidad. Muna gipamahayag sa ato ang presidente nga ngano ko nung i-blame ni ngadto sa mga konsumidor. The consumer is not to blame for the system loss, mga higala. Matod pa na if the price reduction is the issue, matod pa siyang opinion niya, it's time to remove the system loss that pass on to the consumer. Dugang pa niya, it's not the consumer's fault for having a system loss, mga higala. Sumaunay, bugat ng ibibuhian niya sa itong presidente, o niya ato ning atngan, kung kanusa kata makaginhawa ni ini, kay ato sa ning lakbitan nato di ay ugmang adlaw lahi na po ng kuan lahi na pong kalbaryo ang atong atubangon sa tuang mga motorista nato kay murag wa po niya natutukan o pagkisgot ni ini labi na ugmang adlaw epektibo no July 8 Martes oil price hike na usab mga higala big time price hike sa petroleum prices ang diesel mosaka ngadto sa 60 pesos og 32 centavos ang gasolina 6 pesos og 80 centavos unya ang kerosene 4 pesos og 22 centavos ang saka at balikon ha diesel 7 pesos og 32 centavos per liter ang gasolina 6 pesos and 80 centavos per liter unya ang kerosene 4 pesos og 22 centavos per liter ang saka. So kung sa'y tanaw niyong mga higala, naisigutan ba ito? Kapaminaw ba mo? Naisigutan ni pagsaka sa atuang presyo, sa atuang petrolyo, o sa'y solusyon ni ini. Kay iyang gimension man sa maong zona, kabahin ni ining presyo or kaning system loss, mao na'y nakadugang o kamahal sa atuang baleronon sa kurente, plus kanipong VAT na gipatong po diha. So mao ni mention sa atong presidente mga higala. Pero sa dili pa tamo padayon. Ari sa ta sa trivia mga higala no na adunay kay kalima naman eh ikalima naman ni nga kining zona sa atoang presidente diin mao ni usa sa pinakataas nga zona sa atong presidente na si PBBM no usa ka oras og 26 minutos. So aduna tay presidente sa una ha nga nag-deliver siyang State of the Nation address pero dito siya na-confine sa hospital kaya hinumdum pa ba mo sa una si President Elpidio Quirino na-confine siya sa John Hopkins Hospital sa United States when iyang gi-deliver ang iyang sona in 1950 pagbita na taon niini with the president unable personally appear before Congress. His speech was broadcast via radio and was aired live in Congress while in session. So arita sa pitik tagamay o trivia mga gala no si President Elpidio Quirino no so mao toy presidente nato no way back 1950 nga sona tungod kay na-confine siya sa gawas sa nasod sa hospital no sa John Hopkins Hospital sa United States mga higala. Okay, so aduna tay mga punto ni ini nga bali bot pa sa bot report card no sa atoang presidente kining pila ka bills enacted ni ini out of 53 ka LEDAC bills no 2 out of 53 niya dugang pong giskutan noon sa may na-achieve o sa may mga failure ni ini. So lima ni kapunto no ato ang ipaambit kaninyo pinagi ning zona 2026 in 5 points. Una ni ini ang flood control crackdown Ah, so matud pa ni ini, ah, matud pa nila gina sakit sa iyang pamati nga ah, iyang kapamilya mo'y ah, makasuhan ni ini. So adunay daghang mga kaso ni ini ah, sa uban pong mga opisyalis, labi na sa iyang ah, igagaw, ah, former Senate Speaker Martin Romualdez. Onya middle class tax relief, ah, mauni nindot ni Ipsad na to, no? Labi na na to mga middle class sa kwanta, kitang mga pilaray atong mga income ni ini. Tungod kay ang presidente na to, no, ga-propose na siya og tax cuts for workers and mga small businesses. Gimension niya ang figure nga 350,000 income yearly, exempted ka, no, sa tax. Ah, nindot ni siya. Nagi-mention po to, no? Mara po tag makalitan po ta, mahadlok po tag hisgutan ang pag-ibig, no? SSS, no? Ang PhilHealth na to. E mura po tag na-trauma pa ta itong panghitabo nga 60 billion nga funds sa PhilHealth, mga igala, gikuha, no? O gibutang sa panudlanan sa nasod. Ah, pero gipagawas man ni o kan sa Korte Suprema nga unconstitutional. Mao tong gibalik ang 60 billion pero matud pa gikan na maputo sa gaa kuno ang 60 billion mga igala. Gimension ang MP1, MP2 kani pag-ibig. Labi na kay aduna tay mga investment ni ining MP2 mga igala. Pag-ibig ni siya. Ano man dag mao po nay gamito nila mga pundo pangwaan na pundo diha. Kay gi-encourage man ang ato ang mga kaisuunang Bulanon, kaisuunang Pilipinhon nga hala. Kuan mo, pamundo mo kwarta liha, isip inyuhang mga kwarta sa inyong kaugmaon ninyo. So, maunay usa sa mga isigutan. Another pod, no? Murag katapusan po ni, no? Ketonggi tindugan, no? Standing ovation, may gala. Kabahin na ning power bills, no? Ipera law. Gi-amend ni siya, unya i-remove kanang system loss charges para sa mga consumers bills, no? Diin gipakpakan yun ikta-mantaman sa ato ang mga opisyalis atong gobyerno suod sa kongreso. Unya lahi po, no? Tumoy-tumoy ne, wa na natakaabot mga higala, no? Pero kaganina, tumoy-tumoy ne, kining kabahin sa West Philippine Sea na gi-reaffirm ang Philippine sovereign rights. Emotional gani po tong atong presidente nga gi pamahayag kabahin ni ini nga di ta magpa siil sa mga manlulupig, no? Og di punta magpa kuan kaning mga races, no? Di ta magpa ulipon ni ining mga banyaga na maoy mag kuan, no? Kaning mo BIBI, no? Murag kanang ikuanta kanang mga racist ba, no? Or kaning mga kuanta mo daog-daogon ta sa to ang mga laing nasod, no? Monegi pangusgan sa atong presidente nga ang sovereign rights diha sa West Philippine Sea. Unya, para po sa mga Pilipino, matud pa sa atong presidente na to, no? Iyan ang gideclared na we are not greedy, no? We are not racist, and then we are not liars. So, mauna ang tumoy-tumoy nagibungat, no, sa atong presidente sa iyang SONA 2026, may ikalima nga zona ni sa atong presidente. Atong takna alas 10:23 na, unya sumpayan na ito ni Panaghisgot, karong tataod, mga higala, at samtang paabot po ta sa ito ang mga kuan, alagad reporters. Ato sa ning palutso ning ilahang mga balita nga nahipo sa ilahang tasatagsa ka mga area of responsibilities. Unya, ito pong hinahinay na ito kay-kay, ato mga mensahe. Gikan sa ato mga viewers sa atong Facebook Live, atong pagtimbaya nga ito ni Lumanao Feli, ingon man ni Bernardita Mejillas Asidilla. Good evening, watching from Tabalong. Dawis Titi Tatad, mo yung gabi ni Mudihan, o gikan sa Poblasyon Cortez, ingon man si Arita Humamoy, no, sa Tagbilaran City North Avenue, mga higala. Atong takna, alas 10:24 na, Arita, sa atong mga detalye sa atong mga balita. Atong unahon ni mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa CTPNP uban ni Darubo Cup Willie Maestrado. Will, wait, Will.
1: Yes, daghang salamat. Balik rin sa atong nga nagutang dito sa lungsod sa Sikatuna. Usa ka street living individual nga personality sa Dugas ang nasikop sa kapulisan sa ang tagalungsod sa Lubok ang nadakpan sa bypass operation nga gipagayon sa kapulisan sa Fikatuna Drug Enforcement Unit atong Sabado sa gabi ang gikatapan na ilan nga usa ka Richard Gabines 54 anyos minyo barbero ug lumad nga mulupyo sa Purog 3 sa Barangay Upper Bulbon sa lungsod sa Lubok. Ngayong Sabado sa gabi, ang kapulisan sa Sikatuna Drug Enforcement Unit nga nagpahigayon sa ata illegal drug operation dito sa Barangay Badyang nasundan ini ang maong gikatahapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Kimberly Cruz, gihimo ang bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad ni Kumili Silagan ug Barangay Kagawad Wilson Palgan sa Barangay Badyang usakop sa media. Usa ka police police pusher bay ang gipalit niini usa ka putos nga Gingong Cebu sa kandidat nga 1,000 pagtuno sa gikatahapan sa usa ka putos dali ini nga isikop ug pagsusi sa posisyon niini laing upat mga putos na nakuha nga gibanabana mo timbang tanan ngadto sa 4.4 ka gramo gana sa standard drug price mo kabat kini tanan ngadto sa 29,920 ka pesos kasong illegal nga pagpayuhot ug illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang gianda mo sa kapulisan sa Sikatuna Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Richard Gabines. Samtang sa lain nga bahin dito sa lungsod sa Cortez, usa ka tipayutan si legal nga dugas na dakpan sa baybas usap nga operation nga gipayuhan sa kapulisan sa Cortez Drug Enforcement Unit. Ang gikatahapan na ilhan ni nga usa ka Anthony Rosiana 33 anyos minyo ug lumat kini nga molopyo sa Puro Cres sa Barangay De La Paz sa lungsod sa Cortez kagahapon ni sa buntag na itabo ang samtang ang kapulisan sa Cortez Drug Enforcement Unit nagpahigayon ni siya illegal drug operation dito sa Barangay De La Paz na sundan ini maong gikatahapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Captain George Villar, gihimo ang bypass operation batok sa gikatahapan nga gisakyan kini nila Barangay Kagawa di Sos Humamel sa Barangay De La Paz ug sakop sa media. Usa ka police pusher bayan mipalit dinhi usa ka putos nga Gingong Cebu sa kandidat nga 1,000 pagtuno sa gikatahapan duha ka putos ang napalit nini. Dali ni nga gisikop ug nasayran nga ang napalit nga duha ka putos nga Gingong Cebu mutimbang ni ngadto sa 2.8 ka gramo gana sa standard drug price mo kabat kini tanan ngadto sa 19,040 ka piso. Kasong illegal nga pagpabaligya sa ginililing nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Cortez Drug Enforcement Unit kay pasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Anthony Roshan. Ikan diri sa Tabilaran City Police Station, kining si Willie Maestrado ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
2: Tabilaran by night.
0: Dagan salamat ala Darubo Cup Willie Maestrado sa mong reports na katot sa tuntak ng Mahigala alas 10:28 na. Murag wa tay nadungog Mahigala nga konkretong solusyon sa tong presidente kabahin ng illegal nga droga. Gani hapit kada adlaw no kada gabi ita makadawat og balita kabahin ining sikop sa bypass operation sikop nining illegal nga droga kalihukan sa droga mga igala pero murag way kuan eh padayon ang mga kalihukan padayon pod ang maong mga pagpasikop nining mga igala pero ang konkretong solusyon nini mao ni gipaabot sa tuang mga katawhan. Ari sa tamay gala sa atong balita, laing disgrasya na po ne, atong sutnaon ni ato ang mga detalye sa mga balita, atong sitwasyon sa atong tambalanan, uguban pang mga panghitabo sa atong mga kadalanan. Uban ni Alerto June Gutierrez, June.
3: Nadangat, dres ng Galiaris Medical Center, ang usa ka kuwani sa Q Hotel, humay kanin aksidente ay ang gidangang motorsiklo, diya sa may barangay Buol, ni ato ang anakbayan, dapit sa may Camellia Home. Ang driver sa motorsiklo gipaila nga si Glenn Jim Tanda, 27 anyos, lumad nga taga barangay Talisay sa lungsod sa Anda. Sa tuwa na sayran, nga base usab sa asoy ni Police Staff Sergeant at Namok, Police at Tuanak Bayas Tagbilaran, nga gini ng alas 12, tunga nga kagabiyon, nga kini si Tanda, nga lulang sigida nga motorsiklo. Padoong naunta kini diha sa may barangay Dampas, lulang sigida nga motor pag-abot sa may dapit sa may Camellia Home, tungod kay na out of control ang iyang gida nga motorsiklo, minuda nga may tapaka balintong intawon kani nga driver. O gidali siya og risk sa to ang CDRRMO o gidagan sa mga galyari sa ospital at unsayran nga nakaangkong ni grabing angol o bunok si kalawasan o naako ni sa critical nga kimtang o pala-isab ginigatiman sa tuwang mga doktor. Usab sa lain nga bain, patay diya dayon nga nahidangat sa Arisio Carmen ang usa-usab ka driver sa usa ka motosiklo human usab kini na bangga sa usa ka pasiruan nga sakinan diya sa Lunso sa Carmen. Ang namatay nga bayad 5 anyos nga lumad nga barangay Bicao sa Lunso sa Carmen. Sa tuwa na sayran, nga matod pa kagahapon sa mga alas 9 sa iyo nga kapuntagon nga padong na unta kini nga mo at sa mga barangay Katipunan Carmen lulan sa gida nga motor apan pag abot gyud dapat sa may Bicao sa ilaha ra usab nga barangay kaning driver nga 5 anyos nga may overtake kini og lain nga sakyanan og didto kini himputarya sa iya usab nga encuentro nga usa ka Norimar Transit minunda diha ni sa kilid nga bahin og kusukusog ang dagan mayentang pakaigo minunda nga gidali siya og rescue sa tuwa nga Arisio sa Lunso sa Carmen og gidagan sa ilaha nga clinic apan tungod kay nakaangkon kanig mga grabing angol bali sa iyang wa nga bayang pa minunda nga gideclare kanay ni Dr. Valerie Joy Corpus doktor sa Arisio nga patay na kato nga driver sa Norimar Transit may surrender usab kini di atong bahan sa kapulisan di sa Lunso sa Carmen nga kanay si Alvin Esperanza nga taga barangay Binabista Carmen.
0: John.
3: Yes.
0: Katong last ni mong balita John kabay itong disgrasya, mao ba nitong involving usa ka boss po, no? Nga may sungag siya sa boss?
3: Oh, Norimar Transit.
0: Oh, Norimar. Lahi po itong Raymond John, no? Nga natagak niya sa kuan,
3: Lubok? Yes, ang Raymond, katong bachinko ka mga pasahero, pasalamat ta kay pag-abot ang today atong gisuse, ang bachinko luwas na, gani, nakagawas na kini sa itong mga dari sa itong aliyaris.
0: Ah, so, bali minor ang injuries ato, no? Pero kanang karon is kaning Norimar po ni nga bus transit.
3: Yes, mauni ang katong ka na, sakto ang link sa ito ang bus, no? Sakto yung linya. Tungon ang katong motor nga kusugan nagpadagan. May 5 anyos. O dito kanina himbangga sa kilid yun sa iyang sakinan kanina ni Norimar Transit. Mato so, yung TL. Nasawa nga bahay. Mayo na pinpin maayo. Mayo hindang hintuali. Balik yun ang tutali ang iyang paa. O himbalik dito, dito kanina himputarya sa iyang ang iyang TL.
0: So, gideklara ni siya nga patay, John, upon arrival, DOA ni siya or on the spot
3: DOA ni sa ito ang Arisio, no? Sa Lunso sa Carmen ni Dr. Valerie Joy Corpus.
0: Okay, so lain na pong disgrasya dyan, no? Diyan murag kung ito, kaya ba'y murag nabali itong iyahang tiila? Paa ba ito ni dyan? Muna oh, bali?
3: Paa sa may wanga bahen to, na murag sakan to si baba ba ito?
0: Kusog itong dagana dyan siguro dyan, no?
3: Kusog itong dagana, basi usap sa aso sa ito ang panginabi sa kapulisan, diya sa Alonso Carmen.
0: Okay, John, salamat, John.
3: Gika lang diri, matangan sa Galiaris Medical Center, kansalito, sungkot series, ang friend mo forever, basta balita, DYRDM, sa Bigan, sa Balita.
0: Dagan salamat Alerto June Gutierrez sa imong reports sa ato sa tong tak na may gala alas 10:33 na ato ning pagtimbayan nato sa tong suod na tong higala no si Ma'am Jeanette Remulador ang cute nga bata no ni kuan no ni Kapitan Bert Remulador di sa Poblacion 3 ato ding pagtimbayan ni Sir Richard Lim ug ni Ma'am Kay Lim labi na sa umabot na pag-opening ni ining crust in egg diha sa Mansasa opening na din ni karong pizza 30 so ato ning atangan eh hilig ba yatag mga tapsilog mga higala no breakfast so mag-open na ang crust in egg no diha sa Mansasa so salamat pud kayo no Ma'am Jeanette Remulador no atong higala o atong HR diha sa The Fortune Group of Companies no may gabi inyo diha ingon man ni Kapitan Bert Remulador. Arita may higala sa atong mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran uban ni The Barker Cell Remulador Cell.
4: Okay, dika salamat Leonard. Dito sa lungsod sa Binabista gidudahan nga tigpayuhot sa ginadali nga droga nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Buena Vista atol sa Saka Bypass Operation na itabo dito sa Puruklo sa Barangay Cantores, Buena Vista, Sabado sa gabi. Ang suspect na ilan sa kapulisan ng Saka alias Litoy, 45 anyos minyo, o Sanika Wilder ng taga Barangay Pago, lungsod sa Buena Vista, kinsagi kataho nga positibong napalitan o usa ka putos sa gituuhang Cebu kantidad sa 500 pesos o ka sa dugang pakisusi nga gihimo sa kapulisan, laing tulo kaputo sa gituhan usab nga Cebu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspect, lakip na ang motorsiklo nga gigamit niini. Gibana-bana nga motimbang kiningadto sa 5.98 grams kantidad kapin sa 40,000 pesos nga ginadiling druga ang naipo sa kapulisan atol sa gipahigayon nga anti-illegal drug operations. Din gisaksiyan kini sa barangay officials sa barangay Cantores Buena Vista o gasakop sa media. Atong panimbaya o happy birthday ni SJ Bob Orimaco na nagsaulog sa iyang birthday karong adlaw. Gikan ni SJ Captaran Halida Blanco, ni SJ Doydoy Madanggit, Bern Manike, Vice Anthony Manike, Kang Bro Biloy o Kang Rakil Oy, gikan sa Sigma Gamma Family. Happy birthday usab ni Attorney Tata Columnas, gikan usab sa Bohol Bonsai Society. Darukat gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever, basta palita. DYRD ang kasaligan sa palita.
5: DYRD.
0: Daga salamat the Barker Cell Remolador sa imong reports na katod sa tuntak ng Amigala alas 10:36 na. Mahinomdom sa tanig, balik na to, dugang takisgot. Ingon man basa sa itong mga mensahe na ipadangat sa itong mga viewers o texters sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Alas 10:36 na.
2: Tagbilaran by Night.
6: Boy Balinay, DYRD, kanunay.
7: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananahimutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
8: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug taon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
9: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Strong sa una, herbal strong karun.
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
16: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
17: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
18: Nako, Senorine Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kasi yan ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud nga anak. Kinamang yung mga tao, magbebe, ay, anak ka babay, dinak ka anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita yung may samong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay Jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hello mga MX3 believers. This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang usa ka HR supervisor, Miss Janeline Barsalote. Hello Miss Jan, kamusta?
5: Hello Carly. Okay lang, and of course, laban lang gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
4: Maog

0: Marcella Feeds, tubuh sigurado, kita garantisado.
1: YY Home Builders Depot, nagatanyag gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabaligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. O mga putaw, mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabaligya usab sila o mga stainless, mga PVC tan. O nagabaligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ng atong dakbayan sa Tagbilaran. O aduna sila ay sangang mga tindahan diya sa Jake Larin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng mga pintal para sa mga simento, ka hoy og putaw. Gana ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apan kini sa Ball Friendship ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall dinhi sa downtown area dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din maligya usab kini sa Marcela Free, tubo garantisado, kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan

mong tindahan. Maukini ang The Store of Yohabetol, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte Cortes Mall, di nagkabakini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa mall. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng atagiya, sila si Marcelo o Vida, tikong diya sa Malayo Norte Cortes Mall.

0: Kabilaran Bayan.
1: Atong atak na may gala alas 10.52 na baligtas sa itong tulmanon o kay itong mga mensahe nagipadangat sa itong mga viewers sa itong Facebook Live, no? Klase ni adunay mga mensahe, isip greetings may gala. Atong pagtimbaya nga ito ni Elvin Moore diha sa Dawis, no? Si Bulong Oga, Bulong Gaita, no? Charles Felicelda Alingig watching from Bulilis, Ubay, Bohol. Uy, sa Bulilis, no? Kamusta man diha si Noval sa Baliente? Umabot na itong kapitan diha, no, sa Bulilis, Ubay, si Noval Valiente. Sige, salamat kayo, Charles Felicelda Alingig. Jeremias Castañeros, no, sa Ozames City. Niya, si Jay Lagitaw Hamudlong from Purok 4, no, Kadimyao Taungon Kanandam. Danny Salas, no, good evening, Sir Leonard. Always watching TVZBN. There is a Sungkulan. Niya si Francis Masayon Bungabong from San Agustin Albor, no, with John Ray Duplin watching from Iran. Sige, amping mo labi na sa itong mga suking tigpaminaw, no, sa itong mga kalungsuran diha sa Albor, ingon man diha sa Middle East, no, sa Iran. Apolinaria Doria Lomod Adlao, no, mayong gabi TBN, shout out ko ni Nanay Piling nga nagtahi samtang naminaw og TBN. Sige, makatuog, nagkakaroon taon na naipiling. No? O niya, si Jeffrey Arotza, watching from San Vicente, Maribok. Uy, Aster Dosabas, atong suki po ni Tigpaminaw, no? Great po siya ni John Real Masana. Si Mayor Arotza sa Ponsod, Maribuhok, og Albor Vice Mayor Dandan Samar, gikan sa Habitat, si Sir Aster. Veronica Rosaroso, no, sa Bienting Street, na silingan na ni nato si Veronica Rosaroso. Jack Mijares sa Panglao, ingon man Strong Radio 102.7 Bakong. Nakahook up sa itong DORDAM 1161 kHz. Brian Darunday, pa-shout out, no, niya si Dorma Daral. Mayong gabi, Morris Jan Vargas sa Punsod, Maribohok. Lincod, no? Lincod, Maribohok. Sorry, Morris Jan Vargas. Joey Dumagan, Pakulba, Riboyo, no? Diha sa Macau, China. Ninduta manig kahimtang si Joey. Naman ni sa Macau, China. Sige, Mila Maligmat, Mayorga. Watching from Taguig, no? West Rimbo, Taguig, no? Sige, amping diha sa kanunay, Mila. Onya email blog channel matud pa State of Nakawan, oh. Onya dugang papud ni Joey Dumagan Pakulba Riboyon PBBM 11 yang puntos gihatag. Boboy Inking live from Kugon, watching live from Kugon. Onya si Tosnov Kadinas, na sure, unsa man ni mga comment nimo, Tosnov. Olen Salboner from Danau Antequera, si Juan Rinoblas. Minaw unta ko TBN, mao ma-high blood ko aning nawong ka Marcos. Alikay tag high blood, no? Labi na kay tingkatog, raba ning ato ang programa na to. Matod pa ni Juan Rinoblas, abo kay Reformente. Minaw unta ko TBN, ma-HB man ko aning nawong ka Marcos. Maupas sa lang ko ugma na ko Minaw TBN. Sige, halakatog na lang diha, Juan. Christy Caniedo, why lami tanawon ang TBN? Puro bot-bot si Marcos. Sige lang, ato lang paminawon, no? Kay nindot ba po niyang programa, no? Programa niya karon mag-rocket launch, no? Ang Pilipinas. Muna i-anunsyo ni President Bongbong Marcos ang pagsasagawa ng rocket launch, no? Test sa Pilipinas. Karon ko ng year 2027. Agtukon niya himuon sa Cagayan. Muna i-host sa unang spaceport sa atong nasod. So muraga katambayayong nini ang South Korean Aerospace Company. So naay rocket launch sa atong nasod. Sunod tuig na, no, matud pa sa atong presidente sa iyang sona. Onya si Paulina Paulita Apari Distor, good evening Minaw ko sa Tubigon. Sa makadapita sa Tubigon, ha. Paulita, no? Onya si Mark March Gival Bernales, puro mandamgo gipang sulte. Pareha bitaw po tong giingon sa atong texter na to. Kay komento tagabahin na to, may na mention nga droga kay matud pa sa atong texter si texter A250. Mayong gabi, sir, sa suna ganiha, suswa may hisguti ang bahin sa drugs. Kay problema jud na maka drugs na gani ang tao, bad effect no ang resulta, mangawat, mangrape, mamusil, mupatay ug malisuan sa pangisip ang mga user. So mulagi na no mga panghitabo niya. Pero emotional to si PBBA mangigala. Gipang mention beta tong mga kinsa tong biktima sa Tacloban. Mao to'y nakala sa kinabuhi pag arumintado itong duha ka mga batan-on na mga estudyante. Emotional si PBBA mga higala. Pero wa bitapod na mention to niya kabahin ni pagsulbad ang mga problema sa droga o niya ang resulta ni ini. Dugang pa ni kuan o paulita apari distor. Dakuag plano. Bot-bot abot kahapit na iyang termino. Mga bitaw na yung giingon sa mga kuan, mga analyst mga higala. Katong ipang mention pa ni PBBA mga higala, adun pa biigong panahon na binakay naman ni gitawag og ma-lame duck na ang atong presidente tungod kay after ni ini maghinahinay na mga nagkapyot ng atuang mga kongresista ato mga senador o kinsa na po yung angay paboran para sa 2028 labi na sunod tuig mga higala o niya adun na pa yung mga pipila ka mga balaod noon na angay papasron. Adun na pa ba iko ang atong presidente? Maunay mga sulti sa ato ang mga eksperto mga higala. Kristita Apoyon, mayong gabi. Sarah Jane, mayong gabi ni Budha, no? Happy viewing ni Budha niya. Great pod ni Lily Hines, no? Congrats to all the winners and dogo. Bitaw. Gloria Habay, mayong gabi, no? From Taguig, unya si Giovanni Dao. So, ambot lang, hapit na mahuman yung termino. Sila Ray Paldo, ang mga tao, luoy kaayo. Sige, bitaw. Lourdes Rasunabi, pag sure diha, Saba diha, sobrang mahal. Ganing mga naglungot-lungot, ng uban na itong mga kuam, mga listeners na ito. O niya, Rexy Maslog Kahigas, ano? Ano? O niya, si Roy Bagaw, Best President BBM. Doon na po yung nagdayig, no? Romeo, Pakpak Binayran. Labi na katong kuan, no? Nag-standing ovation. Tungod lagi atong wad-on na ning kuan. Katong patong system loss diha sa itong mga kurente. Roy Bagaw, mayon ning BBM kay makakwarta man di ay taane. Terry Lasco, dalugdug puhada sa kauswagan. O niya, dugang pa ni Romeo, no? Why pulos imong suna? Bulakla raway tinuod imong suna. Sige. Namakpak ang mga malitagang. Mga kuan eh. Bot-bot ni Muda Junior, matupan ni Dudong Jetro Manilio sa Redolia. O niya, shoutout po ni Arnolfa in Cogepe, si Ansoy Comidoy. O niya, dugang pa po ni Roy Bagaw. No? Unsa naman ni, oy, dili naman ni Angay Ibalita di Warke na ay daghang Angay Ibalita. Ato na itong ipambate, no? Ang sona. Mga itong, igura po ito mga wapo ito kahuman, mga higala. Unya John Felbesas, mo gabi ini mo diha no unya matud pa niya bisag kinsa presidente atong nasod Pilipinas daghan gihapon naglisod atong nasod pero dili lang ta salig atong gobyerno trabaho ta sa atong pinatuan singot aron makakwarta mao diri tinuod na John Felbesas. Richie Nutarte no mayong gabi ini mo diha Lily Hines unya si Ma'am Rachel Felicilda uy Vicencia Magsayo ato silingan diha sa barangay Ubuhan. Unya si Roland kanay pod Gabo no kanunay pod ni mag-uban sa tungtulobanon. Marivic Magtasos moyong gabi Chupilo Besi. Unya si Isin Hornihas moyong gabi. Sige salamat sa atong pag-uban sa atong tulumanon mga higala. Labi na sa atong mga viewers sa atong Facebook Live ingon man atong pasalamat sa atong mga TVN Alagad Full Reporters nga kanunay maghatod sa atong mga balita mga higala. Sa Pikaslawak si Engineer Kagawad Jerry Cahis, o gato na lang mga pasalamat o pagtimbaya sa itong tanang mga tigpaminaw. Nagsunod sa itong tulungan matag gabi, din hilang sa itong stasyon sa DWRD. Sa ngalan, ni Kagawad Tuntunan Iskal, Alindoy Dora o Ern Payahay, kini inyong higala sa kanginan Leonard Simbit, din mag-uban-uban kita, karong adlaw, Miyerkules o Webes, din hilang sa itong kinahamang stasyon, DWRD o ang TBN, Tagpilaran by Night. Mayong gabi, kanina.

0: DYRD, ang aming pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay Wailaan DYRD Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol.

0: ko'y gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
1: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
2: Ang istasyon sa katawhan.

0: Santana.
1: Dako namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
2: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Ang Takna, alas 5:05.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
2: Si Ray Tutas, anong mga uluhan sa mga balita karumuntagan ng adlaw Martes, Hulyo 28, 2026. Nasikop na ang suspek sa pagpamunal sa Maxim Rider sa Dawis niya sa Huntanosa Street. Dagmayan sa Tagbilaran, suspek na kuhaan ugit Wang Shabu. Sa laingang bahin patay ang saka motorista, humanabangga ang imanihong motorsiklo. Sa gikasugat nga Norimar Transit dito sa lungsod sa Carmen. 40,000 nga ginadling droga na sakmit sa kapulisan at sa bypass operation sa barangay Cantores, lungsod sa Buena Vista. Lalaki na sikob sa bypass operation dito sa barangay San Isidro, lungsod sa Talibon. Bawag itong mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa main buntag.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
3: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: alas 5 GS sa DYRD.
1: Pangutan na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisang kap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus, may buhay sa makabuhay.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: DYRD. Kinaham. Kanuna.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize pod ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag, udto, pagkagabi, to capsule din. Salamat, EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
2: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule. May buhay sa makabuhay.
4: Alas 5.20 sa DYRD.
5: DYRD. Nag-una sa mga balita.
6: Sa anong mga uluhan sa mga balita karong buntaga ning adlaw Martes, Hulyo 28, 2025, nasikop na ang suspect sa pagpamunal sa Maxim Rider sa Dawis diha sa Hontanosa Street, Dagbayan sa Tagbilaran. Suspect na kuhaan og itwang shabu. Sa laing bahin, patay ang saka motorista humanabangga ang gimaneho motorsiklo sa gikasugat nga Norimar Transit dito sa lungsod sa Carmen. 40,000 nga ginadling droga na sakmit sa kapulisan at sa bypass operation sa Barangay Cantores, lungsod sa Buena Vista. Lalaki na sikob sa bypass operation dito sa Barangay San Isidro, lungsod sa Talibon. Mawag itong mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa main buntag.
5: DYRD. Nag-una sa mga balita.
7: DYRD. Kinaham.
8: Kanuna.

Hoy Sabas, good morning sa Habitat Buol. Oh. Nagpalit ko Pau de Arco kagahapon, matod pa ni Asterio Doy Sabas, pre. Salamat, pre. Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia, good morning, mayong pagpamati. Si Paring Biloy Bustamante diha sa San Isidro, hindi nga itong dakbayan sa Tagbilaran. Dodong Jet Romanilios Ridulia, no, mayong pagpamati. Bosity Sanchez, why po as sa paggamit itong Pau Liniment sama ni Ma'am Lynn Adalim na Malata Chan bisang pagtuwa sa Australia na ang Pau Liniment, no. Si Boss Iti Sanchez, naakanunay siyang bulsa. Janet Lim Villarojo, good morning diha sa Dawis. Ni Sir Francis Antonio dito sa New York. Ma'am Doris Caloyong, no, diha sa Corilla. Si Ma'am Antonia Albiesa, no, good morning. Diha sa Kanapnapan, Corilla, nakakita ta sa gipost. Murag atuso naman ni Happy si Manang Antonia Albiesa, no? Ma'am Ems Rikina, Sir Leo Rikina, good morning. Maayong nga pagpamati, uban sa ilang mga anak nga si Carla May Rikina o si Dominic. Ayaw kalimot sa Tungpao de Arco Herbal Capsule. Kung makaanhi ka sa siyudad o makaanha ka sa imuhang lungsod na kakitahay sa barangay nga Gapuyo, sa imong lungsod, naa diha ang ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation sa mga butika. Si kababayan Celestina Canyesares Istaka, sa radyo siya mamati kada adlaw. Salamat kaayo, no, kababayan. So daghan pa sa ato mga kaigsoonan nga namati nato karong buntaga. Kanang mga naa sa restaurant, no, nga sayo nag-abli, pero wag yung sama sa itong mga senior citizens nga vulnerable kaayo sa mga problema sa panglawas. Tinuod yun na. Sa una sa batanon ka pa, hilang kara kaayo makaadtog hospital. Panagsara ka, makakuan og naay mga kinibang mga kuan nga nakinhangla na gyud og adto ka didto. Haod lang siguro sa po katuig na kausa, no? Doy Maligsa, good morning. Kapitan diha sa Pandol, Corilla. Good morning ni Ma'am Econ Inting. Mayong nga pagpamati. Have a blessed morning. Oh, sa tanan. Pero kun magakaidara na ka, tandugon ang imuhang lawas, labi na kung medyo may pagkaabusado po ka sa imuhang pagkabatanon. Ma'am Doris Caloyong, good morning. Tandugon na. Matinga ka na lang mga nanay, mga manggimaw ni mong mga problema. Mataas imong kolesterol, bisagwa kay kakaog tambok, di ka tigkaon, saka imong sugar, saka imong BP, matinga ka na lang. Pero kana day accumulate din na gikan sa batan-on pa. Mao nga katong ato mga kabatan-onan karon, kinahanglan gyud ta nga maga amping sa ato ang pagkakanon, pagaimnon o sa ato ang palibot mga higala. Kay mutumaw lagi, no? Mutumaw ang mga problema. Basta magkaidara na, mo accumulate kung unsa ang imong gihimo sa batan-on pa. Kinalisuran kaayo, no? Kining Pau mao ang among kanunay nga gigamit isip suporta sa among lawas, ilabi na karon nga idara na ta. Salamat kaayo Pau. Amping kanunay sa panglawas ug hinaot nga panalanginan ta sa Ginoo, matod pa ni Ma'am M. Sirkina. Angay gyud bitaw nga maga kuang gyuta, no, maga ampo gyuta kanunay sa Ginoo, kay aron ta mahatagan ta og mayong dagan sa panglawas. Unya ato pong ubanan sa ato ang pagpaningkamot, nga sige kag ampo nya gabuntagay kag inom diha, nga sige kag ampo nya gibutirik nang imuntiag humhum og humba. Unsaon man na nimo? Josephine Lumaad Tabuno, good morning. Nuntan

0: gyud sa ato ang pag-ampo o pag naong sa tuong mga pagakanon o pagaimnon. Unya, kadto mga nag-edad o 18 anyos pataas, pwede nga makainom sa tong Pau de Arco herbal capsule. Dili ni imnon tungod lang anang aduna kay gihambin nga balatian kun dili para sa prevensyon. Panagang, prevention is better than cure. Kay og magpa-cure ka na, duna na kay garas, tandugo na. Mas nindot tong mga batan-on nga magpakabana gyud health conscious pero tagsara sa to ang mga kabatan-on na ron ng inyong ana. Maihap ragyos tudlo sa usa ka gatos kabuok siguro na dahaw lang matingaling na ay lima, no? Ang ana nga health conscious nga utan, isda, kung mukha o karne, gamay lang unod. Kasagaran gyud, processed foods, junk foods, mga waypura sa mga tambok, parat o tamis ng mga pagkaon. Kining mga kuan bitaw, kining mga sweets or siragana sa mga dunay mga salo-salo. Mas maayo gud unta gud ng labas nga prutas, dili ng mga sud o mga dilata. Kay tamis na kaayo. Daghan kaayong mga preservatives na. Pero so butangan ni muna og watermelon nga inadlip, saging, nabaka kay apple o kanang nay grapes, no? Mao na ibutang lani mo, okay na yun na. Pirti marun daghan ng mga kuti-kuti na. Wa na kaniadtong mga katigwangan na to. Ganit ang itong mga katigwangan, magputol tulad sa kabulig nga saging, mga tundan, mga lakatan, murado, mga bungan nga saging. Anhara ay bitay lang anang tungod anang usahay anang kusina o anang okay simple o yano raman ang ato ang pamuyo kining nata sa ato sa kaniadto, no? O kaning mga nata sa ato ang barangay. Ana ay patungod na banggira ibitay hinig humagkaon nimo. Punit lang ka dito, waksi ka gikan sa sipi. Nga na ka, kuan, karon perting dako agasto hinong ka kapiti mang mahala. Pero sub kato lang saging, tundan, mga lakatan, no? Imo lang ibitay diha, imong waksi o nimo. Makatabang pag-ayo sa ato ang lawas, no? Mauna nga, usahay lagi kining nagkamodernong panahon, nagkamoderno na po ang problema sa tong lawas. Salamat kaayo sa itong mga tigamitan o padung pangamugamis itong mga produkto sa Aldrich Corporation. May buntag ka na itong tanan. Usap nga timbayaon, sila si Attorney Edgar Megrino Chato and family de Balilihan, Brad Ching o Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply, dahil sa CBG North Avenue, Cortez Bicycle Shop, dahil sa Upper La Paz, Cortez, Dawi Cycle Center, dahil sa Maravillas, Dawi, good morning. Mga pisyonado sa SSS, GSA, sa mga senior citizens, sukin alam Ma'am Jikjik sa Cebu APC Finance Corporation, Bradley Batugan, Sister Phil Batugan, sa Refills Jewelry and Repair Shop. Good morning ni Bro Kagawad, Dani Biliana, dahil sa Kugon, ng atong dakbayan sa Tagbilaran, ni Kagawad Batsoy Alba, ni Kagawad Sabil Ringka, dahil sa Buol, no? Good morning ni Ma'am Lali Aliman, ang padagan sa Serenity Park na sa tip-tip kansang buhatan ang himutang sa second floor sa Galeria Luisa na itong sudad sa Tagbilaran. Mayong pagpamati, usap ni City Councilors Idi Burha, Tim Butalid o Plong Ringka, no? Good morning ni Injury Irga Ma'am Inday Balunga. Sa Balunga's Lichon is Proctores Barangay Dao, ning Dakbayan, makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa Tanang Tagabuhol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide o ban sa BOD Chair, si Selmercho Daniel, ang General Manager, si Ma'am Janet Romero. Tagabol People's Lumber, Lisa Appliance Plaza. Tagabol Tropics, good morning. Ilabi na rin sa Accounting Net Division. City Mayor Jane Yap, good morning. Sa tanang mga miyembro, konsumidor sa Buhiko 1, ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas. Sa tanang taga-BDMPC, ubos sa pagpanguna sa pagpamati si General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Good morning. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station at Porok 5 Barangay Bool, Brato, ilang mga produkto dito mga higala. Konsihal Molloy Caballo og ni Konsihal Sin Gingging diha sa lungsod sa Baclayon ni Ma'am Edith Reveta de sa Montaña, Baclayon ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy. Good morning, Vice Mayor Dan Samar sa lungsod sa Albuquerque o ang hotel manager nga si RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center. Haom sa tanang events na Las Palmas Street, Dolor Kaayo. No, 3 minutos lang kung pagkasakyong gikan sa pantalan itong syudad. Mahing adlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: Akong inon sila nga kamuntanan inom na mong sugat lor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcella Feeds. Dinhi sa itong dapit, gibulabog og bomb threat ang San Miguel Technical Vocational High School sa San Miguel kagahapon, samtang Mayor Ian Mendez nanganti nga gukdon og papapanubagon ang pagkatag sa mga hulga sa pagpamumba. Kini mo'y gitutukan sa report ni Alin Doidora. Alin, go!
1: Padayon karon ang imbestigasyon sa San Miguel Municipal Police Station sa bomb threat nga gipatig sa usa ka dummy Facebook account nga mahinungdan sa pagkanselar sa klase sa San Miguel Technical Vocational High School kagahapong adlaw. Matod ni Police Lieutenant Jundrel Buñuel, hepe sa San Miguel Police Station, ang impormasyon unang gipadangat sa kapulisan gikan sa principal sa San Miguel Technical Vocational High School kinsa may opisyal nga mi-report sa maong insidente.
2: Puan, may tungod ani kuan sir kanang iyang gi kanang kuan ang San Miguel Technological Vocational High School nga ayaw jud mo katingala nga mabungkag ng building ninyo sa grade 10, 11, 12 kay gaandam nako para ugma taman bernis kay akong manghutin ha puro bully na lang din ha wa mo kabadlong goodbye na lang daan.
1: Ang bomb threat gipatig niya itong adlong Domingo busa mihimo dayon og lakang si Mayor Ian Hill Mendez pinagi sa pagkanselar sa klase kagahapon sa tibok adlaw arba siguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo og ban pang kawani sa eskwelahan. Mihimo usab og inspeksyon ang PNP Explosive Ordnance Team sa eskwelahan aron masuta kon adunay explosive device. Human sa inspeksyon gikumpirma nga walay nakita nga bomba sa maong campus.
2: Nag-request ta og IOT personnel. In fact, ang IOT personnel kanina sir nagkontakt sila ng paniling sa National High School, then fortunately sir clear ang eskwelahan, negative of any explosive or any bombs.
1: Samtang karong adlaw gikatakda nga balik sa klase ang mga estudyante. Gipasidan-an usab ni Mayor Mendez nga pasakaan gyud og kaso ang responsable sa pagpakatag sa maong bomb threat. Nakikoordinate na usab ang kapulisan ngadto sa PNP Anti-Cybercrime Group aron mailhan og matultulan ang tao nga naggamit sa dummy Facebook account sa pagpakaylap sa maong hulga. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Samtang sa lakat sa ito panahon atong liileon, pinaagi ni Sir Leonard Summer. Wala na ba'y gibantay ang karundaw tang hangin? Sir Leonard, good morning.
3: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Wala tay gimonitor o gibantayan nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man, sa sulod man sa PAR or gawas man sa PAR or area of PAR, Philippine Area of Responsibility, ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahon ha. Padayon gyapon nga nakapikto kini gitawag natong southwest monsoon o habagat. Kaning maong sistema nakapikto kini ditong dapita sa may western section sa Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos region, Zambales ug ingon masab ang Bataan, kining mga lugar ha karong adlaw makasinatig maragumon na kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpadulo-pagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Eastern Visayas ug lakip na sa Mangkaraga ug ingon man sa Pangdabaw region, kining mga lugar ha karong adlaw makasinati usab ug managuman na kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan, mga pagpadulo-pagkilat gumikan sa easterlies o hangin ngikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa Cordillera Administrative Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro ug ingon man sa Oriental Mindoro, kining mga lugar ha karong adlaw makasinati lamang ng mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug inubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulbakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa nasod ug ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tagbiyan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitag mayong panahon gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan o gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpunulog-pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ng hangin nga nagagikan sa Batang Kasagpan o paingon nga ito sa Batang Silangan nga may mapusulabi sa western section sa Luzon o samtang kanagatan usab nining mga lugraha kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa laing bahin, mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa Batang Silangan nga mao imong pasalabi sa Luzon. Sa ubang bahin sa Luzon ug samtang laing direksyon sa hangin, mahinay og ngadto na sa kasarangan nga nagagikan usab sa habagatan ug paingon ngadto sa Batang Kasagpan nga mao imong pasalabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man usab ditong lapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan ni ining mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 34 degrees sentigrado. Samtang ang adlaw misidlak sa may alas 5:32 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 6 city sa kahaponon. Dinhi na lang kutob. Kini nagagikan sa DST Pag-asa, Albuquerque, Monada Station, Yonar de Samar, mayong buntag.
4: DDYRD nag-una sa mga balita.
0: Alas 6:21 atong oras, mga balita gikan sa kauluhan. Unod sa sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kagahapon, iyang gisgutan ang mga inisiyatibong gisugdan o mga proyektong ipadayon. At paminahon ang UNTV News kabahin niini.
5: Direkta at malaman ang ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong taon. Gaya ng inaasahan, iniulat ng Pangulo ang resulta ng inumpisahan niyang kampanya laban sa korupsyon. Ilang matataas na opisyal ng gobyernong nakasuhan at kakasuhan, mga kontraktor at mambabatas, kabilang na ang kanyang pinsan. Aabot sa 25 bilyong piso na pondo ng bayan ang nabawi na ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, tuloy pa rin ang pagkakaso.
6: Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan.
5: Kaugnay ng gulo sa gitnang silangan, mahigit 100 Pilipinong naipit sa digmaan ang natulungan na at patuloy na inaalalayan para masiguro ang kanilang kaligtasan. Napanatili rin ang pamahalaan na sapat ang supply ng langis kahit may krisis. Sinabi ng Pangulo na hindi na dapat maantala ang mga reforma sa transportasyon na siyang pisto ng ating ekonomiya. Bukod sa tuloy-tuloy na subsidiya, paigdingin pa ang paggamit ng electric vehicles, bubuksan na ang dagdag istasyon ng tren at mamadaliin ang mga proyektong kalsada para sa mga pasahero at motorista.
6: Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura.
5: Upang maiwasan ang malaking problema, nais ng Pangulo na isulong ang alternatibong mapagkukunan ng enerhiya gaya ng nuclear at ang makukuhang gas reserve mula sa malampaya.
6: Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas.
5: Iginiit ng Pangulo na panahon na upang alisin ang systems loss sa mga bayarin ng mga consumer sa kuryente. Magpatupad ng tax amnesty at huwag nang singilin ng buwis kung 350,000 pesos lang naman kada taon ang kita. At alisin na rin ang buwis sa maliliit na negosyo. Kinikilala ng Pangulo na kailangan ng proteksyon ng mga mag-aaral sa gitna ng mga karahasan, lalo na ng kanilang mental health, kaya dagdag 10,000 counselors ang isusugo sa mga pampublikong paaralan. May pondo na rin para sa mga scholar ng Pangulo sa mga barangay at mamadaliin ang pagtatayo ng libo-libong classrooms na naiwan pa. Tuloy rin ang tulong medikal ng pamahalaan at hindi na kailangan pumila pa ng mahaba o magmakaawa para makakuha ng serbisyong medikal.
6: Marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. Dalawa na lang ang requirement. wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko.
5: Bagaman kontrobersyal, positibo ang pahayag ng Pangulo kaugnay ng Facts Silica Hub na anya'y lilika ng maraming trabaho para sa mga Pilipino.
6: The Facts Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain.
5: Higit sa lahat, hindi binaliwala ng Pangulo ang panghahamak sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa ating karapatan sa ilalim ng Arbitral Award.
6: This is not a claim that we advance alone, nor is it one that we will abandon. Your government will do all that is necessary to continue upholding this award, utilizing every peaceful and legal means available to the Republic against any attempt, foreign or domestic, to undermine this achievement.
5: Gate nito sa mga mapanginsulto, walang susuko at mananatili ang patriotismo ng mga Pilipino.
6: Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars.
5: Bernard Dadis, humahataw sa balita ngayon.
0: Samtang sa SONA ni Presidente Bongbong Marcos Jr. iyang gihisgutan ang iyahang igagaw nga si Martin Romualdez. Namahayag usab o gareaksyon si Romualdez sa ikalima nga SONA ni BBO ni Presidente Bongbong Marcos Jr. taliwa sa mga aligasyon nga gibato nga to kaniya. Ato paminawon ang Bilyonaryo News Channel kabahin niini.
7: Iginagalang daw ni former Speaker Martin Romualdez ang naging pahayag ni PBBM sa kanyang ikalimang SONA. Pero para sa ilang opisyal, di pa rin daw sapat ang panindigan ng Pangulo laban sa korupsyon. Yan ang agenda report ni Joash Malimban, nagulat ng live mula sa Batasan. Joash, anong update?
8: Willard, no show ngayong araw si former House Speaker Martin Romualdez sa plenaryo ng Batasang Pambansa sa gitna ng ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Parte ng unang bahagi ng talumpati ni PBBM ang pag-address sa mga reklamong nakahain laban kay Romualdez sa Office of the Ombudsman kaugnay ng kanyang umano'y pagiging central figure sa flood control corruption scandal. Ayon kay PBBM, masakit man ito para sa kanya, nasa punto na anya na posibleng paghahain ng patong-patong na kaso laban kay Romualdez. Paninindigan niya, hindi siya pangulo ng kanyang pamilya o mga kaibigan kundi ng bansa. Una nang itinanggi ng kongresista ang mga alegasyon. Para kay Navota City Congressman Toby Tiangco, bagaman wini-welcome niya ang pahayag ng Pangulo, it could have been improved daw. Paninindigan niya, dapat ay nagpakita ng mas matinding paninindigan ng Pangulo sa pagpapanagot ng mga may kasalanan, miyembro man ito ng kanyang pamilya.
9: Yun naman yun eh, sinabi na ng ombudsman na papayla ng kaso. Kung ako yun, mas maganda kung sinabi niya na dahil lumabas na yung former speaker ang may kasalanan, kahit pinsan ko yan, dapat lahat, the full force of the law must be done to him. Dapat yun ang sinabi niya eh. Kung ano yung narapat na parusa, kahit pinsan ko yan, dapat gawin sa kanya at walang exempted. No, number one yun. Number two, total, nahandyan eh. Hinahanap na lang yung mas maraming ebidensya eh. Dapat nanawagan siya doon sa mga sa executive branch, government agencies under him na sabihin, ngayon, inuutusan ko lahat ng mga sangay ng gobyerno na may alam sa katiwalian na ginawa ni former speaker, tumulong kayo at ilabas yung ebidensya dahil sinasabi ko, hindi ko siya pro-proteksyonan. At dapat siyang managot. Dapat ganun eh. Ito medyo kapos eh.
8: Dagdag pa ng kongresista, mahalagang maipakita sa taong bayan ang pagkakaroon ng hustisya sa flood control scandal sa gitna ng bumababang survey ratings ng Pangulo.
9: They should have concentrated on that part because if you look at the Pulse Asia survey, 30% of 29.8, ang gustong marinig yun, di ba? So they should have come out stronger.
0: tang pipila ka mga senador ang wa mo tambong sa zona ni PBBM kagahapong adlaw kinamagitutukan sa Net 25 News.
10: Samantala, hindi po dumalo sa ikalimang State of the Nation address si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang mga miyembro ng minority bloc. Nagsuot po din sila ng itim na damit sa pagbubukas ng second regular session bilang simbolo raw ng kilalang protesta sa panggigipit sa mga kasamahan sa minorya. Detalye sa report ni Mar Gabriel.
11: Eksakto alas 10 ng umaga kanina nang formal na buksan ni Senate President Quinn Gatchalian ang unang araw ng second regular session ng 20th Congress. Present ang 21 senador maliban kina Senator Jingo Estrada at Senator Rodante Marcoleta na nakakulong sa BGMP facility sa Payatas at si Senator Ronald Bato de la Rosa na nagtatago sa harap ng banta ng ICC warrant of arrest. Kapansin-pansin naman na nakasuot ng itim na damit ang ilang minority senators, kabilang si Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Aimee Marcos, at si Senator Loren Legarda. Ayon kay Senator Aimee, bahagi ito ng kanilang pagluluksa para sa bayan at protesta para sa patuloy na panggigipit ng administrasyon sa mga kasamahan nila sa minority bloc. Hindi rin siya dumalo sa ikalimang State of the Nation address o SONA ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Samaan loob namin dahil pinagkukulong, kinakasuhan ang minority. Yun lang, parang hindi po kaya eh.
11: Hindi rin dumalo sa SONA si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at kapatid na si Senator Pia. Bahagi daw ito ng kanilang protesta sa administrasyon.
13: Ako, mas preference ko siguro panoorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administrasyon that way, and it's my simple way of protesting pati sa pagblabla. Unlike in 1986-87 na ramdam talaga na may question of democracy, ngayon, syempre it's more of poverty, economy, at saka yung corruption. But I really believe that our democracy is in danger, and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla.
11: Ayon kay Cayetano, tila malapit na sa undeclared martial law ang sitwasyon ngayon ng bansa.
13: It's about freedom and democracy, di ba? So tignan nyo lahat ng nakakasuhan at lahat ng nakukulong, di ba? Pag tahimik ka at sumama ka, parang if you can't beat them, join them, happy ka.
0: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita hatod kanato sa Marcela Fee.

0: Oras alas 6:33 na.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
0: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated. Ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta. Sa mga nagunang ulohang tudling sa itong mga balita karong adlawa, mga bulanon magpaabot kung unsay hukom batok ni kanhi House Speaker Martin Romualdez o man gipahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang sona kagahapon, nga dili siya ang presidente sa iyang pamilya, apan presidente siya sa tibuok nasod nga Pilipinas. Mihatag og lain-lain nga reaksyon sila si Congresswoman Banban Omintado og Congresswoman Alixi Tutor may tungod sa sona sa presidente samtang kongresista Babayab gipaabot nga muluwat og pamahayag. Muhatag ang Buholait og paghalapad nga pagpasabot sa annual bill deposit review nga gikalibgan karon sa mga konsumidor. At ang iya mga detalye nini karong alas 7 na.

0: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat. Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Time Check is brought to you by Downy. Down the Rock. The Rub. Bango Bango. Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products. Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO. Mag Parex B araw-araw.
1: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Maung at tambag ko kaninyo, mag Parex B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet o healthy life. Lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Maunga kayang-kaya, maunga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong, mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
3: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allerase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
4: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kay nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dili ko believe.
5: Labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
11: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
12: Unilab yan!
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Alas 6:39 ang atong oras, kabuntagon. Good morning sa mga viewers sa atong DYRD Bohol Kasaligan Facebook. Felixia Chato, watching live from Patrocinio Cortes. Inday Matila Hinita, Buena Vista Ubay. Liz Maligro Roa, Ginobkuban Loon. Shout out sa Roa family. Asterio Doy Sabas, Timbaya Ginikinli Doy Sabas, diha sa Habitat Bool. Vicky Corib Inte, watching from Uptown Ubuhan. Anhui, Sibayan, nagtanaw og naminaw diri sa Bilar. Salamat kayo ninyo diha. Perlita, Perly, Doisabas, Remirata, from Purok Uno, Tinibgan, Maribuhok. Good morning kaninyong tanan. Itong oras, alas 6:40 na.
12: Way balinay, DYRD kanunay.
14: BDMP Cooperative.
15: Mahal Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, alote loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposit, and time deposit, consumer services and catering, funeral services, cooperative assurance center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers free membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9406 or call landline at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno, General

0: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
1: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
2: 3 times faster.
1: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
2: New Alaksan Extra.
1: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
2: New Alaksan Extra.
1: Extra paspas. Extra galing.
3: Alas 6:42 sa katong oras, maminaw tag labing lahing katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni Kay Casinilio Bayuco. Kay, go!
4: Gihimo kagahapon sa City Government of Tagbilaran, pinagi sa Sangguniang Panlunsod o sa Tagbilaran City Project Monitoring and Evaluation Team o TCPMET ang Mandated Councils Workshop nga gitambungan sa mga lokal nga leader o nagkalain-laing stakeholders sa syudad. Ang maong workshop nagtumong sa pagpalig-on sa mga mandated councils para mas mahimong epektibo, aktibo o responsive sa mga panginahanglan sa katawhan o sa mga prioridad sa lokal nga panggamhanan. Atol sa tibuok adlaw nga workshop, gisusi o gi-update ang mga executive orders nga namugna sa nagkalain-laing mandated councils, lakip na ang pagtan-aw sa ilang budget allocations. Gihisgutan usab ang mga prioridad nga mga programa o kalihukan nga ipatuman sa umaabot. Matod ni Mayor Jane Yap nga importante nga ligon o aktibo ang mga mandated councils tungod kay sila mao ang kauban sa city government sa pagplano o pagpatuman sa mga programa nga direkta nga makahatag o kaayuhan sa atong mga katawhan. Dugang paniya nga pinaagi sa maayong koordinasyon o panagtinabangay, mas mapalambo ang serbisyo alang sa mga tagbilaranon. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kay Casinilio Bayocot, ang friend mo forever. D1RD.
3: Morning, ato nila ni Ma'am Betty Humawid, ni Ma'am Dori Kagoko, o ni Bossy Titi Sanchez. Good morning, may pagpamati usab ni Lynn Adalim na malata siya dito sa Australia, o ni Sir Francis Antonio dito sa New York. Alas 6:44 na.
5: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
6: Ang Round Bohol Balita atud kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Unang round sa tong round, Bohol Balita, nagbutyag nga ang Bohol Light Company Incorporated na nagpasabot mahitungod sa pipila ka mga konsumidor nga mi reklamo nga misaka ang ilang bayleronon karong buwan sa Hulyo. Si Cheryl Paga sa Bohol Light mohimo sa pagpasabot kabahin ni ini.
7: Sa itong mga pinalanggang konsumidor din sa Dakbayan sa Tagbilaran. So, dagang kayo salamat, sir, sa opportunity ngayon mong gihatag din makahatag yun sa utok mga explanation nga to sa ito ang mga consumers, sir, sa mga labi na ka mga nakadawat sa ilang mga billing statement nga nakita nila nga na sila kanang ikalibugan. So, regarding me, sir, sa katong pag-uong resolution nga kita sa Energy Regulatory Commission under Reso number 3 a series of 2026 ang kabahin sa amended Magna Carta for the residential consumer, particularly yun sa bill deposit adjustment.
3: Okay.
8: So, pila ka porsyento ang adjustment day, Ma'am Shirelle?
7: Bill deposit. Ato lang una ipasabot sir ha kung unsa ba ining bill deposit okay. Para mas masabtan. So ang kinimanggong bill deposit sir mo ni siya ang gitawag na tuog guaranteed deposit sa electric services nga ato ang ihatag yan sa ato mga consumer. So sukad kini adto sir since the implementation aning bill deposit ang Bohol Light wala ta nag annually review. So, base sa amended na magkakarta, sir, gikinahanglan ang mga distribution utility nga mo review sa mga bill deposit sa mga customer para ma-ensure nato nga ang ilahang initial nga gideposito as bill deposit diri sa mga utility is nakaumba sa ilahang 12-month na consumption. Karon, apan checking na sa mga bill deposits sa itong mga consumers, daghan pag mga nakita, sir, nga ang uban since 2007 pa, since 2006, which is ang amount nini is very gamay na lang siya kaayo kung i-compare sa ilang actual na konsumo. Mali nga, ang uban ng mga account, medyo dako siya o bill deposit na nireflect din sa ilang mga bilik. Kanatungod kay ang ilang konsumo sa previous 12 months, dako na siya. Kung ikumpara na ito, atong panahon na nagbayad sila sa bill deposit. So, for example, sir, mahatag taong senaryo, sir Atoy, for example, si customer, connected siya sa Bohol Light since 2010 kinta. At itong panahon na, ang iyahang load lang na na-declare sa pag-apply niya o kuryente is naalang sa 1,000 ang bill deposit ngayon na nabayad, kintahay. So, karon after 16 years, kay since 2026 naman pa, then karon na po si Bohol Light naka-recompute or naka-reassess sa bill deposit sa itong mga consumidor since naamantay mandato gikan sa ERC nga mag-conduct sa annual review. So, muna ito nakita sa computation from past 12 months, latest niya nga 12 months sa consumption, ang pananitan, ang average niini is naa sa 3,500. Dapat na ang iyahang average tungod kay dagko na ang iyahang mga konsumo tungod kay for example nakapalit na siya mga additional na mga appliances compared before so mo na ang dako ang difference so kung i-minus nimo ang 35 sa iyahang existing 1000 so na ay difference na 2500 which is nag-reflect na siya sa iyahang billing statement karon sa bulan sa Hulyo. So, kada siyang figure, sir, or kada siyang implementation, wala po sa ingon na ni Largo taong implement ni Ana, kundi aduna tayo mga previews and po dissemination ni Ana, sir, starting early of the month of June. So, naghimot ang mga pagpahibado, pinagi siya to ang social media, pinagi siya to ang mga radio segments, to ang mga programa niya sa radio, and also we include that during our barangayan. But then, kami, amo atong iikuan lang yun, sir, nga, dili mang jud ang tanan makakuha sa mga information. So, ang libuhat sa Bohol Light na atay di butang, di embed, diha sa ito ang mga billing statement, ang informta nga na ay review or na re-assessment ang Bohol Light sa ato ang mga bill deposit. So,
3: si Shirelle Paga sa Bohol Light Company Incorporated, iyang gibutyag nga sa sunod nga buwan o sa sunod nga buwan o sa usa ka tuig ila nang pagahimuon kining bill deposit annual review aron dili makurat ang mga konsumidor sa mamahimong masaka niini.

0: Wala na sila yung mga persons of interest, pero di pa na ako pwede i-share kaya napaman sila sa early stages silang investigation. Yesterday, more on nakafocus ang atong PNP, especially with the bomb units, ang clearing sa mga high school. Okay, para lang di makabalik kung skwela ron. Pero yes, nanay mga persons of interest ngayon lang ipatawag. In the next couple of days, hopefully, makita ginato ang culprit kay analaman ni siya kanang na may nakuha na mga cell number o niya ang Facebook account. Bisa i-take down na, amo na po nang i-refer sa NBI o sa PNP na Cybercrime Division. So, hopefully, matagaan na yung pagtagad kay terrorism related man ang kaso ni niya. Bombing, bomb threats man.
1: Sir, Mayor, panalitan o mahibawaan yun ato, mamatudan nga siya sa daan. O sa man, sangatan na iukaso or pasayloon na ba lang?
0: Murag ka nang pag-abot sa pagpasaylo sa kaso, as a person, magpasaylo, magita. Depende na gina sa kanang mga balaod nga yung gibreak. Kaya na, di man mo pasaylo. Depende na lang siya habang sa pailan ginamusag kaso sa mong end kung siya angay niya madawat kay nakabantay ko di mo din siya joke-joke na murag nahimu mo nilang kalingawan na di na PDF.
1: Oo. Dili lang lungsod sa San Miguel mo ay nakadawat ani din po sa Dakbayan sa Tagbilaran na doon na po ihulga duha ka mga eskwilahan din hey. Pero namatudaan yun nga binuang lang yun no binuang o guway kamatuuran ang maong hulga pero makapabalisa man God sa mga magtutudlo, labi na gyud sa mga ginikanan, sa mga bata nga magtungha kun ingon ana nga adunay mga bomb threat o guban pa mga hulga sa mga eskwelahan, Mayor, no?
0: Dili gina siya angay nga ika-joke-joke. Isa po sa kuna bantayan, kaning mga inani, ilan ang gibuhat kay naalagyan sila means of immunity being minors. Oh, di ba na, minor lagi sila, pero nagin ay mabutang silang record. Pangitaan nyo na pwedeng paagi nga, di na ginin nila mausog. Hindi mo gitag-sample na I'm really hoping nga naagi positive lead ang kanang naikapadulungan din ang investigation sa PNP. Kay, ang ako gina ni, pero di na ni mausog, di na pwede. Kay, ano ginin siya, disheartening siya, bakit muna pagpaningkama sa itong skilahan, nila magbinuang ang mga hingana, di ko na joke.
1: Oo. Okay. So, yeah,
0: isa sir na, i-emphasize po na ito ni Gamay nga, may responsibilities po na itong mga parents gina rin. Kaya yung mga bata, hindi man ipidi nga sila, gawat-buhat lang sila, nga wala sila knowledge, ipasagdan lang po ni siguro. Di pa kabaloon sa gaya tinood nga, or kay one side of the coin pa man ito nakita. Pero, sa end sa LGU o sa PNP, I don't think na, kung sa'yo mapasaka nga balaod sa'yo, or kaso sa'yo ha, ito ginabuhaton.
1: Oh, kining giingon ni mong persons of interest taga San Miguel or about gihapon ni Mayor?
0: Hindi ko sure kung unsa na siya ka-related sa San Miguel pero tanang basically ang cell number nga muna trace dili siya taga San Miguel pero somewhere very close sa amo
1: Ay, mo ba? Dili ni grupo o lang kayo kataw mo yung naghimo ani o doon na sila grupo sa mga
0: kanang part medyo dapat yun sila preliminary pero a part sa investigation pero yes na nami name na nakita wala na po ni aso siya gapuyo ipatawag yun naman siya
1: mga batanon pa ba ni Mayor?
0: It seems like adult na niya siya nga ang nakita.
1: Okay, so Mayor Ayan Mendez, salamat kayo sa kahigayunan ng mong gihatag nato karong buntaga.
0: I thank you. Mahatag lang ko mga info ninyo po in the next coming days, hopefully. Kayo, Atoy.
1: Mayang buntag ganin mo, Mayor Ayan Mendez sa San Miguel.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
1: Padayon karo sa ato pagang balita, nagbunal sa rider sa Maxim Food Delivery ang nasikop sa kapulisan ng nakuhaan sa posisyon o usa kaputus nga gidudahang siyabu. Si Robocop Willie Maestrado sa iyang report. Willie Boy, pasok.
3: Nagbunal sa rider sa Maxim Food Delivery ang nasikop sa kapulisan ug nakuhaan pa kini sa posisyon sa usa ka dakong putos nga gidulahang shabu. Ang gikatapan na ilhan nga usa ga EEG Ayawan, 28 anyos, ulitaw isaw vendor ug galumad kini nga molupyo sa sitio Manaol sa barangay Sungkulan sa lungsod sa Dawis. Kagahapon sa sayo sa buntag ang kapulisan sa Tagbilaran City Police Station patrol team nga nagpahigayon sa routine patrol diya sa Plaza Rizal ning sudad usa ka rider sa Maxim Food Delivery ang

0: pangayo ug tabang sa ilaha kay matod pa kalitra kini nga gibunalan gamit ang bunal nga kahoy ug naigo ang biktima sa likod nga bahin sa lawas nini ug hinungdan nga nakaangkon kini ug ang ulang mga gikatahapan ang gikatahapan lulan sa usa ka motorsiklo. Ang kapulisan mihimo dayon sa pagaluto sa gikatahapan hangtod nga na plug down kini diha na sa dalan Huntan Usas likuran nga bahin sa eskwelahan sa Sayansay sa poblasyon 3 ning syudad sa Tagbilaran ug nakonpiska gilayon ang bunal nga kahoy ug pagsusi sa kapulisan sa gidala niini nga belt bag. Nakita sa mga pulis ang usa ka dakong putos nga gidudahang shabu. Gibanaban ang motimbang ang nakuha nga gingong shabu ngadto sa 6.7 ka gramo gana sa standard drug price. Mukabat kini ngadto sa 45,560 ka pesos. Kasong illegal nga paghupot sa ginadili nga drugas ug kasong malicious mischief ang giandam sa kapulisan sa Tagbilaran City Police Station nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si E.G. Ayawan. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Sanay nga bahin patay ang usa ka driver sa motorsiklo human nabangga ang iyang gimaniho nga motorsiklo sa usa ka Norimar Transit dito sa Barangay Bicao, Lungsos Carmen. Putol ang tiil ani oy. Ato pa mina detalye sa report gikan ni June Gutierrez. June, pasok.
2: Patay ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo mamakna mi bangga og track si Ruan diha sa lungsod sa Carmen. Ang namatay nga may 5 anyos nagapuyo sa may Barangay Bicao sa lungsod sa Carmen sa tuna seran kagahapon sa maras 11 sayo nga kaugtohon nga kining driver nga gikan kini siya sa Lungsos Carmen ug siya na unta pagpauli lulan sa gidang motorsiklo. Pag-abot kyo sa may Barangay Bicao wa siya makabantay sa iya nga pag-overtake sa laing sakyanan na kusog-kusog ang dagan dito kini mibangga sa iya nga hisugat nga usa ka Norimar Transit. Minunda nga na igo na bangga kini diha sa may kilid na nga bahin. Minunda nga mayong pakawalis kini iyang wa nga bahin iyang paa ug ang kurusag mo nga bunog usab siyang kalawasan. Sa tuwa nga mapaginabi ni Police Master Sergeant Elmer Tabio, Police sa lungsod sa Carmen.
3: Kasi po, sir, nga naman itong piti ba ito, kagbiham itong motor, sir?
4: Actually, sir, according sa amo ang paganda kong investigation, sir, that ang kining motor, sir, they are in different of kanang, sir, kanang side. Ang kining motor, sir, mo ni ning encroach sa lane diya sa kanan, sir. Yes, sir. Mo ni encroach, sir, kaya mo ni encroach sa side sa kanang Norimar Bastran Sunset, sir.
3: Night up po, night on is la.
4: Dili po, hit on, sir, ni diya sa kilid ka ba, sir?
3: Mato, naliksan to.
4: Wa man po maliksi, sir, pero kaya namatay kasi, sir, diyo to kanang kusog na impact, sir.
3: Nagputulan, tihilan eh.
4: Actually, sir, ang wa po masayok, sir, ang iyang left leg, sir, may na-amputate, sir. Diyo to sa impact kina, sir.
3: Grabe, mato, yun na pa, o siguro, no? Okay. Na to, yung overtake to siya? Anong nakawati siya?
4: Oo, oh, ning kuhan sir, ning in-cross sir, nag-motor.
3: Patong? Asa, patong siya? Patong travel unit?
4: Patong dito sa site ng travel unit.
3: Nakatong Norimar, patong Carmen?
4: Ang Norimar may patong diri sa kuhan para tubigon to Tagbilaran.
3: Isa may doktor nga i-declare ni sir diya sa area?
4: Actually sir, i-declare ni sir sa ato ang municipal health officer si Dr. Valerie Joy Corpo sir.
3: Pagkaroon sir, saan may status ning nagtungo siya na matayo kanyang driver, sir?
4: Actually, sir, kaganiha, sir, nagsitol rin sila, sir, ganang actually, nang execute ang both parties of co-alter compromise agreement with assistance. Sir, base sa investigation, sir, sayo po sa nag-motor, sir, kay sakto man sa lane ang maong back, sir.
3: So, ito pa, wala na impound na...
4: Actually, sir, before sila nang execute og compromise agreement with assistance, so, ang co-alter, sir, ang Norimar Transit was brought to this officer.
2: Kalang sa lungsod sa Carmen, kinsenerto ng good service ang Print Mo Forever. Basta pita, DYRD ang saligan sa balita. DYRD.
1: Sanay nga bahin mo kaping nga to sa 40 kalibo ka pesos ang gimanaban ng kantidad sa ginadili ng drugas nga nahipos sa kapulisan at also sa kabaybasta operation dito sa Barangay Cantores, Buena Vista. Si the Barker Cell Remulador sa iyang report. Cell go!
5: Sa lungsod sa Buena Vista, gidudahan nga tigpayohot sa ginadili nga droga nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Buena Vista at also sa Kabaybast Operation na itabo dito sa Porokdo sa Barangay Cantores, lungsod sa Buena Vista, Sabado sa gabi. ang suspect na ilan sa kapulisan nga usa ka alias Litoy, 45 anyos minyo sa ka-Wilder nga taga Barangay Bago, Buena Vista, kinsagi kataho nga napalitan kini og usa ka puto sa gituohang shabo kantidad sa 500 pesos og laing tulo ka putos sa gituan usab nga shabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek lakip ang motorsiklo nga gigamit ni ini. Gibanabana nga motimbang kiningadto sa 5.98 grams kantidad kapin sa 40,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa mga anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Barangay Cantores, Buena Vista o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cel Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Yanabati ang kinatibukang bahin sa itong round Bohol Balita.
6: Nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
7: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plasticwares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
1: Sa atong operasyon tabang, mga higala, atong adunay naghangyo sa itong mga kaigsunan, si Arnel Valle, na bali ang yang wala nga kamot, taga-poblasyon Cortes, na po si Althea Nicole Daro, gihubak niya si Jame Yulin Arnado, giubo na dehydrated na daw, no? Og si Regine Limas sa Tagabuoy District Maintenance. Salamat kayo sa to ang mga loyal donors, mga higala.
8: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang, First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florentius Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Taseco Bulanon, Ugrolitz Auto Care.
1: Salamat kayo sa Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Barangay Dao, Luyo sa Dao Diamond, ni Sir Jeboy Tabera sa Ugrolitz Auto Care, na himutang dilihalayo sa Co-op Hospital sa Barangay Dampas, ni Sir Leo, ni Ma'am Ems Rikina, ni Ma'am Fraxides Mahumas, ni Ondoy Cristan, adunay 200 pesos nga ihatag ni karon, aduna po 500 pesos gikan ni Father James Darunday, ipaagi sa STK Diner diha sa Poblasyon 2 sa Atbang Solidad Suites, o ang 500 pesos ni Ma'am Inday Boniti sa Hisel Bulaluan. Ang Hisel Bulaluan ay mutang dilihalayo sa KFC Church, Poblasyon 2, wailang restaurant diha punuan sa Acacia, mga higala. Doon na po'y ihatag si Ma'am Mela nga taga-Mangga nga 250, magpili tani. Doon na po'y 250 gikan sa RMPC, Rural Multipurpose Cooperative, mga higala. Dahil gamay na itong nanawagan in town eh, no? Kasi abay walo na ni kaadlaw kung wala kung sila'y aga sa tubig. Concern eh, bahin sa mong tubig dari sa Uptown Phase 3, tip-tip, o sa mga konsumidor sa source, sa pump, sa tip-tip sa City Waterworks. Walo na kuno ni sila kaadlaw nga way aga sa ilang tubig dito. Palihog lang kuno, okay, marag pigado iti nang po ng atong oras. Si Engineer Francisco na ba, mo'y tinugyan na rin sa City Waterworks. Atong tawagan na ito ni Rino Himas sa itong programa na ito, no? Mamalihog po ta ni Engineer Francisco paghatag o tubag, di ba po'y walo na po kaadlaw, no? Hatagi ko nung maayong pagpasabot ang mga taga Uptown Phase 3, Engineer Francisco. Pigado iti ng itong oras, mga higala, kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Mayong buntag, salamat sa Diyos. Jesus!

0: sa ligaw. Alas 7 sa isna.
1: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa!
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ilong ranger?
7: Tanaw nimo, punsa na? Sipon o dili sipon?
6: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
7: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
6: Sipon dayon?
7: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag NeoZer C Plus 40 na, na-izing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag NeoZer C Plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NeoZer C Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pangita ba ka magkaroon ng butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog BNP Poblacion 2, diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín duol sa Holy Name University, diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad, o diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhian, dili gyud unta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa kalapi butika ng bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan og gipanagiya ni Isabelita Rinca adto wa og palit na.
9: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
10: Uy, what ako!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan!
13: Mayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open ha sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Organic Agriculture Production NC2. Kung gusto nimo makat-on og pag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og certification nga giila sa tibok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message sa among Facebook page alang sa dugang impormasyon o enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano sa pag-abot sa mas hayag na kaugmaon. Enroll na, build your future with us.
14: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
15: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first nag-makeup pan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kayo magdalan, naman sa quick team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako kang isuon, nung gamit na ko siyang MX3, one time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3, and then akong giinom pag-gabi, eh, pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuho. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw, ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iulin ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Yung MX3. As in, nindot yung akong tug sa MX3, mata kong like 8 fresh na fresh. Pero ako mga client akong ipamake-up. Kinahanglan kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, yeah, proper sleep, yun, no give importance sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
1: Welcome to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio restaurant serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:14.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
2: Itangyay sa Island City Mall.
1: Ang DYRD.
2: DYRD. Breakfast News.
0: Higala may nga buntang kininausab ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Sa itong ginis may tinguha. Sa Island City Mall, hinikay og yanom sa mga gisaligan tigipo sa mga balita. O karon sa itong mga uluhan. Mga bulano, nagpaabot kini kung unsay hukom batok ni kanhi House Speaker Martin Romualdez human kini gipamahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang asawa kagahapon nga dili siya ang presidente sa iyang pamilya apan presidente siya sa tibuok nasod sa Pilipinas.
3: Kongresista Juan Vanamintado o Alexi Tutor mihatag og lain-laing reaksyon sa suna sa presidente sa nasod samtang kongresista Babayap ipaabot nga muluwat o pamahayag.
0: Mga power consumers nagapaabot o pagbaratos balay ronon sa ato ang kuryente. Human gianunsyo sa SONA ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagtangtang sa systems loss sa kuryente.
3: Bohol Light mohatag og halapad nga pagpasabot sa annual bill deposit review nga gikalibgan karon sa mga konsumidor.
0: Gibulabog og bomb threat ang San Miguel Technical Vocational High School sa lungsod sa San Miguel samtang Mayor Ian Mendez nangante nagbukdon abag unya pagpanubagon usab ang mga nagpakatag kun nagpakatag sa mga hulga sa pagpamumba.
3: Bagong Regional Director sa Bureau of Fire Protection Region 7 niasa Bohol alang si lima kun lima kaadlaw nga pagbisita.
0: Petron Corporation magatukod ganing 340 million fuel farm diha sa Bohol Panglao International Airport.
3: Sa atong police report, nasikop ang suspect sa pagpamulal sa Maxim Rider sa Dawis diha sa Huntanong sa street. Suspect na kuhaan o gituuhang shabu.
0: Patay usa ka motorista human kanimi bangga sa gimanihong motorsiklo sa kasugat ni ini nga usa ka bus dito sa lungsod sa Carmen.
3: Sa balitang regional, ipatuman sa Cebu Port Authority ang padayong pagpaminos sa port fees aron maalibyuhan ang mga pasahero sa padayong pagsaka sa mga palaliton o ubang bayranan tungod sa krisis sa enerhiya.
0: Sa kauluhan, kapin katunga sa 24 ka senador ang wa mo tambong kagahapong adlaw sa ikalimang sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr.
3: Mikabat sa 51 ka mga tao ang nasikop sa kapulisan at sa lihok protesta sa wa pa magsugod ang suna ni Presidente Bongbong Marcos kagahapon sa hapon.
0: Samtang sa gawas sa nasod, ang Israel military may pahigayon kung magpahigayon kini og crackdown sa mga Palestino diha sa West Bank.
3: Sa paugnat sa gusto sa natad sa volleyball, anaa sa ikalimang pwesto ang Alas Pilipinas sa 2026 si Volleyball Cup. Sa palitang artista, ipasalig si Vice Ganda nga mas magmatko na siya sa sunod nga paghatag o mga komentaryo si ang programa sa It's Showtime.
0: Mao kanto mga uluhan sa atong mga balita, ang kompleto detalye sa among pagbalik. Gisaliga!

0: Og karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhis ato repeat. Mga bulanon, mga paabot kuno unsay hukom batok ni kanhi House Speaker Martin Romualdez human kini gipamahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang sona kagahapon nga dili siya presidente sa iyang pamilya apan presidente siya sa tibuok nasod sa Pilipinas. Ato paminaw si Alagad Ray sa kumpletong detalye.
1: Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
2: Lakip sa gihisgutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikalimang State of the Nation Address kung suna kagahapon nga nag-andam na ang Office of the Ombudsman o patong-patong nga kaso batok sa iyang igagaw ang kani House Speaker nga si Late Representative Martin Romualdez tungod sa gingong anomalia sa mga proyekto sa flood control. Gikonfirmar ni Ombudsman Jesus Crispin Buying Rimunia nga nagpadayon ang preliminary investigation kalabot sa multi-billion kapesos nga flood control di nalambigit si Romualdez ug uban pa mga opisyal. Si Marcos medyo emosyonal samtang nag-ingon nga sakit alang kaniya ang hapit na nga pagbasakaw mga kaso batok kang Romualdez apan iyang ginsister nga kinanglan kini buhaton.
1: Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
2: Ang mga bulanon, magpaabot kunon sa hukom batok kang Romualdez human gipamahayag ni Presidente Marcos Jr. ang patong-patong nga kasong ipasaka batok sa iyang igagaw. Niadtong Biyernes, ang special nga panel sa mga investigador sa Ombudsman nagsangat og supplemental complaint affidavit batok kang Romualdez kani ako Bicol Party List Representative Zaldico ug uban pa kalabot sa nagpadayon nga preliminary investigation sa pagsangat sa mga kaso. Sumala sa Ombudsman, ang reklamo naglakip sa mga allegations sa plunder, direct o indirect bribery, paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o money laundering. Ang kanyang speaker nagpahayag o pagtawad sa pamahayag sa presidente o main sister nga wagin siya mangayo o espesyal nga pagtratar o andam siya nga muatubang sa mga legal nga proseso. Ang pamahayag ni Marcos nakakuha og lain-laing mga reaksyon gikan sa publiko, lakip sa mga bulanon, mga magbabalaod o kritiko. Daghan sa social media ang nagpahayag og pagduha-duha nga nagdawag niini nga usa ka scripted o nangita og publicity nga drama sa politika. Samtang mga kaalyado midag sa direktang paghisgot sa presidente sa issue sa accountability bisan kun kini usa ka paryente. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Samtang sa laing bahin, mihatag og reaksyon ang duha ka mga kongresista sa lalawigan sa Bohol sa ikalumang kun ikalimang suna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagahapong adlaw. Ang kongresista sa unang distrito sa Bohol wapay giluwatan nga pamahayag sa dihang gikuhaan og reaksyon sa DYRD balita. Sa usa ka pahayag nga gipagawas suman sa suna, si kongresista Alexi Besas Tutor mipadayag siyang suporta sa pipila ka mga importanteng prioridad nga gilatid sa presidente samtang gipalig-on pag-usab ang iyang pasalig sa pagpalambo sa mga lakang sa lehislatura nga direktang makabenepisyo sa mga bulanon. Si Tutor Mayingon nga husto ang presidente sa nasod sa pag-ila nga dagha mga Pilipino ang pahingpit nga makasinati sa mga benepisyo sa mga reforma sa gobyerno bisan pa sa kalig-on sa ekonomiya sa nasod. Gikalipay usab ni Tutor ang paghatag sa administrasyon o gibug-aton sa pagpalapad sa international nga pamatigayon dinhi sa atong nasod pinaagi sa 23 kaaktibo o pending nga mga kasabutan sa libreng pamatigayon. Sa iyang bahin, si Kongresista Vanessa Aumentado ni padayag usab sa pagsuporta sa mga prioridad nga programa sa administrasyon. nang hinaot ang kongresista sa segundo distrito sa Bohol nga ang mga bagong commitments sa presidente dili lang kutob sa mga saad kundi mabati o makita sa matagatawhan pinaagi sa konkretong aksyon ug maayong serbisyo. Samtang gipaabot nga muluwat og pamahayag og reaksyon sa suna ni Presidente Bongbong Marcos kagahapon si Kongresista Baba Yap.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7.25 sa buntag, dire sa itong DYRD Breakfast News. Mga power consumers, magapaabot o pagbarato usab sa balay ronon sa itong kuryente. Human kinigi anunsyo kagahapon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. atol sa SONA ang pagtangtang sa gitawag og systems loss sa kuryente. At ang paminaw pagbalik, si Alagad Ray Tutas sa kompletong detalye.
4: Kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
2: Human gianunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikalimang State of the Nation Address kunsuna kagahapon ang pagtangtang sa system loss sa kuryente. Ang mga power consumers, labi na ang mga bulanon, magpaabot sa pagbarato sa kuryente. Ang system loss, maong nawala ang kuryente gikan sa generation nga giapod-apod ngadto sa mga panimalay nga gibayran sa mga konsumidor. Matod sa Presidente, kinahanglang tangtangon ang system loss charges nga gipapasaan sa mga konsumidor tungod kay dili angayan nga ang publiko mao'y mubayad sa pagawala sa kuryente nga may tabo sa load sa transmission o distribution system.
4: Sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act. At
2: gipanawagan ni Marcos Jr. ang Kongreso sa denilian nga pag-amendar sa Electric Power Industry Reform Act kon EPERA aron mapauswag ang sektor sa enerhiya og mapaubos ang bayranan sa kuryente. Sumala ni Marcos nga kasamtang ang sistema sa industriya sa elektrisidad na kinanglan o mga kausaban aron masiguro ang mas barato, ligon o kasaligan na supply sa kuryente. Dugang panini nga ang pag-amendar sa EPERA o pagtangtang sa dili makatarungan ng mga bayronon kabahin sa mas lapad nga plano sa administrasyon. Panayon usab nga gitanaw sa gobyerno ang paggamit sa hydrogen power o ang pagripaso sa nuclear energy isip dugang at inubdan sa kuryente aron mapaligon ang supply o makatabang sa pagpaubos sa gasto sa enerhiya sa umabot. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Nina Zen Megrinio. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Erlinda Sister, nagtanaw. Gloria Habay, nagtanaw. Gikan sa Tagig. Arlene Malnegro, nagtanaw. Dili sa siyudad sa Tagbilaran. Fernando Salazar Megrinio, nagtanaw pod. Fe Mongkada Malimot is watching. Biti Humawid. O si Lynn Lams. Boholite muhatag og halapad nga pagpasabot sa annual bill deposit review nga gikalibgan karon sa mga konsumidor. Atong paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
5: Mohimo og halapan nga pagpasabot ang Bohol Light Company Inc. kalabot sa annual bill deposit review aron masabtan sa ilang mga konsumidor ang pag-usab sa bill deposit subay sa gi-issue sa ERC Resolution Number 3 Series of 2026. Karong hapon gikatakda nga mopatawag usa ka press conference ang BLCI aron ipasabot ang maong isyu. Una nang gibutyag sa BLCI matag tuig gisusi sa kumpanya ang bill deposit sa matag konsumidor aron matakdo kini sa ilang average nga binuan nga konsumo sa kuryente sud sa miaging 12 ka buwan. Kung misaka ang konsumo sa kuryente, ang kasamtangan bill deposit ubos og 10% kay itandi sa average monthly bill. Adunay dugang nga bill deposit nga ipasulod sa sunod nga billing. Matod sa Bohol Light, aduna usab staggered payment options aron na dili mabugatan ang mga konsumidor sa pagbayad. Apan kung mikunhod ang konsumo o ang kasamtangan bill deposit mas taas o 10% kaysa average monthly bill, ang sobra sa nga kantidad ibalik pinaagi sa bill credit nga makita sa bill sa buwan sa anibersaryo sa account. Ipasabot sa Bohol Light nga ang maong annual review nagtumong sa pagsiguro nga ang bill deposit sa matag konsumidor patas o nahiuyon sa ilang aktual nga paggamit sa elektrisidad. Gidasig usab ang publiko nga tan-awon ang mga sample scenario nga gipatik sa kumpanya aron mas masabtan ang mga pamaagi sa pagkalkula sa posibleng adjustment o refund. Kini si Allen Ridora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Gibulabog sa bomb threat ang San Miguel Technical Vocational High School sa lungsod sa San Miguel, samtang si Mayor Ian Mendez nanganting agukdon niya pagpanubagon pa kayon ang nagpakatag sa mga hulga sa pagpamumba. At ang paminaon, si Alagad Allen Doidora.
6: Padayon karon ang imbestigasyon sa San Miguel Municipal Police Station sa bomb threat nga gipatig sa usa ka dummy Facebook account nga mahinungdan sa pagkanselar sa klase sa San Miguel Technical Vocational High School kagahapong adlaw. Matod ni Police Lieutenant Jundrel Buñuel, hepe sa San Miguel Police Station, ang impormasyon unang gipadangat sa kapulisan gikan sa principal sa San Miguel Technical Vocational High School kinsa may opisyal nga mi-report sa maong insidente.
7: Buwan, may tungod aning kuan sir kanang iyang gi kanang kuan ang San Miguel Technological Vocational High School nga ayaw jud mo katingala nga mabungkag ng building ninyo sa grade 10, 11, 12 kay gaandam nako para ugma taman bernis. Kaya akong mangho din ha, puro bully na lang din ha, wa mo kabadlong, goodbye na lang daan.
6: Ang bomb threat gipatig niya itong adlong Domingo. Busa, mihimo dayon og lakang si Mayor Ian Hill Mendez pinagi sa pagkanselar sa klase kagahapon sa Tibok Adlaw. Arba siguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo og ban pang kawani sa eskwelahan. Mihimo usab og inspeksyon ang PNP Explosive Ordnance Team sa eskwelahan aron masuta kon adunay explosive device. Human sa inspeksyon gikumpirma nga walay nakita nga bomba sa maong campus.
7: Nag-request ta og IOT personnel. In fact, ang IOT personnel kanina sir nagkontak sila ng paniling sa National High School, then fortunately sir clear ang eskwelahan, negative of any explosive or any bombs.
6: Samtang karong adlaw gikatakda nga balik sa klase ang mga estudyante. Gipasidan-an usab ni Mayor Mendez nga pasakaan gyud og kaso ang responsable sa pagpakatag sa maong bomb threat. Nakikoordinate na usab ang kapulisan ngadto sa PNP Anti-Cybercrime Group aron mailhan og matultulan ang tao nga naggamit sa dummy Facebook account sa pagpakaylap sa maong hulga. Kini si Allen Loidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Mayong buntag sa mga nag-view kanato sa DYRD YouTube. Sama na lang nila ni Tessie Estampa diha sa San Juan de Buenaventura sa Baclayon. O niya si Rufo Tagupa diha watching live from Dimiao, si Gigi Apale. Mayong buntag ug salamat sa kanunay pagsunod sa mga programa, labi na pag-view sa ato nga DYRD Breakfast News. Sa mga aduna sa iyong Smart TV, ay kalimot pag-like o niya i-follow. Ang DYRD Kasaligan, radyo na, TV pa. Niya, mas sayo na ang pagsubay sa mga kasaligan o pinakabag-usap nga balita. Direkta mismo sa inyohang telebisyon. Kining DYRD Breakfast News at ang kinis maing tinguha sa Island City Mall.

0: Region sa Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos Region, Zambales ug ingon masab ang Bataan, kining mga lugar ha karong adlaw makasinating maragumo ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpadulo-pagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Eastern Visayas ug lakip na sa Mangkaraga ug ingon masab ang Davao Region, kining mga lugar ha karong adlaw makasinati usab ug maragumo ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpadulo-pagkilat gumikan sa easterlies o hangin ngikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang Colinera, Amistrib Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro o ingon masab ang Oriental Mindoro. Kaning mga lugar ha karong adlaw makasinati laman ng mga papanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o inubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanurmakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang mga bayan sa nasod o ingon mo sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tagmian sa tagbilaran, karong adlaw makasinati kitang mayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o inumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpunulupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ng hangin nga nagagikan sa batang kasagpan o paingon nga ito sa batang silangan nga may mapusulabi sa western section sa Luzon o samtang kanagatan usab nining mga lugraha, kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa laing bahin, mahinay o ngayon na sa kasarang hangin nga nagagikan sa abagatan o paingon nga ito sa batang silangan nga may mapusulabi sa Luzon. Sa ubang bahin sa Luzon, o samtang laing direksyon sa hangin, mahinay o ngayon na sa kasarangan nga nagagikan usab sa abagatan o paingon nga ito sa batang kasagpan nga may mapusulabi sa Tibuok, Kabisayan o lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o ingon man usab ditong Rapita sa Mindanao. O samtang kadagatan nining mga lugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 34 degrees centigrado. Samtang ang adlaw misidlak sa may alas 5:32 sa kabuntagon o musalop sab kini sa may alas 6 city sa kaponon. Dini na lang kutob, kini nagagikan sa DST Pag-asa, Albuquerque, Bonanza Station, Yonardo Samar, mayong buntag. DYRD Weather
1: Report. Inyo na bati ang DYRD Breakfast News sa tugin sa mayong tinguha sa Island City Mall at ang dugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawahan. Ng salamat, mayong buntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 5 minuto sa di pa magkalas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO. Parex B araw-araw.
6: Time check is brought to you by Enervon Z Plus, all new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
7: Time check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of immunity powers.
8: Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
9: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
10: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga dog, kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Balit!

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Kining Balita Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen at Goodyear Service, like your first stop in first-class tire service. De kalidad ng servisyo tungkol kay ipaluyuhan sa Goodyear. Doon ang karoon ng Tire Queen, Goodyear Service Tech Dalan, Vinancio Painting Avenue, Nakbayan, sa Tagbilaran.
2: Gikonfirmar sa Pasay City Police Station, nga usa ka bomba ang nadiskubre doon sa Senado kagapon sa buntag taliwa sa pagbukas sa ikaduhang regular session. Ang pagka-discovery sa nahisgutang bomba, nahitabo pipila ka oras sa wa pa magsugod ang suna ni Presidente Bongbong Marcos. Daling miresponde ang bomb disposal team sa Pasay City Police Station. Padayon pang giimbestigahan ang mga insidente kung kinsay nagbutang o unsay motibo sa pagbutang o bomba dool gyud sa Senado.
1: Balita sa gawa sa nasod o ang paugnat sa kusog. Kumani.
3: B-D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Painting Avenue ng siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga servisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang servisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire service you can trust.
1: Balita sa gawa sa nasod, ito ka na ito sa Tire Queen.